0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

Rebecca Malope Momamedi, my mother, ke ngwana ya leboa motswadi re motswadi no se bonolo ka nnete o no se bobebe fela o nkgodisitse ke sena se ke leng sona ka jeno ka kgodiso ya gago ke ne ke o bona o tswa o seng le go bata o tswa o iloetsa bonnete ba gore ke kena sekolo ke a gola ntate ke ne ke o bona o tswa o seng o rwala refitse gago o iloetsa bonnete ba gore re ba batho ba betere bokamosong ke motho ya leboa motswadi ka nnete maatlapinena momamedi my mother fela wa tshoa ga o bona taba tse tshwanang le tse etsaetseng mane Limpopo momamedi mo re tlaelelwang gore moshimane o bolaileng tatae ga bana ba leboa batswadi ka kgodiso e ntle e batswadi ba ba fileng yona monna a dilemo tse 32 o tshwerwe Limpopo mane ka lebaka la go bolaya ntatae le Frede Fortu mane momamedi le teng ke bone le ena go na le monna ya tshwereng mono ka lebaka la go bolaya ntatae mme go utlwala e ka ba ne ba tse ka sikarete ya ba nka se seng sa dibitsa tse kotsi wotla ntatae wa mootla mme a ba mo potlakisetsa sepetlele ya ba o felelwa ke bophelo mmamedi wa tlhokagala ke ntho tse seng di etsala re tla reng nnete go botlhoko ke shebile le mane bolawayo Zimbabwe mme Chuma

0: ega o ga fumana monyetla wa o bua le ntate modimo ko mo botse dipotso re ho baneng o sa kwa mo hlokomedisa mo hlomongwa mo bula mahlo a bona hore motho enwa ya ke neng le ena dikamanong tsa lerato ya ntseng a mo jwetsa hore wa morata ha morati o tlo mo bolaya ka le leng la matsatsi yena le bana ba hae empa ba bolokuwe mo mamedi ha moya wa bona o phomole ka kgotso mamedi o kae o mametse lesedi FM o le ho kae ko ba paletse Bruno Mars Just the Way You Are Four Men Act Barry Karabo Superwoman Karen White Lena Uile wa Mutwa 086-000-3084-079-758-5066 o hukai misungima retewa dikala nengluwe na mwana hule sedi FM ulikai
1: kotsa kotsa mpulis kinaluwe naka 89.0 usiri skulanya netlokolen naunes London wana me kinaluwe na misungu letsatsi la lararo se ke tshwere ka thata o fitlhela kana night shift ya ka ntse ke tsamaela hantle re mmogo ona mme tanko
2: mpolisto kgotso kgotso mpolisto kgotso o bua le Mohapi ka Pretoria Heilbron ko mametse ka 88.4 o mmino o monate ntate wa ka e le nna ke monate man ke a leboa
3: Jimela veli, jimela uthiya strata ke sebele ba loka ba phela go ba metse ka 88.1.
4: Lo khulu go khotso. Go ma metse ka le khubula 88.9 ke le ka ikagampots. Ke rata o pusha go lui ena molo ena ho ya ho renya bohlano. Ke mama hlatse ka ikageng are a ile radio.
5: Ufikela go rinya botlhano. Welele, Autostrada. Uyi uyi mvololo. Ah Autostrada le qhubuki 88.8. Ke dutsulwe ena ka moka Friday ka phumelela Friday. Ke thabo a mfukeng. Ba mtse ba ka chila chila re ho rinya ya botlhano gotman. Ayo.
6: Mfolisto. Le kae ka mo hau ke ngono scout ka mona ka matla ke nza stone hle ku manetse 88.4 ha re ho re nya bohlano volisto thank you ba
7: khotso vololo volisto o tshastrata ku mametse ka leqhubula 89.2 ke gushita gosh botsa ba ka pirito na helbron tako
8: Mvololo dumela hle o tia strata me mimi mona maokeng go jile ka tsebe ka leqhubula 90.3 o re nya bohlano ke mo go tlo fihla teng bye bye
9: ma volovo o pilile ai mena nge ngumqemane ngiphelisa wena o tia strata vetsa boy awumfethu ngekulalela ngamagagasi we 88.4 ngengala Everton ulalelwe ngo SK Hlongwane la Everton Evan okay right
10: money VM dikhubuke 89.4 ke mantlantsa mona esmachabe tanko hare hore nya bohlano lwe
11: hi bolisto Yes, Pastor, ka mona ka Senekani ko mametse.
12: Yera viri bororo, mira u vhere ya u rumbi yo rumbi yo ngana vha ku di. Ai ke ta u ngwan ko ku uza ti ndi ko vhiri supa ku to supa ngwana mata. Ah u phulile, u phulile ngwana ko no ke nya u tatela ra shebeti. Ra ta fetara ba feta.
13: Khotso mpolisto khotso tia strata ke pase ka mafaba batho ka botshabelo yo jira ka tsebe ke le ka mana ka botshabelo le khula 89.9 hare ho re nya o hlano ntate thank you

0: Kgotso, kgotso Modisto, kgotso ntate, bua ntate Ngiyane ka mona ka Stilfontein ntate, o mametse ka Cool 88.4, ake eng ya bohlano ntate, tango.
1: Hola, Modisto ko jele ka SABC Plus, N1, Cape Town, o mametse ke Power, ka hae ka manyatsi, modimane Torontoro.
2: Kgotso, Mvololo. Mametse Khula FM 89.9. Ke le mametse ke le mo Soutwane, ke Thabiso, danke.
3: Hello Veli, o bua le Masentle Ramaru mo Facebook Sebolofantein. Ke o mametse ka leqhubu la 89.9 ho fihlela horeng ya bohlano, dankos.
4: Ela mafolofolo, ke strata, ke hlaji. Ke papita me ka mora dela masi mo go ba mo tsika 88.4. Ka mino mo na to bua ka mana. Fihlela o se, se tla tsha ya ntate.
5: Hashtag dikalane dumela Vision Boy. Au ke strata. Ke se thethe se batla mo kgetha ka mona ka Melody Virginia. Ke dutse le wena leqhubu ke 89.4. Ke dutse le wena ka mmino monate ho fihlella 5 o'clock. Dankos.
6: Dumela Vele Vololo, o bua le Maswata mo fana ka mona ka Kanana Oakley. Ke ntse ke o mametse leqhubu ke 92.9. Danko.
7: Kgotso Mvonono, kgotso. Oh, Mvonono, ke thabile gore bafananyana ha ba qualifile. Oh, Mvonono, ke jile ka 89.9, ke le ka Tafflat ka Bloemfontein, ka ngam ke tshabana la bua. A re horeng ya bohlano Mvonono, ka mmino monate ngwaneso. Thank you Mvonono.
8: Good morning Lekgolokwe, Molebogeng Tumeng ka Tumo le Parisi. Ke o mametse ka mmino o monate, yo a ehle mmino ono monate. Ke tla ba le wena ho fihlela horeng ya bohlano, ke a leboha, bye.
9: Botona le veli ke nna le sefola ka bona ga Rustenburg ga Simone ntate tse bo jile ka tsebe mona ho 806 ntate ga DS ntate ke e tshaile jwa le ntate e tshaile
10: hashtag dikalaneng dumela Mvolisto out ya strata a hantsi go tshwere leqhubula 88.4 ke le ka mona ka Germiston ska motho phofolo ke na le wena ho fikela ho renya o qetela tanko.
11: Shapa mavolovolo, shapa mvelisto, out ya strata, kena hape, Mavtown aka.
12: Tumela mvololo, mvololo out ya strata. Nabithoa dikala nengilo msebezi, ilo msebezi na chief di papa. Kithoa dikala nengilo msutuwa nikabulu mfonte, tangos.
13: Tumela veli. Mametse ka 87.8 atshukolo mosia ka diu
2: kgotso mvolisto ko mametse leqhubung la 89.0 ke lehlonono focus ka mona ka hlohlolwane dango
14: yaloi ke na le wena ke le mona clearance ntate leqhubu ke 88.8 mozama dlamene ngwana mmare ho nya bohlano danki.
15: Hape mvolo.
16: Audio strata ke kopa o kophete nomoro yo hlengwane sho. Yo ya IC ntse ko jile ka tsebe mona mo mo registering for the elections ngwane sho.
15: Hape mvolo. Mololo. Ke medi na mutshaka mona go go bile se go mametse. Ke na le wena. Ke le khula land.
17: Mela mvololo. Mino monate sentate waka. Ubualetse kontswana tsatsi Cornelia. Ya leboha mvololo tango.
18: Mela vele. Koma metso 89.4. Ke Maria Majang Karis Park. Ke leboha vele.
19: Volima vololo. Just tsata se buise mo yeng go dumela se di go hlomphile. Ke tlhubu 106.6 ke le gona mona tseleng ko paratebe ka tlala botsha Villiers mokgane wa ntorontoro danko
20: aifeli aivololo autiastrata akumema tsentate ka hloko ka mino monate nate ntate o 88.9 ke le ka mona ka Carlton Ville kusasa le tumai ke ga o le busetsa gauta ntate a re ye o re ya bohlano
21: ele moloi ke le zaba tshabala le hitlweke ko mametse ka 87.7 megahertz. Ke na lwena misonya ka jeno. Tanko.
22: Go tso e ba lo bona. Ke mogautsi mogautsi. Ke o mametse ka le qhubula 88.4. Ke le Soweto. E la Dobson Bidi plekeng we ba re ke Snake Park. Ako mametse ko jile ka tsebe mfala sekhaya. Kea leboha.
23: Oi oi, oi oi, abdima volo volo. Kgotso Matabane dima di N1 le mola ho ya ka mane ka Kurumane. Ko mametse le qhubung la robedi robong fiela mahlano. Ke ha ile radio ma volo volo. Danko.
24: Mela mfololo ke sibeko ali ka moka Mpumalanga mantoronto ra ejiko ya dula kwa fire kwa ko mametse ka 88.4
25: tako khotso khotso vele khotso Chestrut ke mathebase ha o ka mona ka masilo tenezen 806 ke le qhubule ko mametse ka lona danko
26: dumela mfololo go jile ka khubula 88.4 ke zanele le kopa ka mona ka matlakeng clinic sa Stony ke a leboa
27: mamedi ke matsotso ka mara horena ya boraro mela itse mengata wa utlwala batho ba teng ba mametsetse bile tsena ya lesedi mesong ena ya laboraro hona le voice note ya mo mamedi ya nkupileng hore o kopa ke mo pithele nomoro ena ya commission e ikemetseng ya dikgetho IEC e go ba sabuyetseng ba o fa monyetla bakeng sa hore o ingodise hore o tlo o tseba nka karolo kgethong tse tlang tsa magotla metse ngwana mme le mo mamedi e mong ya e hlokang ya sa utlwang hantla ke ne ke e bitsa le ka ngola he bana beso ke 0 6 00 88 0 0 0 0 0 6 00 88 0 0 0 ke ona no mo re ngwana mme romela fela hi ho WhatsApp ebe wa latela o ya mane ho main menu mebe o kgetha register to vote e bang o batla ho ngodisa ke tseo ditaba mokgatlhelo kwa bobedi mvololo re ke bona mo mamedi e mongwe ngolletse mona o re dumela ke mametse 88.8 mino monate Thabo Mosia Blessing tsa warden o roteng mvololo ke le bohang NS Plucky wa le khosi matlakeng Zastron o rothabetse banyana banyana ka nnete ba sebeditse banana o banyana banyana mamedi ba sebeditse mosebetsi o motle vele dumela ke mametse 89.4 Orange Groove welcome mamsi Majodin wa le bowa mvolisto ke mametse 89.9 ke le Bramford Majomasu ke nna mama Winnie Tipe o re ntho di tsamaya monate hashtag dikalaneng dineo sefatsa yena o mane mapetla extension Soweto leqhubu ke 88.4 o re mvololo ke teng mvololo ke na le wena ke le kutlwanong Odin leqhubu ke 89.4 ke Sebastian Mokotedi o re ya mana hore nyane ya bahlano uthi strata khotso re ya hore nya bahlano ke thwala wa le bagania gore umane e qwaqwa BK ore ntodi monate mavolovolo re ke nge ba babedi mahaleng mona re utlwele sedi
0: babedi
27: dumela ntate
0: ya phela phela iwa
27: ke tsantle ntate o phela handle
0: ke phela handle babedi
27: ntate
0: wa ntate mahlatsi ka dinwe
27: ntate mahlatsi le qhubukile fika mo ka dinwe
0: ro bong ha o le totar ka dinwe go start
27: ha o be jwalo ntate ya re o reng ya bahlame
0: ha o be jwalo beli
27: tsebele tsokile sedi mamedi dumela
1: Dumela Veli.
27: Dumela mme wa phela.
1: Na nkhona mme ya fa tlo na tlo ya.
27: Ke petse hantle nkhono ke thaba u tlo re le wena u petse hantle.
1: Eh, ke ka bona ga bo tsabe re go mme ke ka 89.9 ga bo tsabe re ka mona.
27: Khono re ya le boa re rong ya bahlano.
1: Ala ala thank you.
27: Tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
3: Hantle ka tibeni.
27: Ga itse ra ka ke ya phela u petse hantle.
3: Ha mona tsa ho lo nna ko mane se ke 89.9 ke le khubu grand sport no jama se a re ho re nya mohla
27: ha o be jwalo ga itse da motho ke ya le bowa mo mamedi dumela
4: hi veli
27: dumela mme le kai
4: ke tsitsitsa mo wana se
27: a mana di ga itse di aka
4: e ke wana le be le matetela mo peng ku mamme ska 88.4
27: madati ele ha re ho re nya bahlano ga itse da motho ke ya le bowa bye bye
4: Thank you, baby.
27: Sebele tsokile sedi moyeng dumela.
4: Tsela.
27: Le guy.
4: Rona ralena.
27: Re a locha.
4: Tsela.
27: Ke mau le tsa le guy.
4: Ke Lenseno from Limpopo Bochum.
27: Di a jwanga mo ga Limpopo.
4: 90.0.
27: Au ke a le boa moshadi.
4: Thank you.
27: Le sedi dumela
5: 89.4 very bonolo Lucas Tsoto
27: Ndate Lucas Real Boa Le sedi dumela
6: Dumela ntate
27: Dumela ntate
6: Le kae
27: Ke a phela ntate o phela ba
6: Kuti go bua le skeme ke me ntate ona le dipinga nyana ka mafatla nentweleng go mametse ka 89.2 Are o ring ya botlhano Mr Mavolovolo thank you buri saka
27: Ke a le boa skeme ke me mamedi moeng dumela
7: Ke mo le kana.
27: Ke a phela mme o peletse hantle.
7: Ah mamtina wa iphilela ka mona ya tune. Thank you for the 88.4.
27: Harie horeng ya botlano house mamtina.
7: Ah ntse ke na lwe na tobe.
27: Renka ba be di ba o qetela re ya kwala le sedi.
8: Hello mo le tsone.
27: Dumela mme le kae?
8: Ke 92.9.
27: Ya mme.
8: Mo ka Alabama ntse ke le boa.
27: Are o renya botlhano ga itse da motho bye bye mamedi wa o qetela dumelang
28: good morning baby
27: dumela ga itse ra ka le ka ihle
28: ha mona tuzo
27: ha mona te ga itse dia motho
28: re ba jang se ke re teng
27: a ha o ra jwale
28: yo o ka me o sa patela se ke tlo itse a kana botsa ba u ba tlo sa patela
27: ka nete ha re boqhubeng re o renya botlhano
28: motho mo se dire go bona ntho e ratang ga se e fetse tlo go
27: re ya le boa khaitse ya motho bye bye thank you oh man all right vele ho bohloko ba bang ba bolaya mbatswa di ka ketso tsa bona ka u dula ba utlwisa bohloko motho a di ikela ba botho ka pele ba bohloko ke mara romani zamdela tubelisha Hey ke bohloko ngwana mmefela ke lefatshe le re phelang ho lona le jwalo re tla reng ka nnete thotse bohloko tse re di utlwa mo mamedi tsatsi le tshabang le dikelang tsetsa lang lefatsheng le na le re phelang ho lona empa le ha o le jwalo ho tla loka mamedi re mogatlheleng wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng e robedi metsotso ka mora hore na ya boraro mona ho le sedi FM ke ya le boa ha o le teng go tlhile mo mamedi re ntse re hlile re thawa dikalane mmoho ho fitlha o renyane ya bahlano mme magatlhelong ona wa bobedi mamedi re tlotla re sheba ditaba tse itlommeng pele taba tse bileng molomong ya batho la re sheba mona ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba o tloa maobane le mesong ena a re buele re jela komo ke la boraro ka jeno tlhola matsatsi a matlhano kgwedi ena ya basadi kgwedi ya phato jale ke a thola ke otla mmino momamedi re buile ka nnete ke meso re tlame re ne re re pina ka marapina pina ka marapina go be monate se ke ra bua lolololo mamedi o na le ntho e ke e ratang ka pine ne ke tlo bapalela yona e tshwere molaetse o maatla go na le mamedi e tla mo fetola e tla mmeya gantle re rutlwe batho ba ditsebang gore ae mesong ena ka nako tsena o na le batho ba sa robaleng ga o gitlha gore a leshomele metse mmedi mane go na le bae batlole bomelelo ba bangwe ba re ba fofa ba bangwe ba re ba etsang ba bangwe ba nka mabitso a batho ba kenya kae ba bangwe ba re ba chea difi ba bangwe ba re ba ge re di utlwa ge di tsebe che fela bomamedi re re di utlwe go batho ba di tsebang ba di etsang o bone le mona go marangrang ba bua e nna ke mobe hampe he re a fofa he re a bolaya he re etsang fela ka moratse o tsotlhe go seng a le tšhaba go betsena.

ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

0: Mamedike siphongwenya utsama lithina zungu uJesu Jesu fike kuseni motho mong khangata batho ba kugilang o tla utlore e busibu ya ke a robala fele ya ra letsatsi le chaba ka utlwa ke ba betire o fitla hoseng ba se ba qetile ba ra ho re qetile getla utlwa pie re mogamme busibu bona re ne re fofa ka yena ba o bona o fita ka captain sa hao o ikela mosebetsing o le mafolofolo ba saleba manye wa ti o entse jwang hai manye o itse ya ke re ntho ena hanof a bonosa a fitla hoseng ba re ba qetile ba loine e ka ba ka botsa morena Nebukadnezari go banna ba bararo ba neng ba tsebe gore wa rona Jesu fitla hoseng ga o qeta o laita magetlo a supileng wena morena Nebukadnezari o re wa re tshosa re tla tshoa re gomamele modingwane yone wa gago ga re tshowe goba wa rona o fitlha o seng ga o qeta o laita magetlo a supileng itse a tona matlho a re a bona monna bona o sa fitlhile ke a basatšhe banna ba bararo ba tsebang gore wa rona o fitlha o seng ke ga ba itsamaela fela a utlwa a sa golwe a ema setulong sa e sa gauta a re go etsala jwang gobane ba tseba gore wa rona o fitlha o seng ka nako tsena tlwelela matlhaba o je o nne o rue kwana fela tseba gore o a fitlha merero e mebe a e latlhele kwana ba re o phetse jwang o phunyile jwang o sa fitlhile mamedi ke a gutlwa ke feta le mona
1: bakganni ba makoloi mokgathala wa mariha o kena ka potlako go feta ka moo o naganang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa empa e ka boela etsa gore o otsele bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya go phomola nakong ya leeto la gago dula o tlhapohetswe dula o tsepamise maikutlo tseleng gobane ga o ganna koloi e boima mokgathala ga o bege fela bophelo ba gago kotsing o bega le maphelo a ba bang kotsing dula o fadimegile dula o bonagala dula o bolokegile molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
2: mohanto wa basadi ka 1956 ga e a ba ketsagalo ya letsatsi leo fela e bile kalego ya ntwa ya sebete ya tokologo molemong wa botlhe naeng ena milisedi fm le re pele ya pele mafumagadi ke molelwa
3: Mamela dikanane le veli mulo manda o fikela la bra bo go renya bobe ke la go renya bo tlano miso police di fm
4: bantse ba ba o seba tv le tsa di ndorondo ro mona magwe mona ntse le tswa di ndorondo ro a hlae jesu a ga ya hane ka wena ntata o fe matla matsha aw bandala se bandala ka kanana o kunya buti awuti awuti thank you tv di ma
5: Mbolis tongololo awitha strata uthiki first nang ema uphol marumo ka Pretoria. Yuma metse ile qhubula 88.4. Thank you ngwana mme.
6: Kunye mabedi. A mino umunat, mino umunat mraetsa o matla o se. Kuma metse ile qhubula 88.4. Ke bo box ba ke ho lomisa la pengi botlhotlhe magonyane mo leneng. Ke mama kumatela thank you.
2: Ditheo wa dikalaneng le mvolo out

Mamedi bona mametse msaki wa tlapine ke ratang ha holo infama ziabona infama ziabona msaki John Legend Nevers umukile liena ai wa tla ha mna timona hole seri FM ki le kabela ha pega unkela az anzo obri ar umganwako azana never the same ke tsona pina tse monate tse ko bapaleletseng tsona mona ho le Sedi FM mamedi mashuma mabedi a motsumedi le sekoto metsotso pele wa tla horane ya bone ka jeno le laboraro mona ho le Sedi FM re thoba le tsona ha monate mo mamedi me ke ya leboa ha ntso tshwareile hantle ke a bona melaetsa a lona ba re mvololo re thewa ha monate dikalane mona wa tseba re ya leboa ha o le jalo mo mamedi ha o le ding o mametse sealemoya ka nako ena a ke re shebehe mo mamedi ditaba tse itlhommeng pele o tloa maobane mane e taba tse melemong ya batho le a re sheba mo marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba pele re kena setlhong sa rona ka jeno mo mamedi ke taba e ke e boneng ya Springfontein mane moteng monna ya dilemo tse mashuma mabedi a metsume tlhano o tla hlalela ka pelo le gotlela dinyeo la Springfontein haufinyana ka lebaka la qoso ya peto mme o betile motšhanaye ya dilemo tse mashume a mabedi a metsumedi ka mantswe a mamalome o betile mošana mona lehlatsipa ke motšhanaye melaelelwa ke malome mme ketsalo ena gothwe momamedi e tsaetse ka lataro kgweding ena godimo goreng ya bobedi mesong motšhana o ne a tswa go tse ding tsa ditamene a roya ha bo boyfriend motlhankanaye e ka re a lelekwa mono ya ba o kopana le malome he ya re ga ba le kaekae spakapakeng kapa hlatheng fela momamedi a ba malome o nka monyetla heng o beta motšhanae jale ntho ene a jwala le yona momamedi ke bothata ai ntho ene a jwala ke bothata bathong ba batšha le yona a re tsebe pheko re tla e fumana kae banna jwala momamedi bo baka mathata ka nnete bana beso ha motho a sa bone ka boikarabelo re a dumela motho o bonwa ka tšhelete ya gae motho o etsa ntho e nngwe le nngwe a e batlang empa ntho ya bohlokwa ke ya gore ntho e nngwe le e nngwe o e etsang boikarabelo bo tla pele jwala bo ya senya momamedi jwala bo ya taya mme o motho ya sa kgoneng go itaola e reng ga nwele jwala e be jwala bo ya ziping ai ke bothata jwale wa ipotsa gore malapa tla shebana jwang ana ga nthwe malome ya tlameng o tshireletsa motšhana a galemele motšhana ka o tsama bosibu malome ke ena nka monyetla go motšhana re reng malapa reng ha a bua hai e bohloko ntho tse ding di a makatsa mo mamedi ka nnete hai mamedi motlatsa a hlogo ya idea ke Peter Serunye ka pelo komishini ya madlanga maobane o hlalositse advocate Andrea Johnson e le motho ya sa tshepagaleng motho ya sena nnete fela go a bonala bogolo ba batho ba seng ba tletse ka pelo komišene ena ba sebeditseng le advocate Andrea Johnson ya ileng a itukola hanghang mosebetsing wa gae ba mo tlaisa e le motho ya neng a sa sebetse hantle le bona motho ya neng a busa ka tsela e seng yona busa ka mmuso wa potomane
barana ba tla nthwana jwale a re tsa mang le lokwalla vele ke mmatla kwa letse ha ba tlo go le mohlalosetse le latele melao o na e batla e be jwalo motho ana sebedisa maikutlo mosebetsing wa haifela go bohloko mmamedi ha re utlwa menyenyetsi ene e tjena ka motho ya tseba molao ya sebeditseng mona molaong dilemo tse fetang tse mashome a mararo senye ntho e ntle lemo tse mashome a mararo tse o di sebeditseng ka lebaka fela la o sebetsa ka maikutlo e le ntho e qetang batho ba bangata mosebetsing ke tla mmontsha ke nna tshwereng mona ke tshwere power power e qetile batho ba bangata gobane e qetella yo o etsa o seke wa latela le o sheba melao gore e reng melao tabeng e ne o batlang go sebetsana le yona mphethela ke tshwere mona ke tla ba bontsha bona go jwang ka jeno di a tswa mme o tla bitswa gape a tlo arabela le recording e ileng ya mamelwa mana bua teng yena advocate Andrea Johnson e tlameng e be thuto go motho e mong le e mong ya nang le monyetla ya eteletseng batho mosebetsing kae kapa kae se ka nkwa ke maikutlo tsamaya ka molao ska dumela hore power yo kopanye yo yetsetse mo ferefero qetelong ka diqeto tsene se fosaitseng tsetla o tshwara nakong yane ha so tlamela ya pensioning di hlae dire jwala o tlamela o lophumola o itjelle tjelte hao o sebeditse ka thata ho bo hla ntho tsejene di ubakela mafu a mangata ebe di hafulela le ditshiutsa hao ka bo ya chankani e le ntho e hlolang batho ba bangata motho a ka nkuwa beya mane wa fetoha fela o lebala gore ntho e nngwe le engwe na le nako ntho e nngwe le engwe e etsang wa jala mme nako ya kotulo e tla fihla iputse dipotso gore wena o jala eng ha jwale le mong tse hlano tse le shume tse tlang o tlo kotula eng le di khapa tsa bana ba batho tsena bo ba busang ka mmuso ona wa potomani le tsona ntse di rotha dire di a lema di tla fihla letsatsi la o kotula ha re ithuteng ka diphoso tsa batho ba bang ba etapele re itukiseng re etseng dintho ka molao batho re a dumela hona le batho ba diphoso ba yang ba tauwe mosebetsing ba etsang metlholo ba sa yeng ditsotsi ba utswa latela molao mamedi moithuti letsholong le ntseng le tswela pele Gauteng mona lefapheng la thuto ba mofumane ana le dithethefatsi mane Orange Farm Theta Secondary School Maubane jalo ka ipotsa re ngwana ya sekolong ana le matekwane mo mamedi ke ntho ya lo ibala o lo ithuta eng sekolong o lo bala ai khona banna ai khona mo mamedi ke mo mametse ntse ke shebile video ya hi mona mapolisa re a leboa e ise ga ntho ena ka etsahala beke le beke man dikolo tsena ka ofela sepolesa le lefapha lena la thuto ya motheo ba ke ba be le tshebedisano mmoho re a dumela bana betso ba sepolesa mosebetsi mangata fela re qale mana mona mo senyang teng gobane bana bana ba gola ka ntho ene e fosaetseng ko go seka ga sekolong go iwa fela o qhoba nako ke dithipa ke dithethefatsi ke e ngwana e sa le ngwana sekolo maditšhere a sa ruta dipoo banna le basadi k
kura o tsebre ke bana ke ba rutwana ke banna ke basadi ke dipoho fela tse le di school of man bo mele bo ntate be le ma teacher ka jeno e mong o nkile o tsamaile le pelo nako a Raikon ke gathetse le ga kopana le mong wa bo mme ba neng ba

0: ke batla ke re bue ka yona tabena ka jeno ho tsedintsa dikolo mane se bokeng ho bile le molao bakeng sa barutwana hore ba etse hlotsa bona molelo yena e be jwang ho bana bana ba se ba ya sekolo mona ba kentse meriri ba lule ntho meriri ene melelele le ho ja he mo mameditse dintsa dikolo tabena ba idumella ba bang ba hana ke ne ke shebile ba bang ba batswa di mona ba re nthwena e bohloko etsa itseng bana bana ba rona ba thibetswe kena a sekolong bane ba luile nana tshelete ke ntshitseng bakeng sa ngwanaka ngwanono wa ka magolo a mane 400 ranta ho etsa kapa ho loa jwalo ngwanono wa ka ya ke magolo a supileng le yena o tlameha a tshwane le bana ba bona jwale mmamedi na a sekolong mo banna ge se re ya fashioning kapa bana ba ela ho ithuta ho etsala jwa mmamedi a ke re bue ka ntho ena ya hana mona sebokeng ya ho loa ya moriri bana na o ya ka wena jwalo ka motswadi o dumela hore molao o tlamehang ho kenywe like ba o tloa mane parlamenteng lefapheng lena la thuto ya motheo ngwana o tlameha ho shebala jwang morutwana wa sekolo na ngwana a dumellwa ikele ka wiv sekolo mane ngwana ikele ka wiki ya hae ha ona bothata a ke re bue mmamedi e nngwe ke yana Colton Ville mane ya bana ba banana ba tshosetsa matitjhere hore ha le re etsang re tla le bitsetsa dizamazama kora ke hopola mmamedi hore ke e mongwe wa batho ba neng ba na le tabatabelo e maatla ya hore ke ilo ba titjhere ke a e rata mmamedi ke ka hona kgolong ya ka le ha ke qala ke ba sebohodi lemong tse ngata tse fetileng ke le bo ma 17 years ke ne ntse ke tsamaya dikolo mona ke kgothatsa gobane teng ka haro ke ka hona ke bua ka yone ka jeno lemong tsena mo ke fumana monyetla ke ntse ke kopana le baithuti hore la le re bona re le bo vele ge le kae kae re tsamaile tseleng ene le tsamang ho yona re dutse ditulong tsena tse le dutseng ho tsona re utlwile bima bona bo le boutlwang empa ha ona bophelo bo tlang bo aha jwalo ka ngwana sekolo ha hore wena o so dutse ya hore dintho tla di bona ka mara sekolo ka botla tswa fela o ilo zama kae ha hona ha o batla bophelo bo monate o batla ho phela bophelo ba ditoro tsa hao o qala ka ho sebetsa ka thata sekolo o qala ka ho hlompa matitjhere sekolo o etsa mosebetsi wa o bala o ba ngwana wa sekolo o ba morutwana mono ke mo qalang o lema o lemela horeng bakeng sa bokamoso ba o le bophelo bo monate o keke bo a sebeletsa marena mabedi wa ba ngwana sekolo wa jola le bontate ba baholo wa nwa jwala wa ba ramonate wa bo mmamenate o keke bo a di kgona ntho tseno ke dinnete tse re tlamang re le batswadi re bue le bona le bana ba rona re imetsa matitjhere mo mamedi ga dikolo dikwe di bulwaneng ba gotlele sekolong di bulwaneng ho etsala eng ba he go utlwile na re ba pala le rona ka karolo ya rona re le batswadi ba neng ba o fa ngwana tšhelete ka lo ka 500 rand ha se phoso ke ngwana ha o fela na kotsi ya yona wa e bona gore hosane bane tsa hosane di tsejwe na o aga ngwana jwang hosane a so sa kgone o mo fa ngwana o tšhelete ha na o tswela matla ha no utswa ngwana ona o mo fang tšhelete ena e kane ya moriri e le ngwana 086000 3084 a ke re bue mo mamedi ka nnete a ke re bue tabena wena o reng jwalo ka motswadi 0797585066
1: ke nako ya o tshohla tse molemo le nane o la

0: lekalaneng fela.
1: Mamedi moeng dumela.
2: I believe.
1: Dumela ga itse ra ga le kae?
2: Re ke le kae ga itse ya motho.
1: Ha mana di ga itse ya motho. A o batho nga skiso ga buile le Sedi FM dumelang.
3: He was a good man. Itu bata ada lagi sa Afrika Bora kapo pada meter ribu melawan mana sekarang mana asyik nak sila izah bata kerana tu untuk apa kata ni sesuatu sila sah.
1: Kalau bila mana rayu tu, eno hasil bata ada kurang koko tu fela mana mehubani. Mana mungkin muskolo sesing le sesing si ananela sesu mieto ya mutu aizing baba angri atiba be babili neu ena ya mo ya bantu balid kurung. Jalo ka batswadi tsamao tsipise sekolo re ngwana ka ke yona o twasitse kilengetsa lena bhutlwa hale e ba llang ka ona ke yena ya lowa ya dimogiri yena ya magoa e kenywa ntlong ngwana mme
3: ke ke ke tsaka go rela le ne ke yo yona yo ha go tsela go rela o ya go ha nna nne ba ne ha go tla o tlo tsima bona a yo mhlomo e le taba mo tsamo e tlo ya bona ha la ha e tlo tswa gani ye ya uri mwana ngwana a ajile miliyo dipere ngwana a ipile jwang ha ho se bata ba ba se ya bo le tsha ka kota ke bona se se tsale ko ngwana
1: ngwana mme ke ya leboa
3: a ke bo le tsho
1: ho bane mo mamedi mriru wa tlhaba ha ona letho o batla fela ho hlweke ha ona sekolo se nang le bothata ka mriru wa ngwana wa tlhao a o ka mme o le motle taba bo hlokwa ko re o hlweke le se di dumela Dumela ngwanetso.
4: Ndabazile.
1: Eita da.
4: Ya, u bua le mofugeng ka tsa sa mashembe.
1: Mofugeng o reng wena?
4: Ah, bili, o tswa ela ka ha fara fara u qala go thwe. To pay for di shelikulu ni fili sho kae ka se ke fetsa bana ga halemo. E be le go nthongwe lengwe tsa taolo. Ma di tshegana pelana go ruta bini. Ana re shapa ena la o fitla ha uno sa tlo go mo motswadi o ka posha puti motswadi wa mang o na tsiba ke khaleng bana ba bona ke na bile ba tena ba ba dithethwa ke sekolong ka ntse sa lokang ha ba khaleng
1: mara na ba tswadi re ba pala ka rolo re tlamang ho e bapala lo wena o lekola ngwana ha o re ke eng ka mokotleng o ha e matso wa jwang dipokothong tsa o naleng ho re e bapala ka rolo yeo
4: ba ba pala le dikarolo ena ke ba khaleme ba khaleme hona ba hona le ba thoka ntle ba ikentse di boso tsa bona ha tswa mona o tswa le hantle ngwana ha a hisa mana o potet boso tsa bona ba itse ntse ntse sa lokang dzi ba lo ntella ma tshe ga sekolo
1: ngwana mme ke utlwile ke ya le bona
4: tenwe
1: ke mera re metse so pele wa tla hora ya bona le Sedi FM dumela
5: ka ve
1: dumela ntate I'm not in the dog. I came with the guy.
5: I'm not in the dog. Tsenga tate tsa khalang go dima bana ba rona bile ke tlokelo rona e di gare le bontate ga re sana mantse ba neng ba gona ha o ka go a bua mme wa hae o tla o sa ka bohali bomme se ka ofe bomme ke bona ba senyang bana ba rona bile bomme ke bona ba senyang bana la sengwana ka la go tlisa sekolo mara ke mosimane ke la ka ya sekolong le ena ke botsa principal rona go itsala ba la ka gore ba bleletse ba seke ba tla ka ba khatile mebedi jwangjwangjwang ba kute mo go replay ka re ma a tsewa tse dingwe tsa dilotlho ga o tla go thongwana o anyegama o tla sekolong bolo se o le ke ngwana ka ha ga sekolo nka bo ila mmolella fela go sane o tle o le source of stimulus se mo mmolelle ke ka ga class o tshe ga e bua e le ke bonne ke ba supa ka menwana ba neng ba gona pele ngwana o kena sekolo o a tlagwa o nka tšhelete ka sa sebetse o fiwa ke mmae
1: hai ntate wa ka hai kona ba
5: o fiwa ke mmae ana ke ga ke na le o a tlhokileng sekolo o na le 3 years ke re plan ya hao ke eng ga o sa kene sekolo o re emetse ba mmitse monye ke college ke re 3 years 3 years o dutse ke a o fepa over age o leng go yona and jalo o thusa go go step father sa e se ka re jamo se ke fetse ke o mola o dumela ke student ke o lana 18 years a ntse a kena sekolo ha a fitlhile 18 years o tshwanetse a ijamele so nna ke sebeletsa wena o le monna o mo ka di-weekend o jaga ba na le mekotlane ba e jaga mo ba tsamaya bua botaung o tla gutla ka sonta pa ka manta ga ke
1: oenka kae tšhelete ya botawa sa sebetsa sa batlo ya sekolong oenka kae
5: mae bele mae mae
1: ai ntate wa ka ai botlhokomo ka nako eno go na le bo di-TVET college tsenang a ka etsa dikhoso tsa mosebetsi ya matsogo kore go na le menyetle mengata e buleileng ga se di-university fela
5: bedi ke la ka dula fatshe le ena ka re monna o fetile sekolo ga o thole mosebetsi plan b ke eng why o sa ko ise o lo etsa di-grade tsa sethobiti o lo tshwaretshware gobane ka matsogo general worker o tlhola go thasetlhatlha se emisele one mo wa sa ko etsetse di-grade tsa sethobiti ko etsetse licence o sebetse sethobiti ke re ke sebeditse sethobiti 9 years go ntshiwe di-teachere sethobiti mo go ntshwe ntho ke ma CID ba bitsa ba ntse ba applya e le masthobiti ke bane ba tsweletse pele oka a se ka ba a nkagaba ka bolelela nne wa gae mo ya se ka nkagaba e neng ke re nne go boleletse go ngwana ona ke re sa metsetse diwang thuya le a nkagaba ga a nkagaba wena kwang ke a re ke eng o sa fe ngwana tšhelete a lo etsa dipeite ke go wena ka la go sane o tla bo supa nna gore o eteditse ngwana ntho a sa e batle ka ke re bana le ditokelo ba kgetha mosebetsi
1: data ka go dile ke ya leboga
5: ke lebile ngwana mme ba ga fengwetse bomme ba ka ba ipegantse baneng bomme ke ba supa ka menwana baneng bana ba rona ba
1: ke lebile ngwana mme mamedi ntate o bua ntho e bohloko mane o bua jalo ka motswadi ya lakaletsang ngwana ha e botle ya batlang go bona ngwana gae a tswela pele ke a leka ke bua le ena vele monna o batla ke o thuse ka eng mosebetsi ono wa ditoro tsa gago o tla o thola se ka dula fela kelelo e tla rusa o tla qetelela o kene ntho disele ga o be le ntho e etsang mosebetsi o fumana ko o mong a re jwaleng ga waya mara ga o le o kgotha mane nix ga biritlhawe o otlela tlhong a sa iphomolele fela gore ke lela ka mmae ga sebetse ngwana o nwa jwala batswadi ba bang mamedi dumela sebeletso ke lesedi dumela tle
6: mbolelo dumela tle o tie strata
1: dumela mme le kae
6: re phusana o tlhetse jang bolelo
1: ke phetsa monate mme wa ka o reng wena ka jeno
6: a ke mme minima o ke bolelo taba ya ka ke ena o qala ka tlong o bue le ngwana le ga ka ya ka ntle a tswa a etsa tse ding qala ka go mo bolelela gore ngwanaka ga o tsebe ka gosane e o tshwaretseng nka nna ka tsewa ke le siko o setse o le mong itwanele ka thuto and-e sekolo mane ga o ya o tlo tshwanela go mamela e nngwe le e nngwe ya matitšhege moo o tlo etsa molao wa sekolo mvololo ga o tlo ya ka di-wave tsena tse gwalwang moo sekolo ga sa etsetswa ntho tse jwalo and-e ya mvololo e nngwe gape ke be ke ipotsa gore ga ke mofa 1000 rand a lokeng ya ntho a ya sekolong empa ke gauhetswe ke mmuso muso o imuliti ka ho ba sepa ha di tlhoko tsa sekolo di batleha ke tla ha uhelwa joang ho ba ne wa ka ngwana o ya a kentse di wivi ha o batleya ditukelo tsa sekolo
1: ei me mimi ha kopano di bitswa tsa batswadi ha hoye o ya o lolwana fela re ngwana ka o gotisitse sekolong ke mo file 500 a lolowa le mogotsetsang empa ha le bitswa batswadi ba bitswa gore tlong le tlo utlwa dikopanong tsa sekolo mo re buang dintho tsena le mathata re kopanang le ona batswadi a geye
6: ere ke katela
1: ngwana
6: ee ngwana ga a tla re titšhere o itse tsena le tse o santse o lwana ga o utlwe gore la etsagala eng dikopano ga re di tsamaye empanyane matišhere re a bona phoso and o tshwantse o etse eng o etse o tsebe titšhere e nngwe le e nngwe ya sekolo gore ngwana ga o titšhere ena e mo ruta subject e itseng ena e mo ruta subject e itseng ena e mo ruta subject e itseng ke bona ga o le jalo ngwana ga tlo o cheata matlete obae ha o ya o tlo ya go titšhere ke bona ngwanaena o fokola jena le jena mona subjecteng eno tshwantse o ba tsebe kao fela o bo tsebe le principala gobane o tsamaya di-meeting a kereng golola
1: hai mmemme ke utlwile maikutlo ao ke ya leboa mme waka
6: ke a leboa mvololo tsatsile monate
1: le wena fela jalo mme waka re lebuile gagolo mamedi e metlhano metsotso ka morago rena ya bone re a phethela jale ei e nngwe mo mamedi ke yona moaparo wa bana gagolo bana ba banana dikete tsa bona di gutshwane go thwe batswadi le renga ngwana a tswa ka tlong a apere jalo o bona gore ga o ka wa pene a keke ba kgona o inama go e nka fatshe le moaparo gobane bana ba dule ba le ba malapeng a bone skete se ka odima lengwele gole kwana sa sekolo
7: madume mfololo madume auti ya strata wa tsa tse dingwe veli kojwetse remetswe re le batswadi ke mametse sebui se se qetang bua sa gore hangata bana ba rona ba sengwa ke batswadi bomme ba bone e re ke botse ke a tseba setlhogo sa gago ke wena o botsa mpotso gore go baneng tse dingwe tsa dintho bana ba tswile tseleng ba leyang but ga o tle o lebelela bele bana ba ba batho ba basweu wy ba ya sekolong ba le natural ba le ka meriri ya bone ka tsela e ba leng ka yone ga ntse o bone makgwa ba etsa di-style tse jwang-jwang di-style tse jwang-jwang le dilo tse gangata di itsiwa ke bo mme goba ngwana ka ka seka phalwa ke ngwana mamang jale ka sepui se se fetsang bua ke yone ntho e re bolayang ya gore o batla go computer ga o sa isetsa ngwana sekolong gore ile ithuta o isetsa ngwana sekolong for competition e tla reng gosane a ba o qaka o sena yona tšhelete eo a thoma yanong ga o tswela maatla ka lebaka la gore ga o sa mofa tšhelete yone eo ya gore a ile o ba jwajwang le di-500 tseo a ke kgone gore bana ba makgowa go ba batswa background e ntse right bongata ba tsamaya ba kry-ile tsone di-500 tseo lwale ka ba rona o tla bo o batla gore wena o bontshe gore ngwana ga o tswala pele le jwang ke botlhoko ka setlhoso se buang fele goba ke dilo tse re di bonang on a daily basis thank you fele tla ke fe ba bang chance wadaba ke tsena ta tsere ka di bua la ba le lo hlaba letsatsi
1: ntate o bua nnete me ya nenga bua mona ho SABC news wa se bukeng skolon seo sa se bukeng maikutlo ai ore ke ntse tshelete ena hore ngwana ka a ilo lowa ka bokalo hore a tshwane le bana ba ba ka mantso ba ngwana o tlile lapeng a re skolo mani mamang o luile ntho e jena ke bokana o tjojwalo ntate ntho eo e buang ya competition e re nang le yona ka batswadi ka bana be re ba rometseng dikolong ke yona gore mamang o ntse o luile ntho e jena mamang o rekile ntho e turang le nna ke a e batla re hlole gopotsa gore ngwana ka o ile sekolong chelete na ya eno 500 DNA o lowa go ba ha o tlo lowa ha ngwe selemong e tlo ba ntwa kgwedi le kgwedi ka pa ka marabeketse pedi e re go bele yona ha o qeta sekolo bunyane ha o ya mane go tlabe ke ke bulukile gona le itsinyana o tla ithola ke di ntho tse re tlamang re di bua le bana ba rona mmamedi re se ke ra imetsa le fapa la thuto dikolo mane ka bana ba rona ha ona rongwana ka tsuba mmamedi kgwedi tsena ka ofela tsuba matekwane bo re ha o mo bone le motswadi a ile o tswa ga sekolong o bo re wena nna ke wa tsa ke qala lutlwa ngwana hao a dulang ka tlung o le teng tshao le sekolo bo mosebetsi ngwana a dula le mong re tla utlwisisa ha o tlung ngwana a ke na re nkga boxer nkga matekwane o nkga cigarette ebe wa qala o bua le yena le ngwana ha o mmefatse mele me kwa mo mamedi wa bona ha ngwana wa sa fetuile a le dinthontse itseng wa mmona mo mamedi hore velu fetuile a isa le veli ya ne ke mo hudisitseng veli ho etsa la jwang e bo qala mono ho kena jwalo ka motswadi ka nnete mamedi a re bua nnete le jwalo ntho ena e tlame e qale lapeng sekolo ke le ke boemong ba bobedi fela foundation ya ngwana gore ngwana motheo wa hae o eme jwang o lapeng batswadi ba ngwana bahlokomedi ba ngwana ke bona ke rona be re tlamehang go betla bana ba rona re etse motheo o tsitsitseng ke na le ipotsa gore rona re ne re kgona jwang ha ne re mamela banna re ne re le bana re na le diphoso jwalo ka mang le mang fela bomamedi motho na le o leboa go tsa ntate modimo ke a leboa gobane ka o mamela go ile gwa nthusa ai kgona bana e re kwa levele nako e fedile
8: bolisto gotso o boela moapie ka peretona elbron bolisto ha re anneteng fela mmuso wa rona ke ona o sentseng tsotlhe kao fela go tama re tlhoka maatla tsena ka lebaka la mmuso wa rona gobane ba ka o bolelela gore ke tokelo ya gae ngwane no ga ka etsa eng kapa eng ka tlho ya
1: gaeaoaeetsekobane
8: ba nkile maatla go rona o duma bana ba rona o le jwang ba dikolong kobana ba jetseng jwale ba tlamehile gore ba kotule mmuso o nana gobane ona tsena go tlhola re sheba ha e le gona re batlang gore ba ka ore ba seke ba lwa meriri ka nako e e le gore gale bala ba e dumela jwang gale bala ba e dumela jwang pele empara jese ba anana le yone ga re sana maatla ka nnete gobane o sane ba tlabe ba bela go tshwarisa ka nnete ba ra ke tokelo ya ngwana o ka etse ntho ngwe le ngwe a e batlang ka tlho ya gae
9: mapoka ka shabile nna ke leboa maua modimo ke la ka go ana le ntate wa bana ba ka ka ikhulisetsa bana ba ka ba kena sekolo ba mmamela e mong ke leponisa mo station a mane Vanderbilt Park ha sa tsamaile a ile kwa na lo trainer ke sebetsa di-cleaning ke sokola ke kopa ntate wa hae gore a nthuse re mo rekele dinthonyana tsa go tsamaya ntate a re hei ngwana wa wa tsebe ke na le mosadi ai ka gabana le yena vele ka kopakopanya ngwana a rekelwa ntho ya tsamaya ga ngwana a sa gotile o founela ngwana o re ngwana a mo rekele katibane e ne gola ke ntate be ke itsele wa e bona ka re ngwanaka o a mo rekela ngwana a re ke ntate wa ka ke tla mo rekela ka re mo rekele a strateng o ikenye le siba maara ngwana gobane ke ngwana o la e reka bele a mo isetsa maara a bona taba ntate modimo teng wa sebetsa bona taba ke leboa kgolo maphoka yo
1: mamedi ke lebuile e leshobele besomegago metsotso ka morago re na ya bone bana betse re lebuile fela mo mamedi ha re thusetseng re thuseng matitšhere re thuseng lefapha la thuto ya motheo jwalo ka batswadi bana ke ba rona ka nnete re lekeng go e lwantsha ke utlwa botlhoko a motswadi a re re tlotswe ha o hlola ke ngwana hao o motlisitse lefatseng jalo ka motswadi o re mamedi mengata metšhatlhe le melao e mengata jalo ka motswadi a ngwana o bona gore o na le bothata tsela o ka thusa ngwana ka yona ngwana o tlola jwang o le motswadi ngwana 13 years ngwana 14 years 15 o tlola jwang motswadi wa ka ha tlola wena o le mmae o le ntatae o ra a hlokomelo ke mang o ra thuswe ke mang ha wena o lahlela thaolo re ngwana o mhlodzi a e batswadi gore ne dire ke re bua mo mamedi ha wena motho a tlisitse ngwana le fatseng o re ha o mhlodzi ibe manga motopang a mulukisi a re thuse ma teacher bana beso a re petelen taba tsena tso hle le safisha how can I ease the pain ke manya holang ba ba ra robotswang ba hopotse

0: Mamedikilesego ore mampe holeseria family Safisha, how can I ease the pain? Mashuma mabira metsume metsutsu gambra horena ya bone. Mamedikhela matsatsi a mahlano ka jeno go di aphato. Mesong ena ha o hola lesedi FM le re.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nane o la dikalaneng le mvololo.
2: Hi Zeli. O bua le ngwanane a beileng matatiele mapeng. Ke kopa go tsosa zanele le kopa ka mane ka Zostswan Matlakeng. Ke re fikile machangaza. Ke qetele ka ntate Spark, the big fish ka mane ka Harris Bay. Ba tsoswa ke sekuima Dumane. Thank you Zeli.
3: Hi Zeli, ha ba tswa phatsimi. Ke ka mane ka Qoqo ke le tshela Mofokeng ha tswa a phatsimi ke ka maboneng a matala magobedu. Tsa ntate le bese ka mohatswe a phatsimi. Ke re gauta mabose le ena ha tswe a phatsimi. Sqi ka matatile ke tsirike sbeke.
4: Mela Zeli moyi. Ke kopa tsa ba ba le di fela. Bona ke mangaliso. Dadi le masendle mangaliso ka kudibetse wa tswa ke se mo etse mlo ivine ke ya le kwa vile aba zwe aba zwe
5: vele mo loyi vele mo loyi vele mo le bua le Vince Slowman ka tsabe go tswa mo rena ra ntiba ka Kimberley Stone Bosho na nke khome ni fwe we tango
6: ke mala vele ke go pa tsosa ke go pa tsosa ne ma pinki ma jang ke tsosa ma real ma jang re bone ya location le bezopo ke ke qetella ka majang majang ena mo welcome bana bohle ba tswa ke Maria majang ka respect ke a leboga Veli.
7: Good morning Veli, bo le mole bo hente men ka tumole Paris ke rata tso se matebele ana alatelang mapisele tso tumeng ka James Tine tso atebele bo se busile alisi matibela ka le di print tso atebele le sule litle mamotsa fitumeng ka le di print tso atebele ke a leboga go kwetsa tsile mna ti bye
8: Veli wana med melahle a go ntumele ke tsose o pa mantsi o pa menta bana tsana tswa ke a tswe a phatsime ke tsose le re go thukwa yena o se khutlong tabana tsana tswa le yena ke re a tswe a phatsime ke xi ya msiya o ya msebetsi ke ketele ka ntate mo tsama itlameng yena o kamane ka clearance ka le bitso ke tsitsi mahlanyane ka tswa ke le botlhe ngwana nne.
9: Yela, yela, yela, yela, mvololo. Yela mavolovolo. Mwana mme anke ke re gauta mavoso ka manka Sosolberg ke re atsu a phatsime ko seng. Ke ka manka hlohlolwane ke re ntate Selomogele ka moka hlohlolwane ka tlokole ke re ntate Mogele. Tsuwa tsuwa tsuwa tsuwa hle. Ke petele ka mabinda lepo ka mane ka Crossstarter ke mothana ya breakfast la chief la mvoliso. Ha ile tsabu sumo rena ranti ba di tsale bo ma volo volo.
10: Dumela dumela fetse japon. Ke ke swa ba tswana ba ga go bola tirang. Ile ke re sprima tumane. Ke re double king ka kae. Ke ke re se thate se ba hlamagetha. Nna ke se khalo ha mbolwe. Thank you fetse japon.
11: Volo lo volo lo. Ba ba tswe ba tu. Ke go pa tso sa ba ba be di fela. Le rato la pelo ya ka ena ke sipati telana ke ratswa phatsime ke tso silent ate chaka mazeboko ke ratswa phatsime ba tso swa ke vose mfene mara feng khotso Dennisville tango mvololo
12: ho ja ba ka ke strata ke tso sa thaba mafulu ka metrente ke tso se ntate ga masha ka kalofanting ke tso se suku le finalisha ana wa zo sanga ndate pinya ne ka bo se ke fila di isa
13: zo ndate mbololo go zo ndate go ba zo sa bana ba latela ndate ke me ma ba ka nga iqala so sa me ma da to mo we ndi ka da la ga zo sa ndate te bo ga iqala ke ndate so go ga sta ya ga mana ndate ha le go nya bohlano ya le bua
8: dumela Zeli botsuze go tsosa Anton muruti muruti versus bona mo chaile chaile chaile ntate ha re kopana mo sebetseng chaile
14: oh
4: Veli Moloi. Well, the Sabbath, I'm not to be the high. Hillently. So Saka Diaba Namuquina, Labomotro, Qua, Piagelet, I can have a table party, my Volo.
14: Uma Volovolo, Uma Volovolo. Ke tsane mago pano pama le ditshwana pama ba le re le sotho ba tsa ke ntate pama ga mona ga kruga stop bye
15: hi Billy o go ke tso se batho bana ba latelang ke re nang ke hlomedi ka four ways ke re run pen ka mane ka ira ka sosolo ke qetelle ka ka mantsi ke tshatshayo yena o ka mane ka Velcom ke a leboa se Billy batso soki masabata maliga ka ruwe le potso bye
16: kolo enda de masiga khabo khabo ga je misteri ku potso sam chetsi ga mahamat hata mo lu mantsi wa khabo mon hatso e chai de ban hatso a lo fiela la bala chai de
17: hello Billy le kai hote anke ke tso se bana bala tela ke tso se matukelo si tlheko ka ba ka tiriri basi ke tsose dizi muzizi ka mofango ke tsose mampe rampai ka bona ka feng khotso ba tsose ke os baby rampai ka bona ka feng khotso Dennis will thank you very
4: ya ba tsuwe nda ya ba tsuwe fuli ya tima ranga bidubi ya tima ranga bidubi tsuso ena timunyane yo tsuso ena timunyane ka ke sta
18: Amen, amen, hallelujah, amen. Mabavuke, putbeni. Ubusuku busile ichaile, mabavuke. Bonke, mabavuke, amen.
12: Dumela mvololo. Ndikopa tsavana varatela. Mfumari waka mani senekani. Tshilapo. Tsavana waka tsapa makati. Pushing Labo, it was so I can finally nominate the girl as a Mahala Macat.
17: Jimmy Labdivelli, welcome the Fekaro Porto, Copa Tusa, Asim Leven to men, Catumau le Parisi, Catusa Solomon again Torani, Bavali, the Catalega, that the Bishop Catasolo Amelia, Tangi Abdivelli.
19: Voice to get Java Naval at the Lamgamelican local Mahis Hanigar was Baba Pansme. I am saying, but I thank you, voice to get Mahatamaleco. The map to Lagamaga was a belo girl, but two by MC Smelbazem.
20: Look at Pilaki P, it's a hanky booping. A high hunter, some of others gone Amaha. How it's a million Nerlevoya Matawu. Well, the pass of Yogamanaga Petanari. Bolo re ke le kipa tipe ke ka mane ka maplasing ka bul haras pekhina ke tle ka mone ke tsusa boe mpoina ke re machabe mpona ke katelle ka themba mzizi takile ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag le sei ke bolle e ya bo haida
14: vili mloi ko pa tsusa bala tlang ko pa tsusa thora tswe ko seng kopa tso sa shankule ke ka mana ka Forestburg ke re mana tswa ko se ka le bo vebe tshep sho kutulana ka mana ka Fixback
21: se veli dumela ndate go pontu se tse moratwa wa ka male mabana ke mana nki Selina ma msala se go le bana ka mo ka lape tswa le bo ndate
22: Gauto Veli, Gauto sengwane tsatsi, ke kopa go tsosa mme wa lelapa ka mono ke mmakopano ka Lady Brand, o tsosa ke motho wa hae Jacobs ka mona ka mosebetsi ka Bloemfontein, ke re bo ntate kaofela ba dikgrupu ba grupu ya di-operatora tsa metšhini, ga ba tsowe kaofela, ba kopelwa ke Jacobs ka mona ka Bloemfontein.
23: Dumela Veli hle, ga ke ba tsose hle. Ha ke tsose molekane wa ka ke ntate Meshack Mncolane yona gola maobane ke tsose ba SN wa ka ke re mme Emily Chomane a tsowe, mme Elizabeth Mphasane a tsowe, ke re mme Maria Masilo a tsowe, bana kaofela ba tsoswa ke Zondi mo Thabong Welcom Street ga ba tsowe hlevele
4: go tsobele moloi ka tsosa bana ba latela ke tsosa
0: so ka ana ke le mane se se beke se se nyo ka imi se se se ke kopela o so ka mo go se se se go le mo le di fiji la kopela ke sala se se ka mo ka le di fiji ke le tanko
1: o me la veli ka se no ho la ma le le kopa ka ke ke ha mona ke tsosa na ni ke ba se la mo khale le ma ke bi ke mo peta la pa ke se ga tebe
2: Khotso beli ke no mpala mazibuko ka mona ka petsana ritsi ke kopotsa sa batho ba ba ga go balatelang veli ke tsosa mathandi thwala ka mona ka petsana ritsi ke tsosa masfako thwala ka mona ka petsana ritsi ke tsatela ka pontsho mkwena ka mona ka petsana ritsi ke ga batswe batho ba tsosa ke no mpala mazibuko ka mona ka petsana ke le bo veli
3: mngadi mlo ke ba tshwere ke ba nomora na ka ba tshwere ha ba tswe batho ke khale mo le fika man ga ro report ka man ke nda ke ga mo ga mo man ga man ka kwa kwa tsi ko please e ma sime ma o teng ka man ga fijoni ka man ka tele ga skeme ke me ke re fa tla la ga ma fa tla le di bi shop ontare ha ba tsere ke ba la ba gwa ka le bo mari mo le khotso
24: re le bo wa mo hlomphe bi shop re le buile ha ho longwa na mme o no re kwala yona ka jeno mo tsho maratu ya o teng o sane mo mamedi le la ba tsano lona le nala dikalaneng o tla o fa monyetla le yena wa hore ba holang le ba bararo bo tswang ba hopotsi mona ho le CD FM a temo ma medimano tswang diwai ei ke botata ho diwai tse sebetsang ka koro ho hang ho ya ka petu petu ena le ho di mo ho hanga di ntwa di tsa mai hantle ba la ka nete le bona ba re kopa o thuswa mvololo mmuso wa go bona hore o re thusa jwang di pepetsong tsena tse re tobaneng le tsona.

0: When it okay
1: start. Rekisi sa isa safe ka pa safe sen kang siabo. O safe ka rin yahaw ya OK count on. O ba nga nyitang wang kapala ang waya di holiday sa lusyo me tabuleng ba 100,000 ren ilang nguwe. O buluke. O di 500 gram sa peri sa spaghetti ka pa macaroni sa fetis and monies ka 30 randa. Di 1.5 liter sa ming futa futa ya clover crush 100% fruit juice ka 39.99. Lili 2 kg sa ming futa futa ya sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ufitlela ka di 10 sa August. Harifu mane OK Express le OK Urban. OK, beng bali benge le bao kabata pang.
2: Ho wish wana go metsotso ile shume le sekoto re furaletse hora ya bohlano le nanelo lontso le mametse ke la ditaba la makumani tsebeletsong ya LCD FM. Me ya mamedi har le thagola le natsentse re tlhile re wela gabong re fumana hore mo ga wa dipolitiki wa MK o patladitse mora wa Jacob Zuma ile ndivuzane Zuma ho ba motlatso mo president wa pele wa mo ga hang hang. Mo ga hore ketwe na e fihleletswe mo le mongwa o imatlafatsa mmogo le makala a ona. Zuma o nka marapo a tsamaiso go tswa go John Hlophe, mme mo le gao le jalo Hlophe e tla dula ntse le setheo sa palamente. Hlophe ga se ena fela ya tlositsweng setulo, mme ba bangwe ba ameileng ke motlatsi wa mongodi e mogolo wa moga Nomsa Dlamini, mme sebakeng sa gae o nketswe sebaka sena ke Lindiwe Mjali. Modulasetulo wa moga boemong ba nnagang go sena Tintleko o nketswe sebaka ke Moruti Mcolisi Phakathe. Tony Yengeni e tla dula ntse le motlatsi wa bobedi wa moporesidente. Re tlhopolola ke tsa lwena ya go fetofetola ga boemo ba ditaba ka ramogauna wa MKP nako le nako le Dr. Khaile Bali Phukuntsi. Dr. Phukuntsi, re o amogela lenaneo la rona makhumane o seng gona. Doctor, re fumana gore ka ramogauna wa MK taba ya go fetola boetapele gafetsa-gafetsa e etsala nako le nako. Re ka re sena se tlhalosang go mo gauna gobane diphetho tsena di etsala le pele motho a ka nka nako setulong se wa segetetswe le mesebetsi eo ya gaiso ka e bonagala.
3: Ntate wa ka se etsagalang ka gare o mokgatlhone ga se motlholo ga kalo gobane jalo ka go se o bolete ga sekgetlho la pele se etsagala se qadile le moga gobane se qadile ka ntate Jabulani Khumalo e le ena mothei wa kapa ena motho a ileng a registera mokgatlhone IEC mme jale bogolo ba taba e tlhokang go etsagale ke gore maloko a mokgatlhone ona ka bona ke yone a tlhokagalang gore a nke karolo le gore a bontshe gore na bona ba ikutlwa jang ka mokgatlho ono bae ga o sheba mokgatlho ono wa MK P o batla le matlha go lo mane mo sebakeng sa KZN mme o batla gape-gape o sekametse botšhading gagolo ka mantswe a mang ke engwe wa dintho tse rileng ga dilemoa ka nako yane o motsa maitsang ta tishi kampo gore batho ba kile ba botsa gore na setsaba gore yena e ne se mosubi na ke na le histori ya gore na ba sebetsa dintho jwang pela ga re bona le ka nako ya kgobetsa jale bothata ke gore e tlhokisa mokgatlho ka bona botsitso gobane tsatsing lena watswa ga e kare o tla futuma tsa setulo wa theolo gape-gape go kenyemo seo se etsa gore o tlhoke botsitso ka gare mokgatlho empa jale bothata bo bogolo bo letse ntlheng ya molaotheo wa mokgatlho ona ka bona molaotheo ona wa mokgatlho ona o fana ka maatla go peresidente ya mokgatlho gore a ka fetola ketapele nako e nngwe le nngwe eo a e batlang ntlha e nngwe ya bobedi ga o ka sheba mokgatlho ona o a gola dilemo di a feta empa ke mokgatlho o mongwe o mogolo ka ona o e leng ga o se o ka o ba le sepoka sa go kgetha seo se etsa gore go be le mathata ka gago mokgatlho o tlabe moo jale o shebe gape-gape ntate Zuma ke ga gona jale tsena o leka go bokelela maatla a bokeletse o etsa ntlhane re bitsang to centralize power e be go ena eo e ba mathata ka gago go democracy obane democracyng re batla batho e be bona ba e leng gore ba ganna dintho tsa bona ba tsebe gore diketso le diqeto tsa megalo e ba e kgeta ke tsa bona fela ga se seo seo re se bonang ga jale ka gago mokgatlho ona wa MKMP.
2: Doctor, ebe mohlomong go kgetho ga Duduzane wa motlatsi wa pele wa moporesidente go tlhalosa eng a na re ka re se ke sesupo sa gore mokgatlho o kwa lelapa
3: ntate wa ka batho ba bangata ba e bitse taroena gore e ka re mokgatlho o na kwa lelapa fela e ga o ka sheba matsatsinyana ka gago Aforika Borwa bogolo ba megatlho ya rona e batla e ba megatlho e batho ba ikeelang yona e ba ya bona ke bona bothata bo bogolo ka gago democracy ke sena seo re se bona le gona jwa le ka hare ho MKP ho ba neng ka jeng le mara bua ka ntate Duduzane ha o sheba e ka re ke ntse ntate e ha re ntse ne Duduzi le sambuka ke a mo replace re ke nya jwa le ntate Duduzane e ne ha o ka hopola ntate Zuma ena o ntse ana le history ya ke ape ya hore ho hlima ma di le meta pele teng ke bone a ntse a hubla e ba le lapha la hae ha ke a ba sia ka morao ho hlima di le ntse o hula ba le lapha ke ena ntate Duduzane ya o tsitsi le sambuka re a hopola ona ina kwa kileng a ta a e mongwa bana ba hae ba ba kenywa ho e nngwe ya mafapha a puso e ba chief director e bile a ne a sena sepe kapo mangolo a mo dumelang ho ka sebetsa mosebetsi ka reng o jale ke ntho e batlang e ba teng ene e a thabisa fela he re se ke ra lebala gore ntate Zuma ke motho a ratang haholo kwa KwaZulu-Natal ebile wa hlomphega ene ena e tlo etsa gore o bone e tla reng ka nako ke golo gore re bone batho ba mogatlo ona kapo maloko a mogatlo ona a lwana ka ntlhae fela re bona gore ba lelapa ke bona ba batlang ba tlile ba fuwe mokgwa wa gore kapo ba teiwe ka pele ketapeleng ya mogatlo
2: ntlha nngwe mme ga le bale ke ena ya gore Duduzane o bona letlhile ya tlosabana le mesebetsi e tlhokolosi ya golo ka ramoga e kang wa tsamaiso ya ditšhelete jalo le go laolwa go tsa bongodimane le mesebetsi e menye ka setlhong a na a re ka re motlho mone Duduzane ke motho ya nang le bokgoni kapa a ka kgona go phetha ona mesebetsi
3: ntate wa ka histori e re nang le yone ya Duduzane ga ke gopole e re bontsha ntate Duduzane e le a politician kapa e le radipolotiki se re se tsebileng ka ena bogolo ba nako ebile ntho ka go lwa e bapetseng ka nako tsane tsa bo ntate Gupta motlhomong in terms of business re ka re ntate Duduzane ke o ne a e tseba ba mosebeditse le bo ntate Gupta ke a tseba gore na ba sebeditse jwa mo ba sebeditseng empa ntlheng ya dipolotiki ga ke gopole a na le bokgoni bo feletseng kapo bo e leng gore ke kare mogatlo o holang jalo ka ona wa MKP o hloka motho e kareng yena go ka o nka a o isa pele fela he go se le go rona gore re dule re shebe le gore na o tla renka le mogatlo ona a o ise kae ke go rona fela gore re shebelle ke bone empa ga ke bone e le motho a e leng gore o na le bogodi bo o nepaetseng kapo bo o feleletseng o phetaetseng o ka isa mogatlo pele
2: ntlhangwe e bang tlhomo re ka e sheba mona ko rena dipheto tse na di etsa ka nako ena e moga o lebileng dikgethong e be se se ame tshebetso ya moga ka tsela engwe itseng le gore motlhomong batho bana ba ntseng ba theolwa maemong a itseng ba ka se itokolole mogeng
3: ntate wa ka se tla ama moga se tlile go ama moga gagololo jwang batho bao e leng gore ga bana ntho re e ditsang a blind following bao e leng gore ba sebedisa dikelello ga ba sebedise maikutlo ga ba ya ba lebile ditabeng ya dikgetho gobane wa bona gore e tlhokisa moga botsitso ga gona motlhang re tsebang gore na moetapele ke mang mme o re isa kae pele motho a futhumatsa setulo o sa dile a beuwe ka thoko seo ke bothata re lebile dikgethong batho ba ntshuwa jale ga o sheba motho e ka reng bontate Hlophe ha tloswa setulong ga ke gopole a kgotsofetse fela e nngwe ya dintlha tsa botlhokwa ntate wa ka tse re lokelang motho gopola ka mokgatlhong bogolo ba batho ba ka bone ke batho bao e leng gore ba tloile megatlhong ya bona ba tloswa ke o sa kgotsofale jale ke batho ba e leng gore gangata ba batla ga dintho di tsamaye go ya ka bona ga di sa tsamaye go ya ka bona ba itokolle jale re tla sheba gona go tletsagalang ga ga jwa letena na fela e tlisa ga go be dibotsitso ka gare mogatlho o tlaeo tsamayng ka teng
2: mme phukuntsi o ntshwa tshwarelganyane fela re feditse mabenkele re tlile go tswela pele ka puisano ena rona
1: ka jeno ga ke re bue ka mano a game ya bolo ka jolo ka tsela ya go laola stoko sa go ka FNB Speedpoint
0: o nnepile bakeng sa beng ba dikgwebo ba batlang go tseba ka stoko sa bona thepa e rekisitsweng le gore basebetsi ba etsang get paid plus e o nolofaletsa tseo kao fela
1: ba bona gore na ke ng se kenang
4: se etswang ke eng se rekise hang le hore na se rekiswa ke mang
5: kena gaming ya ditefello ka banka yo fang taolo e feletseng ka get paid plus ho FNB speed point FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao ho na le dipehelo

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabua ho Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwatha motho.
1: Kgotso thasa le bathukana. Ke le fahla msimaka ka mona ka maplasing a re itse ka mona. Kopela ratola pelo ya ka e leng majabu msimaka mane ka qwaqwa ka mane bulukambushi mane. Ke mo kopela ka pina e monate ya Celine Dion, Power of Love. Thank you.
2: Yes. Walla mohala. Arbonega mufumana na.
3: Yo, dumela. Le kai. A ere teng o bua le thwasa le bathukana radio.
4: A u thwasa.
3: Hey, o tswile man. O tswa ka bona komang?
4: Ke tswa ka 6 ke lukisetsa bana ba ya sekolong.
2: Ntsege ga go letsetsa tjena mohala ha o tlo tshwara re re hey.
3: Maja bui le ka tsaga mohala.
2: Ai, ka o nana bela.
4: Ya di ba thukana.
2: A re ya le bua ka nnete. Se ba le hantle bana jwa le go ba le be sekolong.
4: Ah, se ke ka dilo ba lukisa se ke setse ka yang kreshi se ke qetile ka yang sekolong a di thwasa.
2: Ka o taba tse monate di mamzo. He re le taba tsa ha ka kwana.
4: Eh.
2: Re re lukisa.
1: Kgotso thwasa le ba thukana. Ke le fahla msimaka ka mona ka maplasing a re itse ka mona. Kopela ratola pelo ya ka e leng majabu msimaka mane ka qwaqwa ka mane bulukambushi mane. Ke mo kopela ka pina e monate ya Celine Dion, Power of Love. Thank you.
3: Da ye majabu.
4: O tsasa.
3: Ai ba o rata man, ba o lava.
4: Ai le nna ke mo lava ka nnete.
2: Ke di lava se. Ah, le tsatsi le monate ka nnete. O na re ya Afrika Borwa e tsebe le Lesotho. Ka o fela batho ba tsebe ho re o rata haholo.
4: Ah, ka jeno ke tsebile ba tiba thukara o gae ke tla pele pelo nya hae.
3: Hala la.
4: Thank you.
3: Le monate.
2: Ke khotla mo tholo Seria FM. Ba shoma ma bene ba tsebene fela ba tsotsa go fala tsora ya botshelela the biggest one to drive. Ba days re metse me ala yeno the voice notes tsa lona.

0: Großvater gerade. Geh mal Skull Papa. Wir gehen jetzt in Tugi. Und so weiter. Und so weiter. Hau Rufe. Aber welche Sätze in Tutsedu? Welche Sätze, wo die Kuku, Mazimba, die Fischpot, die Fuß und sie ist Gamaschein. Danke.
1: Ba tuka da lustasa kena ka khisho ga kwate linda le ka kena ka bela ga kwate di dula ka mona ka Welkom skola sa rona se bolo ke ile ha holo rena le batho ba re katang ke kena Riebeekstad primary bye bye bel tsatsi le monate
2: dimelang abuti batho kala o tsasa ke nna le bile ka mona ke ha le di brand nna ke kena sekolo se hlabeng wa da ga ya matsatsi ana nna ke utlwe se e se sa ba te ha go le go nna ho baneng jwale ke na konyane ya hore Maria a tswa
3: mela o tsasa ka ke batho kala ke nna polano ka mona ka go vele ke bala thabo vuyo secondary school ke bala credit ana o tswa sa go tloga yo no jina wa bata no a e khona wa bata no kola le di kutino a sa batu wa no magolo wa shuwa mobi ana skolo sa ke bona sa go ke bana ba na ba tshwila ga di toilet
4: dumelang o tswa sa le a tiba tuka nna ka le bitse di gotse folelo senye o ketsa credit ke di ka Welkom. Nna sekolo sa ka sa nanabolela se bolokeile haholo ebile nka thaba haholo ha se ka dula se bolokeile se dula se bolokeile haholo go rona baithuti ga mmoho le matitšhere
1: alantho a sa le batikala nna ke kabela malefane ka mona ka mmakgwatha ke kena sekolo sa moemane primary school ka mona go a bata ga se ntho wa paka ntho sekolo sa rona se bolokei ha ho
5: hello batho ka ya le thasa ke nne tokolo matla ke kena sekolo sa primary school di utlwa ka seko sa bata holo ka seka dikotsi dikotsi Voelsberg
6: nna le bitsala ka ke Lethabo sekolong sa rona go saidi le hape na le ma-security le di-gate di dula dikotsi bye bye
7: dumela mostasa la ke batshukare nna ka lebitse jekutlwanelie ke kena sekolo se ba batsha na gona sekolong sa gona baise dithutefatshe wantle fela anong tsa re le di-holidayng o ne o bata ke utlwa no bata nna no e ka go beterenyana
8: dumelang tsasa le batshukara lebitso la ka ke nna ditebontulo molelekwa ke bona ga le tsene primary school nna sekolong sa ka bana ga ba tshware dimmese ga ba retaisedi matekwane gone ena mane sekolong sa gone re taisela ma-chipsi le di-cream le di-combo le ma-fraite le di-drinki ke le tikfiti ka leboa batho kgada le twas.

0: Ke nna ke a betse madi ka mona ka Fusion School ra Mmolodi. Ke na ke bala grade 8 sekolong sa Golagano Secondary School. Weather ya no ya batho fitane dikolo di kwetswe. No ha batle mothatsi wang ha o tswe. Nna sekolo sa rona se bolokehile. Ha ona meferefere dintwa. O bolokehile. Ke a leboha. Ke nna ke ya RSA. Ke tsamaya le batsi RSA di celeb. Ka Fusion School. Ke a leboha.
1: Dumela Mthusa le Bathukata, bua le Naledi Mafreka ka mona ka Hoogsville. Ke kena sekolo Thabovuyo, ke tsa grade 10. He wa ba tamari. Ho na le bana ba di etsang thusena le ba tsubelang ka di-toilete, ba shapang bana ba bang, ba tellang matitjhere.
2: Good morning, Mthusa le Bathukata. Nna ke tlo buella tabeng ya sekolo sa ngwana ausi wa ka. O na tle a hlabue ka thipa maragong. And-e seng thipa, ke a bona thipa tsena tse tshumiwang ka di-pencil. Ha ke tsebe o tse bua eng, mo kenang teng ke Phetogane.
3: Dumelang o Tshwasa la Bathukata. Ke ke leba sebisi ka mona ka Govele. Ke kena sekolo Thabovuyo Secondary School. Hai, nna ke utlwa ho ntso bata le nou ena ha o so chase nix o ba le ka 6. Ke o seng ho ntse le fifi. Kai, ke utlwa ho rata haholo. Sekolo sa rona hona for site la ka se bolokehile hobane re qetse kgale ho utlwa ho na le bana ba hlabang ba bang. Ke short years back kwana. Ke a leboha.
4: Dumela Thusa le Bathukata. Nna bitso la ka ke Otile Mozizi. Ke kena sekolo la Ralla. Ke bala grade 4A. Hona sekolong sa rona re rekisetsa mazimba, dikuku, di-stock sweets le di-chappies.

0: namcebo zikote telumoya radio
1: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo e be lekunutula o ke lefe lekunutula ka ke Prosiding se hlahiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
3: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
2: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
3: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
2: ga e sa re Prosiding Hasil prosiden.

0: Το περιφέρω με τσοτσό, αγαπητοί λέξει όλο ρόγκα προμετείτε. Πήγα σου άλλο drive, this love, a nest of black, a red young, a drink, she bang, a pelo mono. Ancora le stesse ricolte che le fella, anche se vena un solo della di tabazza, di papadi tsa bagnana bagnana, tsa wafcon, ma obani che scebile cannette papadi. Le a fela ke shebile papa karolo ya pele fela empa ntlha ke e bone he ya Thembi Kgatlana re hlabile papa itsadi ya metsotsonyane kapa nakong ya phomolo aya ba ke lo robala ene le bosikalile ka tene kwana ka nnete fela he ga ke tsebo ba bona jwang banyana banyana wena mmamedi maobane hape UEFA papadi ya pele setlhopha sa mfana rona re lebuile Mofokeng bane ba bapala bo re ile maobane le ha fela he ba sa mokenya ba mokenya maobane empa ge lebeletse gore ba ya ba lo bapala mokgatlhelo wa bobedi le setlhopha se bane ba bapala le sona maobane ge lebeletse go tla bapala o na le teng bentšheng maobane jwale maaforika borwa a sa kene groupung ya batho ba ne thwasa ba kile ba etsa ka
1: pesitase
0: ba kene gore e obane le sa kenye Mofokeng e lona tjena le tjena le tjena ga le batla go gapa yona e sebeditse ka nnete ga ba ne ba mo saena ka mane le social media di-page tsa bona ke la ka bona di nyolo agolo setlhopheng seo fela ga re na etsa go jwale ba qetelele le bakwetlisi le dibapadi mo le ena ba qetelele ba mosheba ka leitlhokana le leng gore ei motho yona ena ga a sa kenge ka re ba lla golo Aforika borwa kwana
1: ntho e monate mogaong jena kore ga o le group admin kapa account admin o kgona o ba kwala ee re kgona go gasa tsenaga sa re le mona
0: e tswa monate ke ga ke maAfrika bo
1: e kgona ba monate ka mona ka ba re re kwetse ka kwa re ga se fela ka ntle
0: fela a ke re qoqo mo mamedi a ke tsebena o tswela tela le yona ina ya re le buile Mofokeng e tsa ma ntshosa kae kae ka dile le monate ne a nna se ke tshaba gaitse wa opola ba kile ba kwatela pesita u kwa England ke yona ntho e ile go jwala go jwetsa mokotliso re yewe o tlotse be
1: ba le bile le re hewe thata ke bo
0: ke Aforika borwa
1: le hewe ha le fela le re hewe
0: mamedi a re qoqa ke tsebo ba bone jwang banyana banyana o ba bona jwang ba ya ho tse robedi tsa o qetela ba le bapala le Morocco ka le hlonolo re fetetse pele re lahletse ke papadi le nngwe re bapetse ka ho lekana le papadi le papadi le nngwe re hapile papadi e le nngwe ho ya ka wena banyana banyana o ba bona jwang ba bapala le Morocco ho di quarter final jwalo metsenne tse yang ho di semi final ke tsona tse fetelang dinatsenne ke tsona tse fetelang jwalo mo hopeng wa lefatshe o ko re letsetsa 086 000 3084 re kotla le fela lwana 086 000 3084 re tsena ratle.

0: 086 000 3084. Re
1: qoqe
0: le wena le
1: sedia fa
0: mdumelang e khada yela
2: ke
0: yela
1: o re ba tukhara ke monate
2: ya mdate o tswile ha monate
1: shapo ke shapo wena
2: ha ntho di lukile wena khaitsedi yaka o ba bona jwang banyana banyana
1: a wa bona
2: Boom.
1: Yeah, changing of squad, changing of coach that really is when you get developed by the youngsters, and Shabaral, you have an experience. So, most of the players are Baralukan, they have an experience to play for national team.
0: Fela bo janeng tse ba le teng ga di tiba tiba ni di tsedi le teng di le pedi gatlana o ntse le
2: teng
0: bo lo ntse ba le teng wa tsebo ntse ba le teng
1: mara ha o ka level wa ba mixa ke wa ba mix fela national team uno level la ba tsukaja man inyaka ba tsoba nang le experience bana ba ba nyoba ba ba tlamile ba raloke ona ka mogae man mole unyaka batho ba ba le maikarabelo mole man
0: fela ke batla dubelana le wena ka ntho le ngwe ke di shebile ka ofela dipapadi tsa bona ha ikona man ha ima e mongane re batse bang banyana banyana le ama o ba le re hapile je fela ha ikona man
1: be
0: sa khatle matso
1: we bone
0: ka re ba ah ne sa khatle ne sa ka nete ne sa khatle papadi ya bona ha re bua nnete fela
1: a ga
2: le boa
1: re
2: tshele ba bang o ya le theletsa
0: ga le rata mang a ntate
2: re a le boa fela o nahana taba ye le ya contract ya Desiree Ellis ha ya ba le kgatlhamelo e
0: itse
2: le ho hlokisa sehlopha botsitso ka nako e leng hore ne le bohlokwa haholo
0: ga tla go tlo utlwa hantle ba gutla go tlo utlwa hantle ba gutla ke gola ba bile le ntho hore ha re ba paleng ge qete ke bona e ka gona le ntho tse sa tsamang hantle mo a ba ba pali ho ya ka mo re lebeletse ka teng fela ha re le boela hore ba fetetse wa bona le
2: le ba fella bo yemong bona bo qala
0: ya a re le boeleng hore ntse ba fetetse pele le sedubela
3: hi tsotsa le batho gara
0: hi
2: wa mfela
3: I'm nate
2: re bua le mang kae
3: le bua le tsiri ga mona ga bitseng wa le pirates
2: he a o tsiri wa le pirates o ba bona jwa manana ba ba rona ba
3: hi ntho banana bana ba rona bana mane ho ya ka mokgwe ke ba bona ga ba sa le fomonyane e ne re ba tseba ka yona ona ke na ba se ba wina ka di-lucky fela no e ka na ba he bothata ke ba na le mathata maybe re tla utlwa ba gutla ma ona ke na ha ba mpapalle hantle fela
0: o le wena o e bone ntho eo
3: a ke e bone wa tseba ke e bone bona foma ga re qala fela hae e le hona ke na le maobane ene bana bana le menyetla mara hai
0: be ke na faso hai matla le hakalo ene ge ya batseba banyana ba tla o lelekisa ntate ai ana jwa le tjena ke tsebe mane ka ge o kila bona batho be ka reng ba batla o bapala ape ka ga ba batla
3: e ka hona le nthonyana mono ha re mono ai sema bana le mathata mara tla utlwa ba khutla ka nnete ene le tshietso ha re na yona ho bona semka bontate
0: aiyoona
3: nthoni lokise hape ke akgola ke yona hape ba kgathatsang le maatla bane ha o sheba hai ha re ba tshietse se ka bafana bafana hai
0: o bua nnete mohlomong a se le mathatata ke yona nthono bane ha stadium se tletse wa tseba yo fa morulu ono le wena o le sebapadi
3: e yo fa moro le matso ano lo hweletsa ono le di-play di jole mix dololo
0: ai a gele boe khaitse dia ka gele boe le se dia fa mtubelang
4: e ka ra e thosa
2: ye ntate le kae
4: I'm not man le tsere fusi ka botshabelo ka e ai khona banyana bana ba tsala ha ba sa tsana le mphoshi ya modise ma ba ai kho
2: ba tsa
4: ai ba swa ka ba pa le ka bo munyetla le bo ke man jane ai ya ba pa le hantle ma
0: fela sona squad sena ke sona sentse ngore Africa kontinente e re hlomphe a kana ku tla bua ka bo phoshi ya modise ke bagale a holo bona bana bo Thembi bo mang ke bona ba itse gore re be le hlompho e kana kontinenteng
4: ke nnete empa ho thula ho sheba character performance ya bona
5: it's a

0: tlatla le maobane ba wine ka lenna wa nibie e go gonke gatlan a ikona e ke lucky fela ntwe no kara
1: fela hape di competition ntse tse ka pa di tlhodisano ntsa mofuta o tsena re thabela re fetetse pele wa tsiba le fetetse pele le a tsho ba nene le nalo e ba pala hantle le skela feta lo feta
0: nnete ke yona e kara sa tsena ba ile top 8 go bitirenyana a re tsepe go papa dinyetlang ba tlatisa o feta a re tsepe go ba tlatisa kara
1: ana ke bo itse re bua le mang
0: fusi ka botsabelo ka section C2 a jana win 5000
1: Hey, go na le motho ona ntjwetsa ka lesotho ka bona ba. Ba go mo chapalo.
2: Ela moi fo duelam pelanke pete.
3: Da devle wa pete khotso.
2: Ai a de ke mara maka u ye ke ke pita kai po tika mona. E ba tukara le khosa. Ba se ba na ke a utsi sa ro papadi ya bona ha intle. Mara ba bona stopa di golu di takeni. Ba ka korwe.
1: Yeah.
2: Ha u be hakalo.
1: Eh eh.
2: Ha ba hakalo. Ke nana go batho ba tsaba banya hama. Ba se ba papadi eno ya bona impa. Ha ba sa korwe ba gona go tireletsa. Ba gona go fitla dipalong. Bona ba gonne o wina. One o yeno impa papadi ya bona e sentle.
1: O bua nnete. O bua nnete.
2: Ba se beridi.
1: O bua nnete wa tseba ke dumelana le wena o bane jwale neng sehlopha re se sheba ka gore se fetela maemong a feng ke bao ba ile di-quarter finaleng
2: gantle ke so jwale wena bathukane o koba re batho ba bapale gantle empa ba fetetse mogatlhelong o ka pele ande ba sa koro le dikoru tse sempe gakalo go ka teng ae batho ba letseng pa ba ya fela ka lebitso ba bapala banyana banyana ke anya ke ntho enyane fela batho ba seka ba lebelela papadi tsa bophosia bophosia ke bophosia bana ba ithaela mabitso a bona ke support-o fele rona re tlameyang re ba fe yona re sekebe ra re ga ba bapala gantle empa ba tisitse ebile ba kgonne go fitlela pele go fetela pele ke nagana ga se support-o jala gore re banyagamitse papadi ya bona ga enne
1: Aa ke dumelana le wena gobane nenne re bapala gantle ga re fetele le mogatlhelong o latelang
2: ditho tse bathukane ba bapala gantle o difota o sa kore o sa etse mobotswa o thusa eng o bapala gantle
1: aa ke utlwa gantle tate ke a leboa
2: a ke reboe tazane
3: karasolooannet
1: ya wo botlhokwa ke bao ba ntse ba le teng
3: le papading e na e tlang akada le gore na ba bapala jwang ntho e re e tlhokang fela ke gore ba phunyeletse kore le papading ena ntho e re e tlhokang fela ke gore ga uweng pele ka nako ngwe huwa pele ka papadi e ngwe maphempe ma ka nako ngwe be maphempe bona argentina e ne e tsang
1: yanong tate o bua nnete tate o bua nnete tatlhodi batlhogo rakeabrobedi a re balo ditaba

0: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nao o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho kapa dipidisi tsa Promin.

0: قلب انفال راديو لشباب اللي بتسمع تعرف انا بسوي شو ارفع لي صورة يا بربي جدا بيكس مان درايف انت اخوة بريكفاست شو ربما خلت لغة براري بلاي لو قتلة اخوة براري بلاي لو قتلة وانت اخوها بريكفاست شو لشي بلاي جورو اي ما تفا باقا تبانسا دي البامو لي تايلا غلق غبوكا يا تايلا نيني مونا يبلي كبوني وغ تايلا o tla etsa jwalo South African tour o tla tla kae kae ka mona ka Cape Town a tla kae kae ka mona ka Johannesburg o tla tsamisa batho
1: bone ka Nigeria e tusitso le naneng la maeto a hae
0: nna ke bona e ka gona etsa ka bomo mo ona tseba gore ba Nigeria ba tla ke na lona mpa iketsetsa fela wa
1: hana ba kenya ka pa hana ba ntsha
0: hana ba kenya ona tseba gore ba tlo bua ha golo tsena ere ha ba
1: a tla tseba o ba
0: ntsha ka ke na Nigeria ba dula ba ba setsetse morao kgaitse di aka Thailand kho ke se re sa buika
1: o pa di gautsene mba ba di shebile
0: ba di shebile jwale ke batho ba sa motlwisise nga holo jwale ha ba sa motlwisise le mo Afrika borwa e kenya le rona mo Afrika borwa jwale o re re a
1: pele
0: tsa lena le di ane a rona
1: le pele Thailand ka nnete a etsa ntho tsena tsentle tsa dietsang Afrika borwa le Nigeria e ka re Chiefs le Pirates
0: fela wa hopola le kana kwa AKA wa hopola le kana kwa AKA
1: antsa
0: pila ya nntse le
1: ha u tla ke jo ke re ta Afrika borwa le Nigeria
0: e jina
1: ha ke tse
0: ha go kopana bolo mona e molemo nga u bona hantle hore gatella
1: mana Nigeria tla kwana e le ba ai bona re ya kwana ka kgwebo fela ha o tlwa nthontse re hlodisanang ho tsona a e kona kutlwana ha e
0: ke engwe a dina tso khallang o di atela
1: eh
0: nna e kho a ke tsebe ho bane ha ke la bothata ha ke na le baka fela ke a se
1: nna ke khala
0: e tswana le se Nigeria fela e tswana le ko wena o no bua maoba mona ka China hore ke na ha entle bang ha ke khalle we China
1: ha ke batla ho e bona
0: nna ke khalle a se na ha ke na le nthweni
1: ya
0: hore
1: ke tsedi ya kaolaya aya Shanghai aya Hong Kong
0: a nna ke khale
1: a ga o si tswantse o tle o tlo e bona cha nna ne ke khutla Bangkok ke a hopola
0: ha tai
1: ne ke khutla Bangkok ke khutla Phuket se ke khutletse Phuket cha nka ba ka ya Bangkok gethone le monsena safety leng
0: aina
1: fela China yona ke batla ho e bona
0: ha ke tsebo baneng kutlwa ke a sina ha yeo na ha e khale ke khalla ho e bona ke England menka se nka khutlela le teng hape nka fubana monyetla le ho sasa
1: England.
0: Aya kutla ke e ya ntobetsa America ke bile le lehlonolo nka yetela ke yetela fela England nka England bile ke bona ka
1: ntaba. Aba England ba tlala nke ke lo hasa ke le Birmingham.
0: Yes. Yes.
1: Akere khona
0: ho fela fela
1: re se ha ke le hetleng re tsamae ka sona. Nke ke hasa fela e ka school back enda.
0: Ke ga re
1: lo ka fela. Ke le Birmingham.
0: Ke khala na a ke England nka tswa fudula ke la ka ka di beke tse pedi tse ho shout tse tharo ke ratile a hola. Ke dutsi.
1: Africa bo wa mangata ka mona.
0: Yeah, khona ho bona te
1: ga tse. Ka ho ntsole ka.
0: Le ba bogana mona ba bo watse ba batho ba bogana ba rata ba thujwang khaitsedi ya ka. Ke majita hantle.
1: Le Kenya.
0: Eh, ke batho ba ha bana ntshotseng ate. Le ha ba le lape mo ba le Africa bo. A se yangata o tla utlwa o tsotwe. Batho ba gana ba etsa tjena ka papa. Batho ba Kenya ba etsa. A se yangata.
1: Kana
0: Cape Verde ani ke Cape Verde ka paki kana ba ibitsa ke ona Cape Verde
1: ke Cape Verde etsa
0: ai mo no khaitsedi ya ka mono nka
1: di
0: ha mo ka di o ka se dule Cape Verde jo a bana ba twa
1: te nange ke ke ka di
0: ho bani ho bani
1: Kewe yelang hai hai hai
0: ka di ka di
1: Kewe yelang Cape Verde ai ai tai ai kai
0: ke bana de kana mama o
1: ya sikama
0: eh
1: ya sikama
0: eh wa bona ba bapala bolo
1: e ka bana di gaitse
0: ha wa bona ba bapala bolo entle jwa mo
1: kada
0: ha wa bona ba bapala bolo entle world cup o
1: ya
0: wa bona ke kela bolo e ba bapala ke bolo world cup
1: eh
0: ke bana de witswa ka bolo a ke o bona world cup ya le jodi to wa dumela o bona
1: ha ma be di bana bona ba yela batsietse
0: le bo afkhone ba tana
1: ba na ba ela ba tsietsi ba ke verde
0: ka kadula ke rata ka bo ba bapala mbolo ka tee a ke la tsiba ke rata bolo ha ha ha ga ka re kobe ge ke rata bentsa di sama yes ka mane ka
1: mino di gau tsa Afrika borwa tsa mino mamedi di gau tsa leng hore ke dumela hore ai di tlantse di gutla empa ha rutlwe hore ditlopiso di eme jwang selemong sena sa 2026 e retse tsena fela ratla
2: Palisa wa boso sele hakale ke eng?
3: Ke ngata go lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle go bona
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se lefa. Ke ngata go lefa dikoloto tse pedi. Jela nka go tshisa 2000 rand.
2: Wow.
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Hona le dipehelo.
0: Arkelo tsola ba shoba ba be difela ba tsoso re fanetse ora ya bo robedi. Mokgahlelo kwa boraro ebile le oqetela wa the biggest wallet drive wa hopola re la ka o tsebisa gore disama di kgutlela ka mane ka Sun City mme a ba le ba tsebisa jalo le batho ba tla tsamaisa disama selemong sena re la ka o jwetsa ba pele ba o rasa ka yona o seng ka kwano go jwetsa gore Zanele Potelwa le Casper Nyovest ba tla tshwara disama tsena tsa 2026 ebile ga ba ga bua gore two batho ba bangata ba e thabetseng ke gore di kgutlela ka mane ka Sun City nke ke bone tlile di na le vavavomo nna ga di le ka Sun
1: City sebetsagantle
0: ke bone di na le vavavomo ka nnete ka nnete jwale re batla utlwa gore go fitlha kana dintho tse di tsamaya jwang re be re o gopotsa gore di neng disama tsena jalo re tlo bua jalo le Summer 32 talent coordinator ke poshia ke Osposhia e re tlo buisana le yena ka jelo gabale ke Osposhia gabale e re tlo kotla le yena ka jelo Osposhia ho jwang khaitse diaka
5: ke teng wena o kae papa
0: hey ke re di sama
1: di khotso
0: papa bo ma di le Sun City wa bona ke a bona di kaya tsa ai Sun City na le tre na le tsa chavo ina le chavo
5: ke buko ni bupirina
1: ai ha ke a gola le lona le thabile ka nnete re be Summer 32 e khutlela ka mono ka Northwest
5: ka nnete re thabile ha holo ibileng we are looking forward to it
0: ho fitla ha ka di thotse di tsama jwang di sama ke di sama man ho fitla ha ka le khotsofetswa ka mo di thotse di tsama ka thank you bone le ana o sitse gore ke bo mamba di tsama isang se re tseba gore di a ka mane ka Sun City di ntwali tsama jwa go fitla ka
5: di tsama ya pila gagolo we are really excited our hosts for this year we are excited le batho ka mogoba amogetseng Kespa ka teng Mr Mangarangara
0: yeah ba thabile
5: Mr Philip
0: ya a holo jwa le ya kasia hai hape a kire ke motho wa bokone bophirima hape
5: bokone bophirima eh so I believe ho rilo fila pa bokone bophirima.
0: Ah di sama di dula di fila pa bokone bophirima. Jwale ho fitla jwalo ka ketswa ke re ho fitla ha ka di tsama jwang ke matsatsi a mabedi nna nke ke bone ha re ya ka labohlano bana le o tshwara tse itseng moqobelo ho etsa le tjena. Hana jwale di ntwe di tsama jwang.
5: Hana bjale we are 10 days to go. Di ka di 15 di tickets di go ticket pro.
0: Hey.
5: And there's a lot to expect from the show. I mean, looking at Timia de Siena, it's Afro-Dandaism. It motivates you to come home music with a halanka thing, looking at how music was done in the past. Banababia nungba fitile ba uchinja and added a touch of the future, moly mo. But all in all, Afro-Dandaism, we are taking the past to the future.
1: Ke khala rutwe fela hore Solomon sena le khotsofaletse ka mogho le sebedisana mmoho le batsietsi ka teng le khotsofaletse ka mogho o le dibini ba ileng ba Kenya mmino wa bona hore ebe ka nnete le na le nominees le nan le tsone
5: ka nnete re khotsofetse gagolo and re leboga gagolo ko di record label and individual artists ba ileng ba skala tlatshepo mo disameng and actually entered
0: are ba opotse khaitsedi ya ka ho tlabe ho etsala ona ke a gola le bo di after party bo di eng in di teng ka mo tlaba monate man disameng mo
5: ho tlaba monate gagolo we have performances I would say for Biano, kopela batho ba reke di tickets re tlhakane ko Sun City ka di 15 of August 2026 and everything will be revealed there.
0: Yeah. Jwale akana re buile kang ka cast ba tla bona le television nga nga tanke ke bone le sebedisana le SABC.
5: Yes, the show will be live on SABC 1 ka 8 o'clock.
0: Khaitse ya ka ga le bowe.
5: Kulebogile nna papa
0: bye bye
5: goodbye
0: Goodbye. What's up, man? Goodbye. Goodbye, Ricky Sago. Yata, my yatsu to my name. Goodbye. Yeah, yatsu to my kids.
1: I guess I won't
0: be a little nice. I love Ricky Sago. Summer 32. Yes, Porsche.
1: Yeah, Nikilo Summer 25. The catalyst is Summer, got Summer 25.
0: Yeah.
1: Summer 25 ikada ineleka 2019.
0: Ena kuyatsa ma bavetu. Na ke
1: 2026 iselele motse supile.
0: Na.
1: Yeah.
0: Na na ke khala ka lotho.
1: Haya nda.
0: Ya na kuyatsa ma.
1: Haya.
0: Le mo sele bile ke tlaba jwetsa ke batlubua la jwa lo re ke tlaba le bagotsi ba bangata. A nka ba jwetsa gore ne ke ja chaeng. Tla fumana mehala e mengata ya dibini jwale se. Ya ye go go check a fair. Se baba bela se tla metsa tso ka bara ra ya probedi. Ke ja tshe se le mo sala sa sama 32. Di sama. Ka di bona ka di 15. SABC 1 o re ga probedi bo siu. Bona re dula re sebetsa jwalo. SABC. Ke ka ho. Di mo tsema shume a robo.

0: Mosadi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Go ikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Metsotso gona di metse le shomola metsotso gona di fela metsotso gona bile tsholo re gane ya bo robong re setse ka metsotso le shomola metsotso gona di fela re be re metse o re gane ya bo robong ne re bua ka yona taba ena o seng ya dikolo tsena tse leng hore di bonala di sa sireletse ya bana ba sa sireletse ya ka mane ka Carltonville Carlton mane wena thwasa di betsa tse fumanwe mono o kanana batho ba le ba ya ntwe e le di betsa tsa bana ba dikolo jwale ke a ipotsa ya sebetsa ena ya gore mapolesa a na nne a mengwe atle a tlo searcha bana ba sa tsediswa sekolong
2: ke a gola potso e golo gore bana bana ba tswile jwang ka tlong ba tswile ba tshwere eng ka tlong batswadi na ba tseba gore bana ha hula school bag ya se agela leheteng o tshetseng ka moo batswadi ba kgona gore ba iphe nako ya go tlhokomela boitshwaro ba bana gobane kgatantse re bua ntho ena ya gore hangata ngwana ye leng gore o phela le batho ba tswatelang gore go etsagalang gantlentle bophelong ba gae metswalle ya gae ke boma ga se hangata bana ba jalo ba tshwarwang ka ntho tsee ga ke re ga bayo ke re ga se hangata fela thule ya ka re jetsa e ka nna ba
1: e tshositse ka nnete monna e tshositse ke ne ke shebile ne tlhaile le television thule go tswa kgaitsadi yaka
3: ke phetse bana ba sele phetse hantle
1: monate
2: tule re tsile ga monate
1: o se ka ba buela o di bogaitsedi ya ka o theole lentswe tsena tse re buang ka tsona di bohlokwa di batle lerata di batle lerata kgaitsedi ya ka di batla motho o iketle le ya o bua ga o tate ga o tshele le odimo le ya o tsheya gore fela ore ga nyale fela kgaitsedi ya ka o tlwa ore ya le go bua tsa bo tlhoko o kile go le go bua se go a o tshele o di mo jalo ka bua sotho se a ntse fela
3: jo ai ba tsena ai ba
1: yes to me hey tholwana ha ke tsebe na we bone yena ya e tholwana ya gore dikolo mo go rongwe le sepolisa setle tlo searcha fela bana ba satsebe ba satsibiswa e ya thusa ka pa re hloki le re be re fitle mo mo romela sepolisa dikolong
3: wa tsaba ke ntse ke le mametse bana beso ke mametse le thwasa ha re batswadi banke boikarabelo ba shebe mekotla ya bana dikhulubeke tsena pele ba tswaka tlu bana bana ba kiditse utsi ba bana beso
1: hai
3: ba ka tsale shano e kana batswadi ba kana ba yetsa nthweno o tlo etsa bonnete ba hore nthotse o hadio ka sekhulubekeng sa hai ha tlo hai hona le matla dinga dentse leng kae kae ho ba bana bana bana ba mano a mangata hampi wena a thwasa ba qetella ba beya batswadi ka ring batswadi ha batsibinantse ba etsang ba ba hodisa
1: batho ba teng wena tholwana ha o ka re ke yena motho yena batho ba kanana o bua maka
3: hantle
1: ba kanana o bua maka o bane lape mani ke ngwana enwa ngwana antle le botsebang gore e ke nyaka lo ke motho wa tsena sekolong mane ke ntho engwe ga o ka bona dibetsa tse fungwane mo tholwana o ka tshowa le wena
3: ka nnete wena batho ke ne ke shebile TikTok video ya e mong wa batswadi a re jo a re bana ba tla o phoqa a re bana ba tla o phoqa ga ba kgathalele o moeta pele ke rekeng
2: ba
3: o jotsa fela ke wena pastor se nna pastor
1: Himon
3: bana bana ba khathalle hore o tume o hladi bile bo to mona ba tla o phoqa
2: jwa ha sa tshwere ntse nthwetse tholwana o le motswadi o mopota ka
3: wa bona bua yona ntweno wa wa bitswa dikolong mona ka tena fela utlwa mohala o kena o thwe o go hla sekolong mona ho sona le phoso e tsa etseng jwa le bana bana ka nnete nna ha ke batle hore batswadi ha ba etse ho lekaneng batswadi ba etsa bana bana ile mathuta wana a dangerous
1: a
3: kotsi bana beso
1: mo mabedi o kokoletsetse jalo ka motswadi o kokoletsetse jalo ka motswadi bane nneng a re khutlagege ngwana o tswile joan lape mono lona le nahana re kaetsang o bua nnete tholwana ke na le mme mong a nalala dikeledi ngwana ha ke a motseba ntho tsa qoqelang tsona gore go bane ke tsiba ngwana hae e ka ga se nnete
3: ei
1: e ka ga senne
3: le ngwana yenwe wena batho ha hla mona batswadi ba ba ba o bolella go utjena utjena ha hla mona a ga buti batho kana o tlo re batswadi bana ha ba buinete e singet
1: batswadi ya ke le letsetse le la hana re ka etsa eng re thusaneng ka nnete utlwisa botlhoko go jwale ngwana ke o sa tshwere ka sabole sekolo empa lapeng re ga re motsebele motho wa ntotsena
3: ga le motsebele a makala
1: re a makala hore a e bana batswadi ya ke letse re rutlwe fela hore ka thusanang jwang ka mona ka Carltonville sekolo ka nnete dibetsa tse fungwaneng mono a o ka se dumele hore ke dibetsa tse fungwanang jwalo baneng ba
3: sekolo
2: letlhakore le leng o ne a le principal ane ke bua le ena matsatsing a o feta ke mmotsa gore ne le kgona jwang gore lebe le sekolo le sa shape bana empa bana ba itshwere gantle a re ne re bitsa motswadi re dula le ena mona mme ka nako eo go tsho jwalo gore ka nako eo motswadi ke ena a tla lo sebetsana le ngwana ona ha e kwana a re ngwana ona sa shapwe ke rona sekolong fela ha e kwana ngwana ena ha gutla o gutla ntate a tsepame ha ke tsebe na lapembe ba entseng a re nthwenwe ne ba thusa ke fela o nontsona le ba babedi ba bagago ba neng ba re hlola re be re iphumane re tshwanela ba tibela sekolong Jwale ena ya le hlakore la batswadi ke buiswa ke motho eleng hore ke tseba sekolo sa hae ke a tseba go sekolong seno bana ha ba shapui hape ke tseba boitshwaro ba bana bana o kekebe wa tshotholwana re bana bana ha ba shapui jwale ke batla ho utlisisa le nna ba ma teacher a mangata a tshwere matsoho ke molao ba lla ka hore bana bana ha re ba galemela re a tshwara ha re etsa ha re ba khalemela ka tsela e re tsebang ka yona re a tshwara jwale ne ke botsa yena le nna ke batla utlwisisa hore ha o ka eletsa ma teacher hana jwale o ka re ba etseng are ai ha ke gone o bua ka ma teacher hana jwale nna ke gone o bua ka nako e nna le ke phela ka yona
3: bona le teacher ene bua thwasa ere wa tseba re e se ka re thabela ho fela ha kgwedi fedile reng ke mogolo ha re sa tsotella bana are empa ha re iketse are bana ba a go bona ba tla ka di phone sekolong o na le molao ka tlasenya ha o reng o ska baske ba sebedisa di phone are e mong a eng ka tshware a sebedisa ha o go mata a go tlong katamele fele ke phone ya kae
2: hela
3: ha wa nthekela
1: mwana
3: mwana a go tsetsa ga go tlong katamele fele ke phone ya kae na si a ka e bila wa nthekela yona
1: ba ma medi gele tsetsa gele tsetsa tlhola re se se metsotswane ma shoma mara ro fele
3: ke le bile bana ba se ka jeno re tla bua ka rona di stock fele di ka tsetela jwang karolo e itseng ya chalete ya bona mona ho reka di abo ho GSE tla le bona he re tla be re bua ka mosadi ye leng mongodi tabeng tsa dibuka re tla bua ka dipuisano ka hara lelapa hore di bohlokwa jwang ho leka hore le lelapa le ke le kopane fela ho sena tse bohloko tse hlaileng empa le kopana le buisana ke a lebo
1: ara lebo e khaitse ya ka
4: Lokolla boqhetse ke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka di hlahiswa tse jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka R92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka R79.99 fela ile nngwe. O boloka R20. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
5: E bang ona na ho roke ka wa khona ho lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
1: nako ya laboraro wa jackpot ya loto laboraro na ona le bonyetla ho hapa jackpot ya loto e le ka

taba ya bohlokwa hakana. O ka re tshware re buisane le thwasa le Jonito re bone re kenya neng moro fana kwa hantle re buang ka taba e. Ka nnete re setse ka metsotso e supileng fela. Re re batla ho fa monyetla re tlo fumana ba mamedi ba babedi fela. Re fe nako, re tlhoka tla fana ko sane. Re tla tla tlo shebisana ka boga lenane hore ka nka leng e bohlokwa haholo taba e. Batswadi le nana o ka etswa jwa ke lona bana bana batswa malapeng. Ke ha le babone ha le ha re

0: Αφρικα Μπροαρά, Κοπαρά, Γανιού, Αγαπώ, Σαν, Ωραία, Καμπατσέλα, Λόφ, Τελό, Ρέκα, Μπροπό, The Biggest Money Drive, Τα Χουά, Breakfast Show, Σε Σερία FM, Yes! Ya re abetse.
1: Ya tsamana ko. Mamedi re kupile hore ka neto re letsetse ke rutlwe fela ka wena hore wena mo lenteng taba ena re we bona joang ya bana bana ya dikolomo.
0: Akile ke shebile ke tsho khaitseri ya ka ke ei batswadi ba tshwere mathata ka nnete ha re bua tjena e mong o thosa dikeledi. O ko re fena ko nyane ka tagana. O tlo fumana re fumane motho a le mong wa bona hore ba joang. Ke khola ho sala re tlae nka
1: ba sa khona ho bona
0: ba sa khona ho bona ga itla ke mong a go bua tjena thwasa go beile matsotso ka bakala ngwana
1: ba mme tsabela tso ya le Sedi FM nna ke monono ke o sola khazang re tla kopana sele moeng ho sane hle bo mamedi ha bebe monnate manana nga tsabela tsena atlang ho latela kuba
0: are ke ape o sa lo re ka botsela no fitlo re ka robot the biggest money drive do like I do DJ Slick la pola pine na ha ine etswa
2: la garo
0: ke a khola hona bekeng eo ke mohla ba re ke mamba na flaba wa squara cam ane a hloka ha ine ngena ke DJ Slick ona le ena flaba
2: dula da show
0: le
2: ndo nga su di botlo
0: questa beke nyona yeo etswileng ka yo tsane flaba hlokana ka mane ka

0: Bakganni ba makoloi, mosi o bonang ka pela hao ha se mosi fela. Ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya hao ka botlalo, mme la beha bophelo ba hao kotsing. O seke wa kganna o kena mosing o tswang molong wa hlaha o tshelang mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se e le morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho, kgantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokehile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata ho kenyeletswa le ba hao. Bona mme o bonahale mariheng ana. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956. Ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metsomedi ka marahora ena ya borobong. Re a leboga hle Makatlego Julia Mogele ka mona ka kutlwanong Odindales res. Dumelang ka Odindale le phetse hantle. Ba re etile re phetse hantle, re a leboga hle, re a leboga. Me o na kgethile dipina tse pedi. Hold on ka Boys Two Men a kgetha Three Times a Lady Lionel Rich. Re lebile go lengwane se le wena mo mamedi qala gona jwale o qala pele ka lentse cup ebe o romela dipina tsa gago tse pedi tsa R&B kapa soul. Rona re tla o bapalela tsona he, mme o di romele nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066. Ha o ntse jalo he, rona re tla phetha wa rona mosebetsi. Mamedi motle, tang o kae o kotloge ntho tse le dietsang ntho ke e boneng ka jenoseng he. Mme o isitse ngwana sekolong toropong mona ka digaun, ebile wa theoga o mo jarisa dikhulubeke o mo kenya ka jarateng ya sekolo hantle. Tau a kotlo o tlo ba jwetsa gore ntho tse le dietsang ai khona ke a hana, ke a hana toropong o isa ngwana sekolong ka digaono. A mo mamedi, la o ka bathwe o tswile o potlakile jwang le jwang, o ka latlhela fela tight wa re skipa kapa wa latlhela fela track suit tlhe. Ene bana bana ba bua bana ba ko o hlambaza ngwana, a o hlambaza ngwana street. Ke a hana, ke a hana ka nnete, ke a hana. Le batswa wa tsaba batswadi ha ba isa bana dikolong ba se ba hlapile ba le batle. Wena o ntse o tlhaga o apere digaone o tliste ngwana sekolong toropong le ka ba ba lekeišeneng. Le ha e ka ba ba lekeišeneng ntho ena ya batho ba o fumane o tswile ka dikobong o ya strateng o apere digaone. Bolo fitla sekolong toropong kwa. Ke phoqaetse ka nnete. Kgweding e ya basadi e, wa tseba o le mosadi o tshwanetse o tlhape o be motle o sa kgathaletse o ya kae. Gobane ga o ne o tseba o tla kopana le mang, kopana le motho yo mo qetetseng gale o lo bua ka wena motho yo jo ke mo qetetse ke lemo tse tharo ke sa mmoneng pa jo ke mo bone a sotlaile ka tsela engwe e makatsang. Batho ba bua, ga re phelele batho ke nnete, phelela wena, phelela wena tlhe. Ke kgwedi ya basadi a se ke nne ra etsa ntho tsena tse phoqang ka nnete. Nna ke swabile ka nnete, ke swabile gona. Le bana ba rona ga ba dirate ntho tseno, mo tlhabisa ditlhong banang ba bang. Ka nnete ke a ba buelela. Re tlhabisa bana ditlhong, re tlhabisa bana ditlhong. Apara hantle ga o tseba o tlo isa ngwana sekolong, apara hantle. La o ka latlhela fela tere setunyana fela ntho o kgonang go e latlhela fela ka potlako, mosenyana fela o reng o latlhela fela o tswa o tsamaya le gale seng ka dipijama le digaun. Bomme ke a hana, a re ithibeng, ga re ithibeng ntho eo. Se ka ba tlhola e etsagala ke kgolo ke tla tlhola mahlo a ka kopana le ntho jalo a ke kgolo. Bo ke sa tsho bo ntho tse ba di etsang tau ai o ka tsho gape man. Batswadi a re tlhokomeleng, kapa o fumane motho a dula gaufi le mabenkele a magolwana dimolo ba o thiba dimolo mone. So kena ka di-slippers le di-gown le di-night dress le di-pijama. Ha re lukiseng bana beso ke kgwedi ya basadi, ha re ke re lukiseng basadi ba bang. Wa itseba motho wa itseba ha ebe ke ntho o tlwaetse o etsa, o tsebe re ke phoso e kgolo hampe, ke phoso. Metsoso e mashima mabedi le metse tsheletseng ka mora hora ena ya borobong ria senolong satimelo ntate moruti se reima fojane ke ena ya tlare fa sona ka jeno bala bukeng ya Matthew gaolo ke a le shumele metse mehlano o bala timana ya mashime a mabedi le metso e tsheletseng le metso mehlano mashima mabedi le metso e mehlano ka mora mono he re tla kena mona di marakeng re tlo bua rona ebe di stock fele di kanka karolo e itseng ya chelete ba tsetela ho rekeng di abo mona ho di marakatsa rona o tlo ske wa fetwa ke tabatseo le bana le bona bateng joyous celebration hallelujah nkateko.

mo mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo le o re le fumanang testamenteng e ntjha e fang kgedi ke ya Mateu kgaolo ke ya 10 le nang le metso e mehlano teng re bala temana e le nngwe fela ya 20 a nang le metso e mehlano mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleya ka tsela ke ena ya ba mosadi wa mo atamela a khumama a re ho yena morena nthuse lena ke lentswe la Modimo a Modimo a kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang e re ke o hopotse fela re ntse re le kgweding ya basadi re kopana le Jesu a ya motseng wa Tire le Sidione meteng go hlaga mosadi wa mokanana ya tswang mathoko a hoa Allah a re Jesu morena morata fita nkutlwele bohloko empa hare bohloko bona ke ba hae o re ho yena moradi wa hae o tshwenywa ke matimona Jesu ha mo araba a sekare letho empa barutwa ba hae ke bona ba atamelang ba mo rapelang ba re mo kgutlise gobane o hoa a ntse a o latela ke nakong ena eo Jesu a sa shebeng le go mamela barutwa ba hae gore a kgutlise mosadi ya imetsweng ya nang le mathata a moradi wa hae ke nakong ena eo Jesu a mo atamelang a bona boima ba bojereng bo sa bonweng ke barutwa mosadi ha mo atamela a kgumama a re ho yena morena nthuse e momamedi ya rategang ke kgathatswa ke mosadi ya nang le leqeba la ngwana ya nang le matimona ya tsebang gore motho o teng ya ka mo fodisang motho o teng ya ka mo thusang empa tsietsi ya motho ona ya thusang e leng Jesu wa Nazareta o tsamaya le barutuwa ba sa batleng batho ba imetswe ba sa batleng batho ba kopana le Jesu ka o fetisisa mosadi ona kwa mokanana barutuwa ba tlala pelaelo ga ba batle a kopana le Jesu empa o bua ntho e le nngwe fela morena nthuse tshebeletso ena e kopana le nna le wena.

0: tlisang hore batho ba tle ho Jesu morena ntuse e tsebeletswena e kopana le nna le wena o le mosadi ya reng ke rapetse ya re ke tsamaile ke kopa thuso e momamedi ya ratehang ikatametse ho yena Jesu ena o tla o thusa mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato kopano le matlamatshiso a mogalang di be le wena ka Kriste morena wa rona amen.
1: Mamedi re lebohe ntate Moruti Serai Mafojane ka molaetsa ona o matla re fileng ona o seng gona Mateu gaolo ya leshome le metso mehlano temana ya mashima mabedi le metso e mehlano ke a bona mehalaka ya panyapanya le batla o bua ka taba ena ya digauni re ke lefe monyetla wa hore le ntumelele di voice note mohlomong le wena o na le baikutlo wa e bona nthwena ya etsagala re tlameile re bua ka yona jala ko ntumelele voice note mo neng ke kutlo rona wena maikutlo a gago ke a fenta beng ena ya batho ba tlabe ba ntse ba apere dikauno ba ya mabenkeleng ba feletsa bana ya dikolong ke yona ntho a ko ntumelele voice note mo mabedi ka nomoro ena ya rona ya WhatsApp 0797585066 me ke tla bona ke tla lahlala mane ka mora hora ya leshome re tla kopana le monghadi Thapelo Jonas o sansa le teng me re tabeng sa di maraka mona mo re tla sheba hore na di stock fele di ka una molemo jwang tabeng ya ho nka karolo e itseng ya bona ya chelete ya stock fele me ba itsetele tabeng ya ho reka diabo mona di marakeng tsa rona o sansa le teng mohaleng kwano monghadi Thapelo Jonas monghadi Jonas dumela ngwane se
2: Kimala
1: sa mmetlwana. Eh ente. O phela hantle.
2: Ke a phela sa mmetlwana mme o phela hantle.
1: Ha nyane fela ngwane se re ke fela ke fete mona mabenkeleng ke a gutla utlwa.
2: Thank you.
1: A se mohe.
3: Ke le yapi le basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mere tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa,

0: Sadi FM le emala setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Hasimohe mamedimotle mongadi tapelo Jonas bekeng ya fitileng e rile ra bua ka yona taba ena ka nnete ya di stockfell rile ra bua ka yona jwale ke ne ke batla re ke re ithintse hanyane re ke re shebe hore na di company di etsetsa batsetedi tšhelete ka tsela efeng ha motho a reka diabo company e itseng ho tsetela hono ha hai ho tla mo etsetsa tšhelete jwang ka nako e tlang.
2: Ke a leboha metlwana ke nne di tsela mmamedi ba le tsedi ya tsena. Gona le metsela tse pedi fela tseo re motho a ka kgonang go etsa tšhelete mmarakeng wa diabo. Ya pele ke kgolo ya letsete, ntho e ne re ditsang ka puo ya sepedu capital growth. Ka mantswe a mang, ha company e sebetsa hantle e etsa phaello, batsekedi ba ba le tshepo bokamosong ba company eo. Ebe ga e ka be rekile motlhomong diabo re rekile ka legolo la diranta, ebe dilemong tse tlang ga e sa le legolo la diranta go fumana diabo tseo e se le motlhomong magolo ya mabedi. Jalo o se o bolela gore jale letsete la gago le batla le phagame ka legolo la diranta. Jale ke e nngwe ya tsela eo re kgonang go etsa tšhelete ka yona mmarakeng wa diabo. Ya bobedi ke ena eo re e tlwaetseng kapa re sebedisang lentswe lena la dividends kabelo ya phaello. Di-company tse dingwe di a etsa qeto ya gore fela ga ba qeta go motlhomong o fumana gore re entse bokana selemong sena e be banka karolo e itseng ya phaello ya bona ba e abela batsetedi company eo. So ke e nngwe ya ditsela tsa ditsela tse o kgonang go etsa tšhelete ka mmarakeng ona wa diabo. So ke tsela tseo fela tse pedi tseo o kgonang una mmarakeng ona wa diabo ke go pha.
3: Ee, ke bua haholo ka Phoniam. Lebaka ke gore ke moo ke rentang smartphoneam e ntšha teng. Phoniam e mpulela mamati mmogo le community yam. Ha kitchen sink ya neighbor yam e dutla, ke kena fela ho social media yam ke ithute ka ho shebella video. Mme le pele ke lemoha, lefatshe le ka siyang ba mpitsa mothaka wa GoToDIY ya hlometseng ka smartphoneam e phatsimang. Tsena kaofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, PEP kapa ho kena ho phoneam.co.za. Ho na le dipehelo, le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoniam.
1: Ke nele matsometseng hle monghadi Jonas o nontse o hlalosa taba ena ya bohlokwa ntate.
2: Ke ne ke hlalosa fela gore di tsela di pedi fela tseo re kgonang go etsa tšhelete re le batsekedi mmarakeng wa diabo. Ya pele ke itse ke ha letsete la gago le phama ntho re bitsang capital growth. Gore company e nngwe le nngwe ga e etsa phaello e be batsekedi ba ba le tshepo godima company eo. Ntho e tsagalang ke gore jale ga e kabe o no reka motlhomong diabo ka legolo la diranta ka moga dilemo tse mmalwa o se o reka ka magolo a mabedi go bolela jwale gore letsete la gago le fele batla le phagame ka legolo la diranta. Ya bobedi e ke ntho e ne rekisang kabelo ya phaello kapa di-dividends gore company ya kgona go etsa qeto ya gore ga ba se ba shebile phaello ya bona e be ba se ba re abele batsetedi karolo e itseng ya phaello ya rona ebe o fumana ntho o tweng ke di-dividend empa se di-company kaofela tse patalang di-dividend.
1: Mone ke tlhile ke re ke botsa potso eno gore kabelo ena ya phaello ga e etswe ke di-company kaofela be motlhomong ba na le mabaka a gore ba bang ba di etsa ba bang ga ba etse mabaka e ka ba teng tate Jonas.
2: Mabaka so kaofela ba tsona di-company tsena go na le go a kgonagala gore botsamaisi ba company bo etse qeto ya gore ka lebaka la gobane company ya rona e se batla e le golo e se batla e le company e na le dilemo e le teng ebe ba re ga re abele batsetedi empa company e qalang e ntse e thuthua botsamaisi bo ka nna ba etsa qeto ya gore ga re batle go abela di phaello ya rona go batsetedi pele re ntse re batla go aga company ena gore motlhomong ka moka dilemo tse mmalwanyana e be re fitlha boemong boo he mo re tla re tla abela diphaello jale. So botsamaisi ba di-company tsena ke bona bo tla etsa qeto ena go tswa ka lebaka la gore na company ena eo kae jale ka ke se ke thule gore company tse batlang di le golo tse seng di na le nako di le teng o tla bona gore ke tsona tse nang le bokgoni ba go abela phaello ena empa di-company tse ntseng di thuthua di ntse di tla gona jale ka lebaka la gobane ditlhoko tsa tsona di ntse di le ngata qalong o batla o le thatanyana go di le bona ba be le kabelo yeno ya ya di pilot dividends ya hore di tswana ke di company tsona tse go
1: monghadi Thapelo Jonas re le buile ha holo ha re kopane hape na go nyetla ntate tsa tsile monate
2: ke le bona metlo
1: re le boha ile shume le metse supile nga metse supile hora ena ya le shume o ntsuma metse le nana ola e tlabolle tsebeletsong ena ya lesedi metse le ka sentse qhuma qhuma re ke fete mona he ke tle ke ba sithele le bona ba re fedi taba tsa bohlokwa tse o ba di tshoreng ka jeno.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle metswalle ya ka e metle.
1: Dumela
2: mme Mathepe.
0: Bana ba ka.
2: Mme Mathepe.
0: Pale ya rona ya kajeno ke e buang ka tadi le twepe.
2: Mme Mathepe.
0: E Hloni.
2: Ho utlwela pale ya kajeno e ka tla ba monate haholo.
0: Hloni, ha re ka mamela pale ena ka hloko ngwanaka, re tla natefelwa haholo. Mme yona he, ya latela. E mameleng ka hloko. Tadi ile a tlohela bophelo ba yona ba naheng. Ya ikela motseng ho etela motswala yona. Ile a nka diburele tsa yona. Motswala yona eo e neng e le tweba ya motseng. Atiana le yena mane seteisheneng sa diterene ka hara motse.
3: Dumela motswala.
4: Ee, dumela motswala.
3: Ke a kgolwa go bile leeto le monate haholo. Ke nahana hore nna le wena re tla ba le letsatsi le monate haholo mona.
4: Ke a leboha ha le mona. O entse nako ya hore o tle kwano re tlo kopana motswala. Ke thabetse ho bona o phetse hantle wa tsebo.
0: Ke tadi eo le ha ene e sa bone hantle. Ile a sheba hodimo. Empa le hodimo le ne le le bolou le patilwe ke meaho e mmala o moputswa e melelele. Tadi ile a rwala diburele tsa yona.
4: Botlepe. He? E le hore di fate di ile kae mane? He?
0: Tadi e ne e botsa sena ka hobane ho ne ho se semela le ha e le se le seng se phelang mona moo e neng e shebile teng. Tweba ile ya re.
3: Ke mang ya hlokang difate? Meaho ena ke yona e melelele ka ho fetisisa mona motseng wa rona. Dikoloi, ditekesi le dibese di dula di ya hodimo le tlase mona mmileng o ka thoko seteishene.
0: Tadi ile ya re.
4: Pep, ke kgathetse ke leeto lena le lelelele.
3: Empa ke yona ho fihla mona. Ke ne ke se ke le tomantse dintho tse mmalwa tseo re ka di etsang mmoho. Re ka nna re ikelang molong bakeng sa dijo tsa motshehare. Hape ke se ke ntse ke tlhophisitse dintho tsa hore re ke retele mane sebakeng sa ho phomola le leeto la ho ya boemelong ba dikepe ka bese. Ho na dintho tse ngata tseo re ka di palamang mane sebakeng sa ho phomola tse ntjha. Ke nahana hore ho tla ba monate haholo. Ntle le moo, ha ho se sekalo se etsahalang ka mona ka hara motse.
4: He! O tla lokela hore le nna o ke o nketele ha ke se ke kgutletse kwana lapeng. O tla iponela wena.
0: Dibeke tse mmalwa ka moramong. Tweba ile ya theoha terene kwana ha motswala yona tadi. Ntho ya pele eo ileng ya e elellwa ke hore ho ne ho ena le kgutso mona. Tadi ke ha e se e ntse e le malala a laotswe ho e kgahlanyetsa. Mme tsa tsamaya mmoho le balapeng. Tadi e ne e dula sefateng sa motsofe se seholo tjena. Ha o kena ka monyako wa ntlo ena ya yona, ho ne ho ena le jwang bo botalana. Mme le monko wa dipalesa o ne o tletse hohle. Tadi ile ya re.
4: Mamela!
0: Tweba ya motseng ile ya utlwa modumo wa mahlaku a difate ha ho holwa ke moya le modumo wa se itseng se neng se fofa le hona ho ngwapa-ngwapa. Ile ya sheba tadi e maketse. Ile ya re.
3: Ha ke hlila ke utlwisise hore na ho etsahalang mona.
0: Jwale ke ha tadi e bososela mme e re.
4: Ke dinonyana. Ee, di phathahane ka ho bokelletsa monoko tshwai le peo hore di tle di tsebe ho ja, mme hangata di arolela.

0: nako tse ding re di bona e le diphoofotswana tse teng matlong a bo rona gore senyetsa
1: o jalo kana ne selemo se fetileng e nngwe itweba e ne jele kausi yaka empa ke ne ke sa utlwa botlhoko ka gobane e ne le botlhasweng baka ke ile ka nka nako e telele ke sa ditlhatswe
2: bana baka
1: mmematshe
2: ke tlhola ke bua gore tlhao e ya makatsa wena tlhone o ithute go tlhatswa dikausi
1: eya mmematshe
2: e ga o ile wa di sebedisa o lokela go ditlhatswa batswadi ba lona ba ke ke ba kgona go leetsetsa dintho tsotlhe le bona ke batho ba kgathala le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona jale ke ga o e ba le ntho e nngwe e godikwenyane e benyana e tlagang ka tlasa setlhatlha e ne e theta ntho e kang bolo ka maoto a yona a ka morago
1: motswana jale ke eng seo
3: gore he ke kgola boleko ke yona e tlhokisang mona
1: ka tseya tlha yona e etsang
3: ya reja mathe a tlere mathe re baleye monaeng
2: sena se ne se lekane bakeng sa twena ile ya bua sena e sentse e hemesele
1: motswana nkampa ka baleya sephetephete o ina lobo ke baleye ka tseye tlha e tshosang
2: e se neng ke ga tweba e se e qala go pakela diaparo tsa yona gore e tsebe go gutlela ga yona ile ya re
1: go gotla ka nnete mona motswana empa o kotsi jalo ka gona kwana motseng bonnete ke gore kwana motseng ke a tseba gore na nka itlhokomela jang
2: motswala o ile a feletsa motswala go fitlhela ba fitlha stationeng sa terene terene ile a fitlha e sa gane mme tweba ya sadisa motswala yona gantle ya kena ka terene ya tsamaya tadi ile a itulela mona lapeng la yona moo teng e neng e thabetse kgotso le kgutso e ne e etela motseng gang ka mora nako e telele go etsa dinthwana tse itseng empa le teng ga e ne e ya moo e ne e etsa bonnete ba gore tweba e teng go e tataisa tweba ile ikela moo e dulang ga go e ba lerata ke bolela gona moo moo e neng e dula teng e ne e ikela ga motswala yona bakeng sa matsatsi a phomolo jale e ne e ka di rata dibaka tse pedi tseo di di tsebang gantle dibaka tseo di di bitsang lelapa wena ke e seo o se ratang ka sebaka seo o dulang go sone bana baka
0: mmematshe
2: ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng metswalle ke a kgolwa gore le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone pale ya kajeno e ne e bua ka eng
0: e ne e bua ka ditwaba tse pedi mmematshepe
2: phapang ya ditwaba tse e ne e lefe
1: e nngwe ne le tadia e nngwe ne le tobennyane e phelang motseng mmematshepe
2: ketelanong ya tsona na di ne di ba le nako e monate
0: go jalo mmematshepe empa e nngwe le engwe e ne e tshoswa ke seo e se utlwang ga e le ga e nngwe mmematshepe
2: wena ke eng seo o se ratang ka sebaka seo o dulang go sona
1: nna seo ke se ratang ka sebaka se o dulang go sona ke gore ka tlabula mmila wa phetisela e be go ba monate mmematshepe
0: nna ke gore ke kgona go ja ka moo ke ratang mmematshepe
2: oh kananelo wena le dijo ngwanaka ke a leboa metswalle
4: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
0: tsamaya ntle mmematshepe
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke nako ya laboraro la jackpot ya Lotto. Laboraro ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Lotto e lekanyeditsweng 14 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. E wena. Lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Hodima hlooho ra ke ya 10 tshebeletso ke ya lesedi ho SABC, re balwa ditaba ke Diengwane Moeti.

0: Ditabazana tsa hora ya leshome di fella monatse la talantsena ke tsa hora ya leshome le motsomong o tla di balwa ke tsietse mogwaladi le nana o la itlhabolle letswela pele.
1: Mabidi ke metsoso e meraro ka mara hora ena ya leshome. Ke le kare a ko romela voice note nke kutlwe maikutlo ha wena mabapi le taba ena eo ke neng ke bua ka yona ka nnete ya batswadi bo tla fumana lefeletsa bana ka dikaono dikolong mona ditoropong. Le makeishene mona ya etsahala mabenkeleng ana maholo. Nna ke bona le banana bana ba dulang di-university mona o fumane hore banka monyetla hore re dula haufi le mabenkele. Me rekaya mabenkeleng o fumane ba rwetse dibonete tsena tse rwalwang dihlohong mona. Batho ba se ba di entse fashion dibonete tsena tse rwalwang dihlohong mona. Ba di rwala le motsheagi. Ba kentse dibonete tseno ba ya mabenkeleng ba le jwalo ka di-slippers. A ko reng ke utlwa momamedi ba rometse di-voice note ka bongata bona bona bo esale re ke bone gore na ke kgona go nka tse kae di-voice note tse rometseng mona mabapi le taba ena eo re buang ka yona momamedi motle re ketse tsena.
2: Dimela stulane le ka re teng yo bomme ba phoqa stulane bomme ba etsa mehlolo ka ntle ka mona le nna ne ke bone mme mong jwale dishopo ke se di bitsi ka mabitso ke engwe ya dishopo tsena tse phahameng tsena a ya shopong a kentse gown le di-money slippers a kena ka ga shopo eo kore ka ipotsa ke le motho wa mme ona motho o kore ena ha tla shopong a kentse gaono o nana batho ba mo shopong mo ha bana dikaono ke ena kore a special ka gaono bana gaono ke ntho ya ka tlung e fela ka kamoreng ha e tswele le ka bokishini bo kae ke diphoso fela tse re di etsang go fona re tswela ka yona ka kishini gantle ntle ke ntho ya ka kamoreng e fela ka kamoreng mara bomme ba bantho tse ba di etsang ka ntle ka moo ache ke mathata metholwane
3: Khotsong mofumahadi khotsong thuli ha taba yeno ha ntle meno ha ntle o thole mme ka dikaone ha ile di shopong ke be ke hopole shopong yengwe yenge ke nga ibitsa ka lebitso security ne sa dumele motho wa mme ha kena a pere dikaone ka shopong yeno kore ha o go shebile e se e le fashion ene ga o ne ke ntwane ya busiwe ya dikobong e se e le fashion bo mme bana se ba yentse diaparo ba tsa mahotle ka nnete ha tshika nnete ha ba shebe hantle swapano oho taba e botlhoko ha kana kana ke ntate motlhong ka blomo
4: yo mo wa ne thuli ke na le yona e sale ke reka e tla o kena fashioning ha ke batle ntho ya gola ntlhong e le nna ke na le yona nna ke ebitsang le nna ke na le yona ke nkgono ga ke batle le mojateo wa bona ke ntho eo e golang yo thong le nna ke na le yona le gown especially e pinki hai man mo ke dulang mona fantaro ke boetse ke re ntho tse ntse le di apereng ke na le tsona fela nneng le a ntswafisa ke tswafa o di apara ke tswafa di apara nkampaka dula ke apere tjale le kobo gona tjena ba orile letsatsi ba marakong mona ba tla tsatsi tla be le o dikela yo batho ba modimong
5: thuli ntheno e bitsa ka marias ka Afrikaans ka English ka re ba nagana gore ke gown ya end ya di-graduation ka Afrikaans e bitswa ka marias ke phetho ke thuli and ga o le jalo o kopana le motho a apere gaono ka strateng motho o a sotlhape
6: dumelang ga o se thule ga o tlo bua tlhe ga o tlo bua ka dikaono he re utlwile ke dikaono go nna ebile ga ke na yona se thule ko o tlo bona gore se ke e tswafa ne ke e rata mara se ke e tswafa tsatsi le leng se ke bona sekolong sa gona mola se phahameng monana tlokola mona makgwathe mona ke bona bomme ba bangwe ba kena ka tsona ba babedi ba pere dikaono ga o go a sheba o se thule ne e le 11 ko botlhoko bene ke boutlwile ke bile ke tletse le bogale ga o go a sheba batswadi bana ba bitsitse ka lebaka la ngwana maara ba ya ka dikaono ga o go a sheba ke motsheagi ka bo 11 ke re bathong kwae ba sa tebelwe ke re nna ga ne le nna sekolong mona ke be ke ba tebetsa o se thule ke be ke itse bomme tso mo aparang gantle seng sekolong mona ka nete o tshile go utlwile ke dikaono le a motho a sa tlhapile a ge sa bona go tlhapile bane e motho a ba tlhapa kata go tlhapa a ba go bebeya ka godimo o futhumala mao oe kaono a e ka nete
7: nna tele kae mamane tuli jo mamane tuli kaono a ke e batle selagen se kekeng ka se bitsa ka lebitso mo ne ke sebetsa teng Brandford sheba legwala mo ga o ne o kena wa apere kaono o na o gotlisa monyako ga ke e batle nna ka ebile ke la ka e chase kore ga ke e bapa ke ba gore ga ke e batle ga e kaono e kaontshetsang ore o apare kaono jo teng lekeišeneng aa ja o siele kaono ebile e pink yona ios ke sana mme wa banana ka Brandford tsatsi le monate tuli
8: tsatsi le bebi moratio wa ka tuli bebi ntheno kaofela ke bohlaswa ke bohlaswa bomme re a phoqa wa tseba re a phoqa bonne kapo motho wa bone kare o phela monate ga etsa ntho tse jalo nna ke tsebe ga ke tsebe ka nnete ene ba bantuli bebi le bana ba bone ba ba galemela mare motho ga utlwe ga mamele hai bo mme nna ke tsebe nna ba entse jwa ngwatse ba tuli bebi mara tsatsing le motlho mongwe ba tlo utlwa bonne gore na ntho e ba e etsang e mpe ga kakang ke a leba tuli bebi
1: he ke lebuile hle ke lebuile ke thabetse le gore go na le ntate ya keneng le bo ntate ba e sheba ka leitlho lena le o re e shebang ka lona mo mamedi ka nnete bomme ga re itukise ke kgwedi ya basadi re a bontshana ga re lwane re a bontshana gore ntho ena ga e ntle ga re e tlogeleng ha re itloheleng ire ke fete ka mana ka mabenkeleng mo mabedi motle re a gutla
9: palisa wa bo sosele ha kale ke eng
10: ke keta go lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans
9: ke hantle go bane
10: Xiaomi ke mola madness o ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se se so se lefa ke keta go lefa dikoloto tse pedi jwale nka go tshisa 2000 rand
9: wow
11: ke mola madness eo ha Ackermans fela khona le dipehelo
12: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau ke ka pamatsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hey, una le lentswe monate ngwanana man. Eh? Miss Noxy, ah una le lentswe monate gele. Re le boha. Dula mo o re be mesosung e le shume le metsetseletseng ka mora hora ya le shume. Palesa mohali ke moeti wa rona ka jeno ke mongodi wa buka me le bitso la buka ena ke Unbroken Craze in the Fire. O tla refa ditaba tsa yona ha holonyane me o santsa le teng mohaleng kwano. Dumela hle Palesa mohali o phila handle ngwanese.
1: Dumelang. Lana
0: o phela hantle Palesa
1: ke phetse ke phetse ke phetse ka nnete ke tshabetse gore ke pele nanon lena la hao ka teng
0: re le bo ha Palesa re le buile ha holo hona le mo mamedi ya qalang ho utlwa ka Palesa mohale ya sokanga mona a ko re bolelle hanyane fela ka wena Palesa ke ba
1: okay Palesa ke Palesa mohale moradi wa ha tsotetse batlokweng kwa ke mongodi wa buka ya Unbroken Grace in the Fire me ke mosadi ya dumelang ho Modimo ka jeno ke thabetse ho bana le lona ka nnete and ho tlo arolelana le lona ka tumelo le bohloko le mamello le mohau wa Modimo o ke o boneng bophelong ba ka ke santse ke tsamaya tsela ena ya bophelo
0: But ba bangata ba re lerato la bongodi ke ntho eo mohlomong a ileng a kopana le yona fela a ituletse fela ho sena letho la letsang ya ba ho tlelwa ke dintho tse ngata-ngata ya ba ha dintho tsona di tla o sa nahana hore e re ke dule fatshe ke dingole jwale wena taba ya bongodi e tlile jwang ho wena
1: taba ya ka ya bongodi e tlile ka hore ke fitile ntho tse ngata bophelong hore ke mpe ke fane ka tumelo le hore ke tshutshumeletse batho hore bopaki ke ntho e teng ke iphumane ke bona hore ke feta mathateng le mahlokong a bophelo hore ke ska kgona ho tsamaya ke be diagnosed ka rheumatoid arthritis ke be diagnosed ka pulmonary embolism empa hara ona tseo le hore ke hotse ka tshotleo ke la bona ke fenya jwale mohau wa Modimo le hara mathata anana hara mollo onana o la ntsha hara dintho tsohle wa mpe ya mo ke leng teng tsatsing lenana jwale ke rata hore empe ke phanyise moholo wa ntate Modimo hangata batho ba bang ba fuwe ka bohuting ba bang ba fuwe ka puong empa nna ke fuwe ka ho ba mongodi hore mpe ke fane ka testimony ya ntate Modimo batho le hore ho bontsha batho hore le haebe o iphumana o le bohlokong bofe kapo bofe kapo o tlola di-mountains tsefe kapa tsefeng kapo o tsamaya o wa tumelong o tsebe hore Modimo o teng Modimo wa phela and le thasello ke ntho re hlokang le matla bophelong
0: ha ke ntse ke shebile buka ena ya hao o bua haholo jwalo ka o so hlalositse ka bohloko bo ileng wa butlwa tumelo e o nang le yona mamello e bileng teng ke dipepeso difeng tse o ileng wa teana le tsona haholo ha o nka qeto ya hore ditaba tsena tsa ka ke batla ho di arolelana le lefatshe ha se batho ba ngata ba nkang qeto ya ho arolelana ditaba tsa bona tsa bophelo ba bona le lefatshe empa wena o ile wa bona ho hlokeha hore o dule fatshe o arolelane le lefatshe ditaba tsa hao ebe dipepetso tsa hao tse o tobaneng le tsona ile ya ba difeng tabenya
1: ka nnete ke la tobana le ntho tse ngata ke hotse kore ke na le background ya hore mo ke tswang teng ha ke hola in an environment where bophelong o tswa lehaeng le nene le na le tšhelete empa tshotleng eo ke la bona lerato la batswadi la ntate mogolo le nkgono le mme wa ka and hodima moo ke la bona hore ka nnete Modimo wa phela le ha ntse ke tsoa ke ka tlala ke ntse ke ya sekolong and nako e nngwe o fumana hore o ntse o kena sekolo o ntse o sena tšhelete o ntse o kgona hore o tsowe bokuding ba hao ore o ntse sna matla empa moha wa modimo o fihlele ke nahana ha kalo phepetso tseo ebile phepetso tsa hore I think ka 2009 ke laba diagnosed ka tuberculosis ke la feta hape mo ke laba diagnosed ka pulmonary embolism ke iphumana ke nahana hore nka be ke le siko bophelong bo kakwano empa moha wa modimo o la nfihlisa wa nfitisa dinthong tseo le tumelo e ntate modimo a la mpha yona ke e matla ha kakang hore le ha ebe o feta dinthong ke nahana ke la bapisa bophelo ba ka le ba Shadraka ha ne a ipona le Abednego mollong o ba o nahane botla ba chesa empa
0: hanyanenyana fela re ke fete mona utlwa hanyanenyana fela ke re ke fete fela mona re tlotsola pele nna le wena ka ditaba tsena re ke tsetse.

0: kenda de thuri o mametse tholwana monetsani lenane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mabedi rentse re bua le Palesa mohale Palesa o ka tswala pele ntlha ya bohlokwa e oneng o hlile o itoboketsa tabeng ya dipepetso tse wileng wa tiana le tsona ha o ne o nka qeto ya hore ke nka ditaba tsa ka ke di arulelana le lefatshe e tswala pele ngwaneso
2: o tsana tsela ga ke buile hore ka nnete ho feta molong ho feta bophelong bona na bo o reng ke dula o fumana hore motho wa lla ka mehla o le o sa tsebe hore na ho etsalang empa modimo ha o fihlela ka dimakatso tsohle and ke ngwana a bileng ke bile ke fitile ntho tse ngata whereas ke la ba diagnosed ka rheumatoid arthritis ha ke se ke tsholo ke la phumana ke sa tsebe hore na ha ile hantle nna ke le Palesa modimo o ntlisetsang lefatsheng e le gore ke tlo safara tsenana ga kana empa godima moo ke la bana le tumelo ya gore ke kene sekolo ke fenye nthong tse ngata le mathateng e ke naganna gore haholo ga o ntse o tla o gola o le ngwana o nka se kgone go fisa mathata ao ke ipone ke fisa mathata ao nna Palesa but he itse kore tumelong yaka itse ha ke bona ke re modimo ore ke ka o fetisa hara ntho tse ngata kore ka ra bebele modimo wa bua ke ka o fetisa hara ntho tse ngata so nna ke le Palesa ke rata hore batho ba tsebe hore hara mathata ohle no matter hore o feta kae o tla fenya hore na o tswa bohlokong bo bokae o lla ha kae o sotlile ha kae empa ha o dumela mohau o nana o santse o re file modimo o santse o file ona re tla fenya hara dintho tsohle o iphumane o le te o le o futse dinthong tseo tse o boneng hore o fetile ho tsona jalo ka modimo a re o teka tafole pontsheng ya dira tsaka o ntsamisa kgotlhong ya lefu so ke bile le thahasello ya hore ke pake boteng ba modimo le mohau wa modimo bophelong ba ka gobane ka tsohle ho tsohle tse ke fetileng ho tsona le ho lahlela ke ngwana ha ke tlabe ke be diagnosed ka pulmonary embolism kore ebile ntho tseo tse ngata gore ka nnete ke bone mohau wa modimo le ha ke fetile ka gara mathata ohle a bophelo
1: ngwadiso Palesa ko mametse hantle ha re qetela ditaba tsena wena Palesa ke mona ngotse buka o kgonne hore o behe ditaba tsa hao hantle ka moo o ileng wa susumetswa ka teng ke hore o be le buka ya mofuta ona jwale nna o ka re ho ngwala buka e ka ba tsela e nngwe ya ho fumana pholo moyeng ha eba mohlomong motho a ile a feta dinthong tse bohloko tsa bophelo na ebile pholo e ka ba ya hao fela wena mongodi kapa le motho ya balang buka a ka iphumana a fola ka lebaka la ditaba tsa hao tse wena mongodi o dingotseng ka hare ho buka na o ka dumela ho seo
2: ke dumela hore le motho a ka tshwarang buka e hobane buka ena na le le phepe ka le phepe le bontsha mohau wa modimo le morero wa modimo bophelong ba motho gore la ka ifumana o le ka hara khoso e se kapa e se ya lefu kapo bothateng bofe kapo bofe bophelong ba hao gore modimo le mohau wa hae o santse o le teng maphelong a rona gore o kgothatsa batho gore ba tiye ba emelle mo ba leng teng gore ba tsebe go fenya bophelong
1: ke le bile ha ho le hle wena pa le sa mo hale hore e be o ile wa buisana le rona me ke a tshepa le hona o dumela hore ha ino ba buka ya pele ena o tla tswela pele hape mme o tla gutla hape re thuli ke se ke ngotsi buka engwe ya bobedi ke a tshepa o tla ba jwalwa kere
2: ya ka nnete o thuli ke tla gutla hape hape ke bue ka tseding mpa he ke le buile ntate modimo a mphile sebaka senana fa gore ka tsatsi lena la bomme gore ke finyelele ke kgothatse le bomme gore ba emele mo baleng teng gobane ga se lefelo la lefatshe modimo santse a na le morero ka maphelo otlhe a bomme
1: ke a lebotlhe kgwedi e monate ya basadi pali bye bye.
2: Thank you.
1: Bye. Bye. Hasimo he ba medimo tle meso so re bia ho ye mashima ba beti le meso e robonga kamera hora ya le shume Tazan se nomnenekazi.

0: Moletsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o notse ba hore SASSA e etsa di netefaletso tsa dintlhatsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa ka bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la bobedi la di 4 ya ba phelang ka boqhwala ka la boraro la di 5. Ebe grant ya bana ka la bone la di 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela la bohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka la 7 August, lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo, mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena kgweding yona ena ya August ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Epi nene o tla monate yang kgopotsa wena ntswa ke motlong roi card. Yang kgopotsa wena ngwadeso, yang kgopotsa wena ka nnete, ya ka re ke a o bona, ya ka re ke a o bona ha ilela o etsa ntho tsa gao tse o tumeng ka tsone. Ntswa ke motlong roi card. Ngwadeso motho mongwe le mongwe wa tsebona le ntho hae. Mutebo le bona le ntho hae, muthelo ntho ena ke ntho hae. Ha yetsa mona wa murata o ka gahlwa ka nnete o etsa ntentla ka tsela e bakatsang roi card ka nnete yang kgopotsa wena ngwadeso manyarela a re ntjatsa mona di a loba a tshipi jana ho mono kile ka ofa I'm here ka nkia se zamo soulful g me tshebeletsong ena ya lesedi ke nako ya o kena ka malapeng. Dumelantle ka bana ka malapeng. Hei, ho na le mantswe ke a ratang ao ke hlolang ke a bua ka mehla hore tsotella batho bao ba ratang. Tseba hore na molekane wa hao o tswile jwang, bana ba hao ba tswile jwang, batswadi ba hao ba tswile jwang, bana beno ba tswile jwang. Ba leloko wa tseba bo rakgadi bo rangwane ko ba letsetse ha nngwe fela o ko ba botse bophelo hore le phela jwang. Le phila jwang ke ntho ya bohlokwa mme ka jeno ke yona taba ya bohlokwa eo re buang ka yona hore ka mo nthwena e nang le matla ka teng tabeng ya ho bopa malapa. Motho ya tsebang taba tse ya tla di hlalosa hantle ke Mme Mamuso Pitso, ke mosebeletsi wa setšhaba. Mme re bua le ena he ka yona taba ena ya hore na bohlokwa ba dipuisano tsena tseo e leng hore le lokela ho di etsa kgafetsa le lelapa jwalo ka ke hlalositse bana beno, bana ba hao, batswadi ba hao, leloko la hao. Di bohlokwa ka kang ho bopeng malapa a rona. Mme ka nako nngwe ha o hlokagale hore re kopane fela ka mafu. Batho boholo malapeng mona le kopana ka mafu. Ha hona hore le kopane fela le kerere ha re ke tlo dulang fatshe re ke re qoqe fela e mo le mong a ka ipolela hore na o ntse a phela jwang, diphepetso tsa hae ke difeng. Ha le kopana le tatile ke mekete ke mafu, ha hona mohlang le kopana le dule hantle le iketlile le qoqe fela ho le monate le tsheare lohle ho ka be le letsatsi le jwalo. Mme Mamuso Pitso, dumela mme wa ka.
3: Dumela to le baby le phetse jwa moratiwa wa ka.
2: Moratiwa ke phetse wena o phetse hantle mme.
3: Ke phetse ka mohau.
2: He, re bua ka ntho ya bohlokwa. Wa tseba ke bua ka mehla ebe ka re batho ha ba inkele hlohong tsotella batho bao ba ratang mme Mamuso. E bohlokwa jwang wa tseba ntho eo ya hore o konke mohala fela o ko o botse bophelo nako nngwe le keletse kopano fela e se ya lefu e se ya mekete. Mo le dutseng fela le qoqa le tseba hore wena o ntse o phela jwang, bana ba hao le kgona jwang ha e le mona le sa sebetse ntlo ka ofela. Wa tseba ntho tseo di a hlokeha Mme Mamuso maphelong bophelong bona bo re bophelang ka jeno hore re ahe malapa a tsitsitseng a monate mananang le kgotso a phelang ka kgotso. Mme ha re ke re shebe le wena mohlomong o ko toboketse taba ena ya bohlokwa ba sena seo re buang ka sona ka jeno.
3: Okay, ke le baby. E re ke dumedise ba mamedi bohle ba Lesedi FM. Ke le dumedise ka ofela ka moka studio. Bohlokwa ba ho hlokomelana le lelapa. Ba tseba lelapa le bopa ntho tse ngata. E re nkare ke utswe mantswe a sekgowa hore ba re family e build a strong bond. And the family ke foundation ya good character. Di character tsa rona ka ofela di tswa ka hara lelapa. Ke tlo etsala ka hore e qadiwe ke batswadi ba rona ba seng ba le siko. And hore e tswele pele ya nna tswela pele le ho rona ha jwale o so setse runa o hlokomelana ge le leloko le runa ge lokela hore re ikenye baneng ba runa itse ma jwale ka ketane ha ho ntwe botlhokwa thule baby jwale ka ha motho a o botsa hore o robetse jwang kapa o tswile jwang mantse a o fela a o bontsha hore motho o wa tsotella and ha ho ntwe monate jwalo ka o tseba hore wa ratwa o na le leloko le o tsheditseng ha ona ntho e botlhokwa feta eo
2: jwale mme mamuso ke utlwa gantle ko mametse jwale di kopanong tsena kapa go bontsha tsotello gona go kenyeletsa dipuisano mo le be le sebaka sa gore le ke le dule fatshe le le lelapa le be le dipuisano tsa botlhokwa jwalo ka kile ka bua pejana e be sena se botlhokwa jwang mme o nagana gobaneng a malapa a mangata a sa etse sena sa gore ba kopane go be le dipuisano malapa a mangata a sa etse motho le motho o sa shebile yena le molekane wa gae le bana ba gae e be etswa ke ntho eo
3: hangata thule baby e etswa ke maemo a rona a gone jwale re phela bophelong bo potlakileng gaolo mesebetsi e re tshwere ga re sana nako yane ya pele jalo ka pele re ne re na le yona but ntho e teng e re ka etsang ke gore nako ra etsa nako re ka etsa gore ke a rata one jalo bane o se o na le ntho tse ngata tse di-family dikopanang to o tlo se thwe ga na le family gathering bakwena ba gagaphiri ba kopana bataung bomang ba kopana so ke yona e gotlisang moelelo ono wa kopano jalo ka lelapa ke yona e tlisang dikopano tseo tse jalo tse etsiwang one jale ke dithabela gagolo gore e seka la ntho ya go fela re kopana lefung and-e e botlhoko kore ga re kata go kopana lefung e tlabe ntse le la tseba re na le lona re na le lona re tla nne re letšhaka ke wa tseba gore ke teng mare ke tla le support ka mora moo o teng e felela gona tsatsi leo go sane ga ba o founela o sa tshwara founu
2: jale nthena e tshwanetse e etsagale ga kae me mamuso bane ka nako nngwe o tla fumana gore ha le se le etsa gafetsa jwale e se e tla e na le dintho tse ngata-ngata tse senyang sena seo le batlang go se fihlelela bonnyane malapa a ka etsa ga kae taba e ya go dula fatshe le be le dipuisano tse le ntshetsang pele jwalo ka lelapa
3: hangata thulebedi e ka etsagala ka founu le ka bua founung empa gore lona le kopane le ka etsa le gararo ka selemo le gabedi ka selemo le ka etsa empa hangata buang ka founu
2: ee obane ka nete thekenoloji sentse dintho di be bobebe
3: me di be bobebe gobane ebilane le kgona le o ka etsa conference call le kgona le o ka etsa conference call le buisane le ba bang thekenoloji e retsetsa dintho di be bobebe gagolo gobane ga re no kgona ke le like ga ke ntse ke bua gone jwale ke tshore mesebetsi e tshwere batho ba bangata ba go kae ba bangwe ba go kae ba bangwe ba teng mare ga ba kgone gore ba ka dula ba tla wena ka baka la gore ba bangwe ga ba na tšhelete so go na le mabaka a bang teng ke ka o kereng ga e ka etsiwa motlhomo bo gararo kapa a bedi selemong mare e etsiwe ka founu bogolo bogolo ba nako e etseng ka founu chekanang rona re leng teng ga jwale ga re etseng so gore re a chekana gore bathong e be bana ba mang mang ba ntse ba ya jwang e be bo mang mang ba ntse ba ya jwang o kana mang mang kana le ene o na na le lefu nengneng mo duleng le mocheka chekanang ka nako tsotlhe o bathong kana wena e be ntse le phela jwang le bana le survivor jwang ga jwale ke na le 10 rand a tshwarang le reke borotho
2: ee gannyane fela mme re fete mabenkeleng ke a gotlha
4: kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re o amela fela gannyane ka seo morudi ya sengotseng
5: go ne ho le bonolo. Ke ile le bankeleng la Pep, ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le accounting ya ka.
6: Etsa kopo online, o tla bona hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
7: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta Ikitele ya habo nolo bakeng sa bophelo bo maphatapathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
8: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona. Amalala la otso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile kaleho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicent FM lere, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
2: Mamiti Robedi, metso sepele hora ya leshemele motsomong 086-000-3084. Re kerenke mohala wa hao, kapa maikutwa hao ka WhatsApp 086-079-758-5066. Ke nomoro ya rona ya WhatsApp mohlomo ha ntse re bua le mme mamuso tjena o tlisisa dintlhatsana tsa bohlokwa tse re buang ka tsona tsa hore malapa re tshwanetse re tsotellane re ananelane re be le dipuisano gafetsa re tsebe ho tseba hore na bo mang ba ntse ba ya joang jwalo jwalo ke ntho ya bohlokwa ebe wena o ka lakatsa ho tshwaela ka hore mo mamedi na o dumellana le sena sa hore nthwena ka nnete e bopa malapa eo re buang ka yona ka jeno le mme mamuso pitso ke moeti wa rona re renke mohala kwano mme mamuso lesedi dumela
3: kgotsa mama nthuli
2: ndate dumela le kae

0: ke na le tsane ke a founa ke a mabotsa na o ka ntsa ya jwa ke na le yona haholo haholo ene kana go nngwe hape ha ke tsona hana motho bile wa hlae go tswa mfounela thank you mama
1: re le bile ntate le sa di FM dimela
2: hey tuli
1: hello me le kai
2: o sha po jantle le baby
1: ha mo nate mo nes
2: o sha po tuli mamela ke bua le mtsisi o ka sane ka le tuli ha ona ntho mo nate jalo ka o tsotella na le le family o kwa ha hona ntho mo nate jalo ka yeo na family ya ka ka tlo ma ka ka checka ha holo bo ra gadi ka ba checka ha holo ho mna ka nto go rena bona ha ba tlhutlele o nna o na taba mara nna ha ke na le nako ke na le time ke ba founela ke ba botsa le phitsi jwang tse le hantle wa ibo
1: mm
2: mm ha mna tsotella na le le family tuli man ha holo
1: Re le bohle o siri.
2: Thank you Tol.
1: Ha semo he. Le sedi FM dumela.
3: Hello Tol.
1: Hello me.
3: Amonate le kae mama?
1: Amonate le kae ngwanese?
3: Amonate.
1: Ei.
3: Nna ke ananela wa tsa Tol se taba ye ya ho tsotela na re le family. Ha ho le mekeng ena mo sona le di WhatsApp group mo re ka bua. But jo tuli ai le ga tla le sala teng for family. Ntho e ka re thusa ha ho le go bona re khutlelana ho bane. Na go ha iyo jolo ka hanne a tsho ya hore re ka dula fatshe jolo ka pele ga kopa kopana. Re kopana mola ka mafu and ha ona nako re botlhoko. Ga re khone fela le hore re ka catch up ha ke ka tima mantsi a tsoa. Ena di group chat e bohlokwa ha holo ba o tlo fumana ngwana a sa tlhaga gadiwa hai a sina le gato foka gadiwa ba ne ha ho a ba den nako e leng hore o kila a bonda le yena ke bole ka tima mantsi a tsoa. So ina group chat mo nate ba nwana o tsatela le voice ga gadi ka tsela ga gadi a ka bua tena ka groupung ka pa malume a ka bua tena ka groupung mo na mo recent group chat ka di sonta jwalo ha ga sna mabaka be ga catch up mo khilile lata ke bo soko ha hulu hulu hulu go bane ba ntse tswa go blood sugar and water go bontsha gore le loko le bo soko soko soko soko soko tuna
1: a engwe ne so re lebile ha hulu go thabetse bua lwe Thank you. Mema muso ngane so hare kwa le taba ena mohlomong ka ofana ka dikeletso ka haramalapa ka mona hobane jolo ka hamme a hlalosa le rato ka haramalapa ka mona le bona hala le fedile mangwe kana ka hore ha ke no ya ra gadi bana ba ga gadi tjena bana ba mang tjena o fumana hore jwale se ama le bana e kenya le bana le hlolo na le mathela baneng ha o sa le monate mana ibe mohlomong keletse o ka fanang ka yona ke efeng bane ha se seo re se batlang seo re se batlang ke malapa a thabileng a kopaneng a tsitsitseng e ya me
4: ha e shebisisa thule baby hangata e etswa ke go bana le jealous kapa ho kwata so ha mohlomong o monta ba ha ke ha ga gadi ha ke batle next ka lefula motswala dikeledi ha ne re le grandstarter mamuso o lanyetsa tsena le tsena ha ke batle nix ha wa tsebisa mamuso gore o utlwisitse botlhoko ena ha tsebe gore o la utlwisa botlhoko so ha o na le bothata kapa o na le kabang le motho ha re duleng fatshe jalo ka lelapa re lokiseng gobane jalo ka lelapa re a tlhokana nnete ke gore re a tlhokana o tlo tlhoka gagadi ka letsatsi le leng gagadi o tlo tlhoka le bana ba rona ba tlhokana ha rona re sa buisane re qabane bana ba rona ba tlo ba jwang ha re ke batla thule baby re fedi sentle la lentswe la sotolereng le loko ha le ya baneng le a fela ha re ntse re tla dikopano tjenana re a itisa ntho gore le loko ha le ya baneng ha le sa fela empa le a eketseya lerato ntse le eketseya so ha re ruteng bana ba rona gore ha ona ha re qabane re le batswadi re dula fatshe re a lokisa ba tlo e bona ka rona gore aa le borona batswadi ba rona ba ne ntse ba qabana ba ne ntse ba lokisa ke bana ntse re kopane kaofela ha o tshware segopi ha re seke ra tshwarelanang digopi ha re bopeng lerato re be nnete re be ntho e tlameileng re e tlame jalo ka lelapa gobane at the end of the day ra tlhokana kaofela a rona wa tseba thule baby go tshwana le ha o kula ha o kula o le ka tlong wa founa motswala wa founa ragadi wa founa ausi wa founa mangwa eno wa tseba o bana le lethabo le pene yane utlwe hafoleya
1: ejalo mema mmuso
4: go tshwana le ha o tlaa lefu o lebeletse go bona o tla ragadi ha ba tlaga ba o fa maatla
1: Mm.

0: le sa utlwane le le lelapa o tlo fumana matla kae o tlo fumana lerato kae
1: Hey, me o buile ka nnete ke a tshepa le gona o dumela ke bona mehala e panyapanya ba e thabetse taba ena ha ilo aga malapa ditaba tsena tse o re buileng ka tsona ka jeno ga dilo aga malapa ga dilo etsa kgotso ka malapeng moo go seng go sena kgotso teng re lebuile me mammuso pitso le ka moso mme
0: ke a leba thule baby letsatsi le monate
1: tanki me ke a leboga Hey taba bohlokwa ka nnete mo mamedi motle taba ya bohlokwa ha re tsotellaneng re le malapa ka nnete ha re etse bonnete ba hore re se ke ra iphumana jwale re hula hulana rona re le batho ba bagolo ka malapeng ka mona re kenyeletsa le bana ba kena tsietsing ha ba sa kgona ho ya kae le ha ba kopana le malume tseleng hobane wena o buisane le malume le bana le bona ba se ba feta malume fela ayayayayaye hobi e ha se ntho e ntle eno ka nnete ha re lukiseng dintho tse jwalo ka malapeng a rona re tle re tsebe go dula re thabile jwale ka ha mme mamuso a pitso a tshware ha ona le tsietsi ba heno ba hlaha ba leloko le hlaha wa fola ka nnete utlwa dintho e ka re di tsamaya hantle hobane fela ba teng ka nnete ha re tloeleng ho ikgantshetsa ba bang e hona le ba tletseng ho ikgantshetsa ba bang ha re tloheleng ntho eo Ora ke a le shime le motsomong ena ke tsabeletso ya le sedu SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi mohaladi

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Bina ka morapina le sedi FM.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: tabale sedi FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la ithlabolle ha re ithlabolle
1: re fitela home ntebo patela malindi yena ke occupational therapy manager ka jeno re bua ka taba e hlokolo sejwang bomme le lona ba hlokomedi ba bana le lona montate re bua ka bana me re bua ka taba ena o tla fumana hore ngwana o dula a wa gafetsa gafetsa me kana ka nngwe ha se taba hore ngwana wa wa hona le nako e o lokelang hore nthwena ya hore ngwana a dula a wile o go o fumane thuso o botse hore na ebe na ebe ke bothata ba dintho tse itseng tse etsahalang mmeleng wa hae kapa ke ntho e tlwaelileng ha re hane bana ba wa ha ba ntse ba tla ba hola o tla fumana ngwana wa wa ba bapala ba wa ho na le ntho tse ba ithutang tsona o fumana hore ka nako nngwe ngwana o sa pudukane fatshe ha ntse a ithuta tse wa ithutang tsona jwalo ka ngwana empa he re tla ke re kene tabeng ena ya bana ya ho wa ka botebo. Me Malindi, dumela me ke sentse ke na le wena kwano ho Lesedi FM. Me Ntebo, dumela me.
2: Tshelo tuli le kae ho leso?
1: Me ke phetse, o phetse hantle.
2: Ha mna ke tla tsentse ke dimedi ka le mamane di.
1: Ya ke re le bo ha ka nnete re le bo ha me Malindi. E re pele he re kena ka botebo di tabentse na tsa bohlokwa tse o re buang ka tsona. Ke fete ka mana ka mabenkeleng ha re khutla he re tlo tsola pele ka tsona nna le wena.
2: Thank you me.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: o mametse tholwana moletsane lenane o la itlhabolle.
1: Malindi ere ke boela hape ke o amohele re ke re bua ka taba ena ya ho wa ha bana re tseba hore bana ba ithuta ba bapala me di ntontse o tseba di etsantse ho ka etsa hala hore ngwana iphumane a pudukane fatshe mona a wele empa jale ke ne mo motswa di a lokela ngongongo re ka o be sa le ngwana a wele na kwe ka ofela
2: e ke le botle le jeno ka o se hlalosetse di pakete tse di bontsha hore ho wa ngwana ha ntsa tla hola ke ntwe e metaitseng ke mphetlwa ile ile e bile ke ntwe ka ile bela nga le ba sekomedi le ba tsadi ba bana ntwe e e ne pa itse ka tsela ya hore ke teng mo ngwana a ithuta hore a be le botsitso mme le ngwa hae ke teng mo ile go ngwana ha ntsa hola jo la pudika na phahama o tlo fumana go o atia mme le o tia manwe tswa hae o tia mefite ya hae e ba botlhata sel ha re se re fumana hore ngwana o sa dula a wile nako ena kaofela tshwanetse re gopola gore ga ke re bana ba naga ba tshwane nna nka raka gre ngwana motlhemong ba le mo dinne ba le babedi e mong le mong tsa na le kgolo ya gago fela go gola gwa bone ga o siane ga kalokaloka dikgwedi tebelelo kore ngwana ga na le bo selemo le kgwedi tse tharo re lebeletse gore ngwana a tsee o tsamaya ga ntse ya gola jone a temela le mong tse pedi a seke go matha jale ga re mo bapitsa le bana ba bangwe se re tswana re bona gore ache enwa ena o dula a wile empa dithaka tsa gae kapa ba batlang ba atametse dikgodi tsa gae bona ga ba sa ba ka tsele ena wang ka teng ke yapele re bontshang gore ka nako ngwe ka nna ba bothata bo sebo le teng ka nako ngwe o fumane gore ga ile a wa jalo ga a sa kgona go etsa dintho tsa nna di etsa pele ke etse motlhala o ne a tseba o matha jone ka moka gore a o fumane gore ga a sa tseba o matha o gutletse morago o sa gasa kapo o sa tsamaya a totoba ke e mong a matshwage bontsha gore e seka ba bothata teng motlhomong ngwana o ile a thuna kapa motlhomong ngwana kelelelo ga ya gola gantle gore a gole jalo ka bana ba bangwe a tie ka nako mmele wa gae obe o loke jale motswadi ga o le jalo ga motatisa re re a ba sa potlakisetsa ngwana tliliniking a le o batlisisa gore na ke eng ena e e tsang go ngwana awe gobane ntho re e batlang kogore ga e bane ngwana o wawa empa a nna nna a tshwane le bana ba bangwe ga re re o le mo dipedi ebe thaka tsa gae ke a tseba go kaekae ga ba atamela mane ba ba qetse preschool teng ga o sana go go go ngata ke a leboga ke tse ba ra e tlhakile
1: e tlhakile mme e tlhakile ka mo o ntseng o e tlhalosa ka teng motlhomong re ke re toboketse mabakeng a na a o e leng gore a etsa gore ngwana a nna iphumane a ntse a wa gafetsa-gafetsa e be sena motlhomong se ka ama kgolo ya gae kapa se ka bolela gore e tlile batswadi ba gae ba lokela go tsepamisa maikutlo ntlheng yo motlhomong re ka re toboketse mabaka a na a o re buang ka ona a ka etsang gore ngwana a iphumane a ntse a wa jalo fela o se o tlhalositse a mabedi a mararo nna go na le a mamme
2: a teng gonnetse o tla fumana gore mofute go rekegang bana wa dieta ga se mofute motlhomong o ba loketseng o fumane gore ka nako ngwe ngwana o tlisiwa ke dieta kapo dieta di golo go ena kapo ke mofute o bima kapo bobebe gagolo bakeng sa ngwana ke e ngwe e ka etsang gore ngwana a tsamaya ntsa a wa pudukana nako ngwe o fumane gore ngwana o na le lefutso o tlhaga maso ga yana le bothata kae kae ga a le jalo ngwana o tla fumana gore o tlhoka dingaka tsa maso gore a thuseye gore le ena a kgone gore a bone gantle jalo ka bana ba bangwe nako nngwe e e leng gore e kotsi ka go fetisisa o fumana gore ngwana kelelo ya gae ga ya gola gantle motlhomo go na le go sa ileng sa etsala mme ga ntse le moimana kapo nako nngwe ngwana ga a na tlhaga o fumana go na le male mo e leng go la tlhoka moya o nepaetseng kapo o lekaneng ka teng o fumana gore jale ngwanenwa ga a tshwane le bana ba bangwe ena o a lokotseya ke moyeng fela ka rakang kwa le ke moya wa ke matshwao a mangwe re a shebang a le gore motlhomo mesifa ya gae ga ya gola gantle gore e tie kapo manumeletso ga ya gola gore a tie
1: mamedi re ntse re buisana le moitse wa rona ke Mentebo Phatela Malindi ke le ka tlhalosa ka re ke occupational therapy manager jale nna go na le matshwao motlhomong ao motswadi kapa motlhokomedi wa ngwana a ka tlhokomelang go ngwana ga e ba motlhomong a e na le bothata bona bo re buang ka bona mme Malindi
2: ke ka tlhogong ke ditsitsi ga bapala thule o tla fumana gore ga bapala le bana ba bangwe o tla monagane gore ngwana bana ba mo supisa o kgona gore a ibuelele a le mong fela ao ya le mong o sena le ngwana mo supitseng kapa o sena ntlho etsa etseng jale ke nngwe ka bodimodimo re tla bona gore e se ka ba ngwane ne ga a fete ya gantle nako nngwe o tlo fumana gore le mmeleng mona ga a gologa tie o bobebe o feta bana ba bangwe o fumane gore ke karaka la thepo mohlomong a ntseng a iwa jwalo e kana ko ngwe ke yone ene ya gore manongelo tso ha ya dilo a opa jole le jole o tla ba a lla ka manongeletso kapa o bone gore o tswa fa o phamba o tswa fa gore a bapale le bana ba bang ena o dula a ditse fela a sanke karolo ga ba bana ba bang ba bapala e ya re bontsha gore go ka nna ba go na le bothata bo itseng.
1: Hey, ntse tsena tse le buang ka tsona wa tseba ka nako nngwe go ba motswadi go thata me malendi gobane ha o sena lesedi go hang wa tseba ona le batswadi bane ba le fifing o ke nnete o godisa ngwana empa lesedi le kareng le na le o buang ka lona ke dintho tse ba sa di naganeng le o di nagana re dula re nagana ngwana o wele a re tla mo phamisa ga ona mo o naganang gore ena yona ke ya gola e tlhoka gore nke ke ye ngakeng ke le utlwa gagolonyane jale le ka kgothaletsa batswadi gore ba emeneng a ngongore nneneng gore jale mona ke tlhoka thuso ka ngwana wa ka
2: ke nnete thule ga re sa eletsanese ya gona mo go tla ya teng gobane bana ke bokamoso jale ke gona re tshwanetseng gore re ba tlhokomele. O tlo fumana gore ngwana ga o bona gore o sa wela kgafetsa-kgafetsa jalo ka se ke ile ka bolela pejana kapo a sa amethe le thaka tsa gae ke teng mo re mo isang teng ngakeng gore a lo lekolwe gore na bothata-thata ke bofeng gobane ka morago ga lekolwe ke batho ba sebetsa mosebetsi ona wa rona wa di-occupational therapist di-physiotherapist batho ba sebetsang ka manonyeletso le masapo go kgatlha beresana ka keletso gore ae go na le dipapadi tse itseng wa nino a tshwanelang gore a di bapale ke tlo matlafatsa mmele wa gae o fumane gore tse dingwe tlhala dipapadi tseno re tlabe re mo tsamaisa re seile mola re re ga go tsamaya ka mola ona fela o bolo o tswa kwana ka tsela eno sentse re bona gorena o na le balance na o kgona go balancea o kgona go ikutlwa gorena matsoo ga ya kae jalo fela jale go botlhokwa gore motswadi ga kana a bona gore ngwaneno ga e tse tshwana le thaka tsa gae o morago gagolo a batle dithuso le tliniki mo le botana ke natsa bana dingotse ka morao gore ngwana ha sa fete hantle le thata e be le eng ngwana ha sa hole hantle a ba saletse mora go jwang jolo ka ke ke mohlala nako mo ke re ha le go ditse 7 ke le le tso go nyane a dile a dile a le monga sa tshietswa ha le se le mo le go ditse tharo ke le le tso ka nnete na o thomo ra go ba bang a ka ba morao ka go ditse 5 a ka ba morao ka go ditse 2 ka pa ho tso tshitse tharo but e ka nna nna tsamae
1: ka ke ntse
2: ha hore re bona
1: hore o ntse ho na hantle le ka mantsoe mang o tisa ya hore batswadi ba tsamaise bana di kliniki ba bale buka ena e ba e fuwang kliniking ya dikgato le dikgolo tsa ngwana
2: ke le mmete thule e bohlokwa haholo.
1: Hobane nkile ka e tshwara ba tsa bukana eno ka nnete ka bala kare go na le lesedi le le ngata-ngata-ngata-ngata leo batswadi ba ka iphumanelang lona mme la ba thusa gore bana ba bona ba gole gantle le ga ngwana a na le go gong go o belaetsang ga o bala ka bukeng ka mone go na le ntho tse ngata ka nnete tse e bontshang gore ga ngwana a le jena o etsa jena ga ngwana a le jena o tshwanetse o etse jena ke lesedi la botlhokwa ka nnete ke yona jale ka e fumana lebaka le legolo le etsang gore batho ba kgothaletse gore batswadi ba kgothaletse gore ba bale bukana eno bane e tla ba thusa godisong ya bana ba bona jale ga re fete mabenkeleng mme malendi ka mora mona he re tlo tswela pele gape ka ditaba tsena di botlhokwa ka nnete ke a tshepa wena motswadi wena motlhokomedi wa ngwana o ntse o mametse ditaba tsena tsa botlhokwa.
3: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlhatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha chemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
5: Basotho kopana.
6: Basotho kopana.
5: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikobo.

0: de tus amigos.
1: Ha se letlole nyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke teacher yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bo ka moso ba matsholetshwele moke a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion randa e tsetotsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion randa selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashome a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future.
2: E mashume ya mabedi le metso e miraro metsotso ka mora ho raja le shume le metso e mmedi. Mamedi tse ding tsa ditaba ke moteng Eskomo e ntseng kgothaletso ho malapa le dikgwebo tse sebedisang solar system. Mme babedi disola tsena ka hodimo matlo a bona mamedi hore beng ba malapana le dikgwebo tsena ba ngodise di-solar system tsena tsa bona ka molao. Mme e boetse a lemosa hore ba sa etseng jwalo ba ka lefiswa dikotlo pakeng tsa 60,000 rand. Mme Eskomo e re tshebetso ena ya ngodiso e reretswe ho netefatsa polokeho ya marangrang a motlakase ho latela maemo a jwale a technology le ho tsa bonnete ba hore motlakase o hlahiswang ke batho ka bomong o hokahangwa ka polokeho ho marangrang a naha. Ke tse ding tsa diketsahalo tse ntseng di etsahala momamedi. Banna ba tsheletseng ba qoswang ka tlhaselo e sehloho e etsahetseng tameneng e nngwe lekeisheneng la Tshepiso Phase 1 Sharpville ba lebeletse ho hlala lekgotleng la Maserata wa Ferry nageng. Ba tobane le diqoso tse boima, menye wena ya bona ile a busetswa morao ka ha babueli ba bona ba molao ba ne ba le siyo. Ho fumana dintlha tse feletseng mamedi ka taba ena re buisana le mosebetsi mmoho ke Thabiso Gatebe o ntse a setse nyewe ena morao. Thabiso, ha re leboha haholo hle ka nako ya ro amohele tshebeletsong ena le sedi ho imatlafatse.
3: Dumela pisetso, dumela le mamedi wa hao.
2: Thabiso, a gore hopotsa nyane hore na se etsahalang nyeweng ena ke sefe le tlhasolo ena e ileng ya etsahala se leng sa etsahala mona ke sefe?
3: O hopola hore hantle ka la 19 kgweding ya Phupjane tisetso banna ba ho tlalewa banna ba segagatha sa banna se ile sa kena o engwe ya ditamene mane Tshepiso Phase 1. Mme hona mono ke moo ba ileng ba tlatlapa batho ba ile horeng ba ne ba ithabisa tameneng, mme hape ba boela ba beta bomme ba bararo ditlaleo. Ba beta bomme ba bararo pele ba nka engwe ya dikoloi ba kenya jwala ka ho engwe ya dikoloi e ba intshitseng hona moo tameneng eno. Ba nka jwala ka mono ka tameneng eno ba tsamaya, mme nakong eo ba tsamayang ke ha ba ya ha monga tameneng, mme ba itshotlhometsa sebakeng sona seng. Ke yona moo ba ileng ba mo thunya lotong, ba mo tlatlapa, ba otla ba lelapa. Jwale he ba ile ba tshwarwa ka mora matsatsi a mararo ka mora ketsahalo eno. Jwale he nyeo ena e ne ntse e buseditswe morao makgetlo a mararo. La pele ha e ne tlile la busetswa e ne e le taba ya gore diphuputso di tswele pele, mme la bobedi e ne e le taba ya gore go tla tshwanetse go bane le taba ena ya re bitsang ka gore ke identity pirate, gore ba tle ba kgone ba ka sheba ba belelelwa kapo bona bana ba e le goreng ba lebeletse go tlhelela go tla gore a na ke bona ba ne ba jarang boikarabelo le ba ketsagalo eo. Jale ka la 24 kgweding ya Phupu ile a buisetsa morago gape go fitlhela tsatsing la osane ka baka la gore babueli ba bona kapo maqwetha a bona a ba tusiwa a na sa finyella lekgotleng la dineo. Jwale ke gona mo releng gore lebeletse gore e tla tswela pele, mme re lebeletse gore ba tla etsa kopo ya bona ya beili ba le banna bao kaofela ba tusiwa.
2: Thabiso, a ko re fe diqoso tseo ba tobane le tsona banna ba?
3: Ba tobane le diqoso tse tharo tsa peto. Jwale ka ne se ntse ke ile ka bolela gore la bana le bomme ba bararo ba ileng ba betwa gona tameneng. Ba tobane hape le bena ya teko ya polao bane ba ile ba thusa monga tameneng, mme hape le yona tabena ya go tlatlapa ntlong le ho tlatlapa kgwebong. Jwale ke tsona diqoso tse e le goreng ba tobane le tsona, mme ho bonala gore ba bang ba bona kapo e mongwe wa bona ke molata, ke motho a tswang nainyane ya Lesotho, o bana ba ba tusiwa. Jwale ke tsona diqoso tse e le goreng ba tobane le tsona. Go tla lebelela gore ena ya go ba molata mona Aforika Borwa e kenyeletswe diqosong tseo tse e le goreng ba tobane le tsona. Jwale se re tla utlwa tsatsing yona lo la o sa no re nyo ina e tla hlisa mai jang ha ba hle ba isa kopo ya bona ya pedi a re so ka ka re ka mana botshutshiso re ka uka re bona maikemisetso a bona ke a sema ba pele nyo ina ka be nyo re ana ba hanana le kopo ya beili ka po fumantsho ha bana bana beili mpa se re tla utlwa tsa tsa tsinyo la le la o sa ne ha nyo ina e tsola pedi me na go nge fitileng re la ra bisana le le lapa bona ba hle ba ba ile ba hlalosa ha ba sa thaba ho ntsona le busetswa morao ha nyeo ena ha ntse le hore ba ntse bana le hore ba bone ba tlisiwa ha ntse ba hlaella mane le gotleng la dinyeo lena le frenageng jwale re tla bona hore tsatsela o sane hore ana e tsola pele kapo jwang le hore ana tabena ya hore ba ka tabena ya identity parade e fetotulwe kapa jwang na mme re tla utlwa le gotleng lona leo la dinyeo la frenageng hore e tsola pele kapa je
2: Tabiso re lebuile a olohle kana kwa ha le tlhaloseo le ka mosontate.
3: Ke a lebotsa.
2: Lebuile mamedi no he ke mosebetsi mmoho monkulu wa ditaba SABC Tabiso Gatebe o ntse a setse tabena morao mme jolo ka ha boletse mamedi hosane o tla re fa dintlha tse feletseng Tabiso rena se etsalang le gotleng lena la Mastrata wa feri ya nageng e be se etsala mono ke sefe nyeweng ena he ya tlhaselo e setlhogo e leng a etsela tameneng e nngwe mane lekeišeneng la Tshepiso ke Phase 1 Sharpville. Ha re leboe mo mamedi ha e le mona mametse lena la imatlafatse ka jeno motlhophisi wa lona ebile segametsi moilwa mme yaneng a laola gaso etsa bonnete ba gore e fitlha wena ntle le tsitiso ebile malepa a ntse jobo mme re balwetse ditaba tsa gora ya lesome le metso e mmedi ke tsietsi mogwaladi nala ka lebitso ke tiisetso mokwena mme gang fela mamedi ha kodilo le nage la imatlafatse le fitlha pheletsong lenaneo le e kenang ke la jwale ke nako re le moifo wa imatlafatse re le buile golo le kamoso.

Ha se mo ngwana mme o mpe ya hantle fela metsotsong ma shume. Amararo a kamara ho ra ya le shume le metse media. Mo mmamedi mo tle ya u di medisa ka tseno ke thuso motabunga. Ha ko le bo hle mo mmamedi hore o khethe ho mamela le Serie FM. Me o khethe ho mamela le nana o lena le matla. Jole kinako. Hakimu mwona ho jole kinako. Ketama le mshane suku anu tabanga morobane. Mwene nzenga. Kimu tswere kimunza mwona lamane. Kekwa panyalie na kimunza bile kimuruta mentele. Mentele as mentele fela kimentele muholu wale CDFA.

0: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di selong tse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty toothpaste ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea body lotion kapa cream ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Moletsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlhatsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di 4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35, ebe grant ya bana ka labone la di 6. Ha o sa fumana grant ya gago matsatsing ao, se ka kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gago ka 7 August. Lemoha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
2: Somo motho motle o motlile ntate le tsema matsela. Ayayayay. Ah, monna moholo. Robala ka khotso man. Tshana rama pepe man. O utlile ha tsa mal tsema matsela. Yei, ntate le tsema. Latswa le bua taba tse mmata gore batho enwa a ska khetha enwa yana a ska khetha empa ntate hona le ntho e ke bonang hona le ntho e ke bonang kwano Afrika Borwa mo mamedi ntumelle ke profite ntumelle ke profite hona le ntho e ke bonang go ya ka mo ditaba di tsamayang ka teng mona ke bona gore nakong e tlang mona bo dipolitiking go tla bo kgethwa ka o ya ka merabe ke batla le shebe nthino le shebe motaung wa profeta jwale le shebe ke boneka taba ya merabe e tla qala dipolitiking mona e tla qala o mametse le sedi FM re metsotso nge le shumele metsotso pilenga pele go gora ya pele me ke tlo kopa he wena mo mamedi mo tle mo tle mo mamedi o ke mo hlomphanga go re ke re bua le wena mono ke laboratory baking ka jeno motseng motse hona mo philandinga ke di fi di ntho tse o reng bathong ntate mtaung nna ke bona mona ba so sebetse hantle ka ntho tse itseng le tse itseng ke ntho tseo di bonang gore tsena ga o tsoa moseng ga di o tshware gantle ga o kgutla mosebetsing ga di o tshware gantle ke dife dintho tseo di bonang lekeišeneng le o phelang go lona mmasepaleng wa gago ntho tse o batlang go bona di le gantle di lokisitswe mmasepaleng wa gago dimasepala jwale di fumane tšhelete kao fela ga o sana mmasepala o ntse o ngolola gore ga o a fumana tšhelete a kontetsetse nomorong ya 086 000 3084 kapao ka ngwala ho 079 758 5066 maspaleng wa hao ke lata mushimano wa ka ban sanere tshepo yaka

0: Di taba tsena tsa ura ya pele tsa karetsa tsa lefatshe di fella mona mme re di phetela ka lokola tsa bolibi bakeng sa letsheare lena Gauteng. Lehodimo le hlakile go phodile. Mpumalanga lehodimo le hlakile go futhumetse le go fella. Northwest Province le Free State ka bobedi lehodimo le hlakile go phodile. Northern Cape le Western Cape le kwaetse ka go kgetha dibaka go futhumetse. Karolong e ka botshabela Eastern Cape le KwaZulu-Natal lehodimo le hlakile go futhumetse. Di taba tsena tsa karetsa tsa lefatshe le bolipo reng ena ya pele di fella mona mamela ditaba tse ding ga gora e tlabe e le ya bobedi.
1: A ko lebue moshaneso o mpea metsotsong e leshome ka mora gora ya bobedi mabenkele.
2: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka o subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 2 kg tsa pedi tsa tsukiri e Sunsweet Brown ya Hewlett ka 85 randa. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Asomo mutemotle ireke kopane le executive mayor ya ma ngaunga metro ntate Grigory ntatisi ntate ntatisi dumela mo yengwe le CD FM khotso
3: dumela motang wa hiso lebele pele
1: ke leboa ntate ntatisi thabantshu iyalla ba botsa ba rena ibe bona bana le maspala na ibe bona ba wela tlasa maspala ofeng ka re ho bona ke tla ke botsa ntate Grigory rena Thabantshuela maspaleng ofeng
3: motaung Thabantshu ke part ya mangaung e leng hore e nna mme e batla thuso jolo ka tulo tse dintseng a tatse re sebetsang ka ra tsona etswe bo nakong e kgololeng ya nne re dula ke le ka ra Thabantshu ke fela le bo di trusting kwana morao fela ha nka utlwa fela bothata keng ba hana jole ba llang ka phopo ba llang ka bona kgone gore ke romele ba ile ngore ba ka nthusa rona e ba ka thusa jwa mo ile ngore wa hlokana go be re thuso teng
1: ke le ba majoro majoro
3: ke ke se tsana di ditsela ka mo e ya tao
1: ke ka mona ka ratlo ba re di meter king le di bitsang ke di water meter ke tsona
3: water meters ya
1: water meters a ba re di robe ile mono di ya dutla ha isale ba la ba tlalea ka tsona di senya metsi le haufi le mo hona le ntsebaka sa mabenke le mono gona le difate mono ba rona le difate mono ditsotsi di ema mono di etsa botsotsi bona bona bona bona ho ba difate tseno ha di faulwe mono di entse nthwe ka reng murunyana mono ba la ka tsona ba re ke ratlo
3: ere ke tla le ka ya di water meters tsa u di water meters e bile re kene sebedisa no mo le MTN o kenywa di water meters tse ding hore di swantse di betsa boleng bo dimo bo ka thusa batho ba rona re ke nra dumela o lahlelwa ke metsi tsa u ba batho ba rona ba tse bore metsi ha patalwa re khona re ke di tshebeletso jwa le bo nete ba taba ke batla hore ke tle ke tsebe hangang hore botata bo bo kae ha re tata o bua tla mpa rona ebe ke tla bua le mang ya buileng le wena ya bobedi ke ya hore ke batla hate ke tsebe hore mo ballang ka difate tseo ratlo ebe ke kae mo ilong hore ke tla romela bo ntate Thinda ba ilo thusa ba hle ba lukise hore o ska ba le bokebe kwa bo tumba etsala mo empa ke kopa le batho ba rona ba re thuse ka hore ke tsho tsona le boratlo le di trust tse ding tsa Thabantshu ka pametse ya Thabantshu ke metsi ya batho ba tse ba nang ka bongata le tsotsi tse tsa motso tibo mo ba re tsebise tsona ke romele le mapone sa bana ke batho ba ka bang ba batse ba bisi ska ra tlhola batho ba ntse ba etsa bokweta le ntse re nana re bana le right hore ba hlekile tse batho ba rona ha re dumele ntwe tse jwa lotao
1: ha go le bo ntate ke khola he jwa le kakitse ka boratlo mme o tla be a aletse no tla ba letsa ntitsetse hape mpolele hore ntate motaung he address ke yena mona ke bona empa o itse hape ha o file
3: le ha jwa le tawe ke na office ntse ke tsama ka maoto toropong ke sheka hore re ka lukisa kae a ke tsena office ntse la ke tla be ke itianya le le ka la la la ha na ra tlo le hle lentjo tso ha ba bala ke ha ba tsimela ke be ke tsa ka tla ona empa
1: ke le bo majoro
4: majoro sa tsama ga wa uru ntsa tsama ka toropong ka mane ka mangaunga a sheba uri na ke di feeling twetse wa tlamile uri a di lukise o Bloemfontein ka toropong wa thousa wa nyolosa dumela ntate motaunga ka bona hona le a ke tsebrona ke manga tshwereng WhatsApp ya ka mona iritleke tsetsena ke gone uri ke bale molaetsa wa mme ke bone o teng dumela ntate motaunga ke mo mamedi ke mametse ona ba le mea ya neng a bua mono o ne a bua nnete ke a leboga ke a feta he ke moletseditse majoro le utlwile gore le wela tlatsa mangaunga jalo kha lela le re mangaung mona ga le bone rona go etsagalang le wela tlatsa mangaunga metro re na le bothata Mersin Mantsopa municipality metsi a tsama re tswa go sena metsi a gutla mantsi buya ha re tse borna molatuking maspala ha u bui le rona ke nna ka monaka Lady Branta ke se kwile le majoro wa mangaunga me ke tla bua le majoro ka Lady Branta ka Mantsopa majoro wa ka ka monoka Mantsopa ke me matshweni ke tla uletsetsa hona jwale ke buisane le wena re utlwa gore batho ba re bothata bo leng teng ga le bue le setšhaba se tsebo rona go etsala eng ka metsi a metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago go ra ya pele go na le mo re tlamehang gore e teng he wena mothemotle ka lesedi FM jwang kapa jwang go na le mo lokelang gore re pote teng go na le mo mamedia ntetsetsang kwano mona e re ke etse tsena ke te ke epineng erite ke pineng hona twa le ko tshwaretse pina emonnate ya holo me pine ko tshwaretse nyona me waka bar ke tumo sa matsheka me waka

0: motho wa morena mavis o ne a le mona mo banyana.
1: Mavis?
0: Ee, mavis o mpoleletse yotlhe ntho, ke re ompoleletse ntho e nngwe le nngwe.
1: Tle e le gore o bua nnete mamamoe.
0: Ela ke ne neng kileng ka o bolelela leshane motho wa morena. Ee, gona fele ke ga wena o bonagale e kara wa phuthulwa ke ditšhere tsholwa.
1: Eya eya memamoko wena etlile a ke a thaba
0: gobane ee wa tseba nna ga ke ne ke le wena e lang basadi ke ne ke tla keteka le modidietsana wa basadi ne ke tla o leka tsholwana.
1: Ae memamoko wa tseba nna tsela eo ke ikutlwang ka yona hai ka re ke tsotse ma ee ka re ke fela memamokwena
0: basadi
1: a tseba ga go na ntho e swabisang gore megopolo ya tlho ya sekolo e putlame mme ditšhere fela jena e be tlhagelela e le yone e nepileng matlhong wa
0: stafoa
1: ilwa gona ke tuo
0: ele wa tseba nna ke naano mpa o dumelela kelelo ya ga go bapala ka wena
1: na a memamokwena o kwesise ke latlhegetswe ke taolo ya stafoa le ga nka leka gore ke batla go iphapanya yona empa ke bona metlha ena ga ke le mane sekolokong
0: wa tseba tsholwane ke bile le makgetlho a mang a thama basadi ke ikutlwa jolo ka wena jenana wa tseba ga go le moetapele
1: emme
0: ntho tsena ka go fela di bao odima maitlana a gago jale e re ke re boena ga o moetapele wa go qala wa go iphumana e ka o galositse ba ka tlase go wena fela e re ke re boena ntho ya go tlwa ka ntlong tsena ka go fela ke gore na wena o itshwara jwang maemong ana
1: a tseba ko mametse mamokwena kore ke o mametse ka tlhoko e golo le gona empa ke nagana e tentho e mpefatsang ditaba tsena mamene e nngwe fela
0: o nagana gore ke entho o tshola
1: go na le dipuonyana tsa gore nna ke sireletsa senokwane gobane senokwane seno se utlwana le motswala wa ka semfia
0: ke ya bona gore na ke gobane ga o thatafalwa ke o latlhela nthwena ka morago
1: gale ke lwantshana le semfia ka relationshipnyana eo le mothweng wa gae empa sammane gobanne ke bona gore e tlo ntshenya le phitso empa semfia a tlwa mametse bona gona jale
0: gonakolwane watseba ee ke masokopane diketo tse dingwe tsa batho bone be re amanang le bona ga di phetse gore ga tlhamela ka tsela tse mpe le tse ntle
1: oetse
0: fela gonetso kokobisa matshwafo o phagamise tlhogo o ele sefatlhego o etele sekolopile. Hempo a tseba ga e le gabe ke kore ke kutlwa ke le motho a letlhogonolo
2: o letlhonolo ga o yantse modie
0: a bona mpolekeke ke motseba ke re a ka ba sa ntelekile ka ona motsotso ke go le gona jale jena ke maketse fela gore ka moga ntho e kana-kana e e tsaetseng e bontsha ntlho eletse ke sebetse
2: ga ke letlhonolo le
0: mogotsi ga re tshepe gore ga a phege ntho e se ka ka letho a ntse a thotse tu nka se maaka le kojetse gobane matsatsing a ke re thongwe lengwe e fanye e batla wa mofa mpolokeng e sale a le jalo motho o ke mmamenyetla mogotsi fela mpho bue nnetetlhe hai le nna ga ke tse gorena ke ne ke keme keng ka o ya mofa fane ande ke sa batle oya
2: modi a kompolelema wa tseba ke bone ntho e nngwe le e nngwe empa fela ga ke tsebe gore dintho di qadile go kae wa bo
0: tšhomitlhe nna ga ke sa batlo bua ka tabena kore lo e nagana fela ya nswabisa
2: tšhomi we listen we don't judge
0: a tsake ntho ke tlo jesa yone fela ke gore nna ke nagana gore ke ne ke tšhetswe lerana ya ba nna ka bothoto a tseba ke bapalela gantle matsogong a sega
2: ha e modie ke o fa taba mpho ore ntho e kao fela e ne e le trap
0: eya go ya ka mokgwa dintho di etsaetseng ka pele ka teng ke a o bolelela a o se se ipati o ntrepile mpho ga ke batlo boleshane e etsa sense nthone ko fela ga ke ena
2: botle pele mode iketle a setle mona o tlo mpolelela gore a o thiane e wena o neng o tsamaya le yona o rometswe ke se ipati wena
0: okay mpho wa tsebake ntho ke tlo tlhalosetsone fela ke gore okay sharpo ke nna ke bileng domo because that guy o tlile le mona empa mare ke mamphileng advice eo a ke re ke yone seipat and-e nna ga ke mo mameela ka tla le motho
2: ke a bona jwa
0: o ne ntse a tseba gantle gore ga ke tla le motho monana kapa nka tla le motho wa ntate fela ntho e tlotsa gore thabiso le ntate ga e ba kwate ke batho tshwane e batla ketshwane e batla gantle tsene
2: lwena
0: tšhomi a ke go itse bo ilesson we don't judge jale ke
2: ke leka o tlhalosa gore gobaneng wena o sa tla le motswalle wa gago wa mosadi ga ba o ne o tlhile o batla go ya moo gobaneng ya le moshimane le wena
0: le wena o etsa gore dintho di be wese obviouse mpho ke ne ke sa nagana gore ntho ene ko fela e tla fitlha moo a ke tsa mpho ga nkgolo ke kopa nkgolo tle tšhomi ke bua nnete
2: ga o jalo motien
0: hai a sa le nna mare ene ke bone ga ke kala go fitlha moo gore thabisone sentse a acta fanenyana mare kae ka dula go ja ka tla ka tsamaya gona itse ke bona etsa jalo because ntho yone sentse e bua go na le ntho e kgolo e tlang hai le nna
1: hei le wena modiei lemogotsi wa ka
0: tshwanete kopa o understandetle ntho ngwe le ngwe e tsaetse ka potlako a seba kore ke ne kere ke a nane ke etse jwang maga ke sena control ya nix mpo maga bona ntho ngwe e ke tlhokometseng a bona video e la iswa live gantle nakong e e leng gore seipati le fane ba gutla ka tlong ka maneng ee o kile bone ntho o yampela etsa tšhomi why video ile live ka nako e gane ba gutla ka tlong e ntho ene e tlhalosa gore ntho tsena ka go fela ke tsa seipati ke ena ne ntse a tshela fane moya
2: maga kore le wena o se o bapalela
0: mapempho le wena tle tlone o nne o ntse gore le wena le wena ke go bona gore ke fila bad already tšhomi ya kobe motswalele wa ka tlele o nne o ntse
2: ngleinasasekese mokgotsi yaka maga wa sala ke wena fela baby mama ngwana ntsa le teng ntata o fanetsa tlo o tla wena a tlo bona ngwana
3: mema mokwena kannete ga ke na mantswe a lekaneng go leboga mme wa ka mesebetsi ya gago ke a e bona
2: ke a leboa ga e ba o kgotsofaletse tshebiso yaka
3: e re a tlola re a tlola ga kana ke a bona mo re yang
2: gape le motho eno yo o kodisanang letlhokwa yena o etsetsa mosebetsi ona wa gago gore o be bobele
3: mo bua nnete ka nnete mme waka empa ga ke bate renkele mosebetsi wa rona fatshe fane o tlina a ja diphoso tsena ke go bale o tshwile difotlhe mme o utlwa dipi ka morage ka ga nagane straight mo a teng oa
2: ke a leboagatlhema
3: jale ebe mme o ne a ratile ga nka mo thusa ka eng kgetlong le
2: wa tseba ga ke tseba eba ke tlabe ke etele ditababele kapa motlho motla re a ke na mamelelo
3: e ka ba keng bua fela mme o etsala jwang bua fela
2: mamane ga ke tswa kopano manene le ntate potlaki ke utlwile a mpolelela gore
3: tloele sentse ke utlwa gore nao ya kae mme bona ga o batla go bua le mogale phuthulowa ke o jetsa ka metlha gorekore mogale ke maemo ga se le bitso fela se ka tshaba go bua le nna ga o tlhoka tshegetso ka manyanenyana mme waka wa tseba nna ne ke lebeleletse gore ge ke tla go putsa mafelo a kgwedi empa ga o e tlhoka motlho mong ka tlasa mabaka ga o a tse jwang ke wena nka o lokisetsa ao
2: sone basadi o tlabe o nthusitse ba seba mogale mo tekeng ke sebedisitse tšhelete ga ka go peta mesebetsing yane e mennyana jenana jale ke ne ke sa gone go manelelatle
3: bona pele letsatsi lena le tikela e tlabe e kene akhaontong yago wena bela fela notification mme waka ya o tshepisa yatlhe
2: basadi ka tla ka thaba e basadi mogale jo nne e fela o le mogale wa
3: nneteaolematlhotlhee
2: ka nnete a o mokatapei a o le matlho ga o sane le bobikijena
3: mamukwena wena a re tla bua tshare lena kao fela tsamaya gantle ke na le kopano ya
2: bokoke sa tsebo gore ka o tshaba o
4: nya se so go se tsobola ke o sontse o bona go na ke
3: matla o ri ga ga u ka fela o batla snokonoko batla snokonoko mamboela hle ke tle ke na le kopano mme wa ka re tla bua o sane wena dula o lebelletse fela twing twing highlight twing twing o tsaba mo hanu fitile
4: ya lo ntate a tshe a mo moyana
3: ke a leboa hle mme wa ka

0: ke eng ntse le thata ho wena le hona jwa lepotso eo
1: ha thata ha thata buhle wa tsiba bona ho etsa itse ntho tse ngata hampe ka nako e kgutshwane buhle ke ile ka kula le teng ke kula ka tshohanyetso ke kulela lefu ke ile ka leka hona le wane ho fihlela wena o mphalle ha ke kgutla sepetlele ne sa hlotse le nna ke ne ke tshohile ke ne ke tshohile ke tshaba ke bona e kare nka se tlhole ke kgutletse setlwaeding ke o etseditse diphoso
0: mohale
1: ke o foseditse puleng ke o utlwisitse bohloko bo sa tsweng madi ho feta-feta moo ke a tseba gore ke o phoqile and you didn't deserve this
0: ke a utlwa o a bua mara ga ke utlwisise hantle o na le ntho e sa nkeneng o na le ntho e sa mpheng tlhogo mohale
1: wa tseba rato laka ga ke ne ke kopa tshwarelo go wena jwalo ka ga ke etsa gona jwale ne se fela gobane ke o foseditse
0: e ne le gobaneng
1: ke kopa tshwarelo gobane ke bakile puleng ke ipone molato ke itukisitse ebile ke nagana gore gona jwale ke iphumane ke tseba mo pelo le maikutlo a ka di batlang go phomola teng puleng ke fubesa gao pule ga ke batle letho gape bona ke na le ditšhelete ke na le tsotlhe empa thabo yaka ke fumana go wena pule
0: batsa mogale ke ka magetlho o bua mantswe ana wa buang ga se ya pele ebile ke nagana gore ga se la o qetela o njwetsa mantswe ana kore se ebile le pina ya tshwene tsebeng tsaka empa ke tshepe jwang gore o ipone diphoso tsa go mogale
1: no wa tseba ke a utlwisisa ga o e beya ka tsela o e beyang ka yone empa ke a tseba gore ke fositse puleng mme ga gona letho le nka ka le etsang go bontsha gore ka nnete ke gotlile megweng ke tla sebetsa tsatsi le leng le leng ka
0: nnetegore
1: ke fumane trust ya gago gape o bone gore ke fela ke o rata puleng
0: mogale ke o tseba o le tsena wa tseba o la nna tšhoe wa gutla wa nketsa motshwaro wa gago ka ntlong ya gago
1: puleng ga re tloeletse fetilentle ke kopa ompolelele o ka thabela ga nka ka o etsetsa eng go bontsha gore ka nnete bophelo ba ka bo fetoike puleng ke phelela wena ke o jwetsitse ka re tsotlhe tse ke nang le tsone ga di nfe thabo e wena o nfang yone ompolelele gore na ke o etsetse eng ke etse eng
0: o ka ba jwang ga re ka qala ka omphatise ntoketseng ke tsebe go bona gore o fetole le ka nnete
1: ke a utlwa fela seo se batlang seo ke karoano mme nna ke re ga re dule gae mona bona e re ke ntshe matlhana ba tsamaye ba lolata diphatlho tsa gago mane o se le ka tlong ga o tlhokee gore o ka
0: tsamayaae e ne e setse sa kaloka jeno le kamoso e ntse le letsatsi
2: ke o taba gona jale motho motle ke metsotso mmedi gantle fela pele go rwa ya bobedi goreng ya bobedi re tla balola ditaba e tla re ka mora mona ge rona le wena ge re tswele pele re kakate ka mane ka Vredefort wa e bona Vredefort go na le mošana ya tshwereng mono o kile ka fumana tlalego o shapile ntataye a bankelwa sepetleleng se segolo sa pelenomi ba tseka sakarete sakarete ntatae hlokahetse ntatae le modimo a shoma tsheletseng le motso o le monga mme moshimane enwa yena ya shapileng ntatae o le modimo a shoma mararo le metso e mmedi o shapileng ntatae a mo shapa utwe go ne o tsekwa sakarete tlale o ditsho jwalo ka mona ka Vredefort Vredefort dumela Vredefort ke a e tseba taba e tsagetseng ka moo tlhomong na le a sa e tsebeng ya qalang o e utlwa ka nna ka jeno ntatae o la nkuwa a tliswa mona pelenomi mme ntatae o le modimo a shoma tsheletseng le motso o le monga ntwa ena ebile ya ka sontaga sa di-2 ntate o hlokahetse ba ile ba qwaketsana ka baka la sakarete nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi FM go tenela gatsho la Afrika Borwa ditaba tsa hora ya bobedi o tla

0: Yaba pina manate, yaba pina manata ko ngolle tselengolo are tsebo rwena o wa kang. Metsotsi le shumane metso mehlano hantle ka mora go ra ya bubedi. Motho motle hona le monna o tshwerwe ka mona ka Soweto. O le modimo shuma mararo le metso e medi. Monnenwa haba motswara ba fumana hore ke motho ya tsebetsang ka marandrang. Me ha sebetsa ka marandrang jalo o tshosetsa bana ba bashimane. O iketsa motswalle wa bona a ba kope hore ba mo romelle ditshwantsho tsa maponapona ho tloa mono. Ha ba se ba mo romelletse tsona ke ba basweu, ke ba batho ba batsho, ke ba jwale. Yaba moshane mong ka mane ka Switzerland o mo romella ditshwantsho. Qalella jwale a mo tshosa hore ditshwantsho tsena o tla di isa ho marandrang batho ba mmone ba bone bofela ba hae. Ngwana a mo kopa hore ela bebutle, bebutle, hle bebutle. Ska etsa jwalo ke tla ipolaya a ba kenya 200,000 accounting ya mothienwa. Mme la elwa enwa ena a bela elwang ka yona ketso tsena. Ngwanenwa qetellong a ba ipolaya. Yaba bukeng ya hae o ngotse mono hore dimehala ne etswa kae ho etsala jwang eng. Ae maponisa e sala morao baba ba fihla mona Soweto. Ba e sala morao tloa Switzerland. Ya ba ba romella ba mona ba re a ke le shebeng mona ho etsala tjena ya ba monnena ba wa ka yena o tla hlaha lekgotleng la dinyewe haufinyana ke a le kopa batswa dihlokomelang bana hle ha ho lo ba le montsena tse le shumele metso me raro le shumele metso me ne le shumele metso me hlano le shumele metso medi bana le ndi phone tsena tse smart. Motho yona ona iketsa motswalle wa bona iketse motswalle nthumelle ditshwantsho tsa ha wena ngwana moshimane mo o leng maponapona teng. Ngwana moshimane a di romela o tloa mo ona are jwale ke lo di tlatsa-tlatsa jwale ke lo di hasa gotlhe mpatale bokana. Ke a kopa shebang bana, hlokomelang bana. Tla tla le khoteng la dinyewe hona mona a Soweto ha ofinyana ke khola ke o tla hla ka mona ka Protea ho tsane nahana rona motho a le modima shwa mararo le metso medi ha sebetse keng a ipatlele mosebetse keng hona le rojwale ana batle ditshwantsho tsa bana tse maponapona re ya le kopa batho ba borona hlokomelang bana le reketse bana di smartphone utse bana ba bua le batho ba iketsang ka ba banyane ke metswalle a thiki dikeleme tsa khale jwale melaelo enwa he o tla hla taba tsa teng tla di utlwa mona le Sedi FM. Le nana le na le reng ke jwale ke nako le jwale ke nako ya hore o hlalefe jwale ke nako ya hore o bulehe mahlwana jwale ke nako ya hore o be le tsebo ya dintho tse etsahalang mme le Sedi FM ka lenano le na la jwale ke nako hore le Sedi FM lo o fe tsebo wa tswa ha ona le tsebo fela motho motle o tsebo re o hlalefile. Nano lena le ya o hlalefisa lo o fa tsebo. Hlokomelang bana bana. Tla bona ngwana sa ikwaletse ka kamereng a le mong. Athe leqheku ke lena mona le ntse le motshosa ka social media. Mabenkele.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa. Ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno, hububebe, hau tla hlubotsa bophelo, hau tla tswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Sizekaya. Ka labararo lona lena jackpot ya loto. Labararo lona lena monyetla wa hawa hapa jackpot ya loto. E lekanyetswang ho 14 million. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hawa hanghanga. Ha o ka e hapa. E ke bua ka wena. Wena mo mamedi a mametseng. O ka e hapa wa tseba. A go shebe leketsa lena ha hula di nomoro tsa loto ba di hula ka kotlolo ka labararo lona lena ka gora ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba mongwa bo radi milione mona Afrika borwa ke bua ka wena go ba ke bua le wena ei wena loto ena ke yana me go ba palwa ga golo mono menyetla e mengata di milioni di ngata ha ba pala o tlamehile o ba le motse leshome le metso robedi kapa o feta moa ba pala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya re metsotsong a mashome a mabedi le metso mmedi hantle ka moragora ya bobedi o mametse le CD FM me hona jwale he ke se ke tswa bolela ka Vredefort o tlile taba tsa Vredefort mon ke motso monyane a holo ona wa Vredefort ke haufi le Paris maba ne rojo tse ka Paris wa pula ka mnanle yena a tseba marandrang a holo e o fumana mongore ona le komporo ena leng inatis jwale ke mona ke Vredefort ke moshumana le modima shwa mararo le metso medu o tlile ntatae o hloka hetse ga go fa mona ka uti maboneng o tshwere motho so wetu a mahangwa le bonokwane ba marandrang thewa kae Sweden o di otla le mona fela o gona o di rumela bo Sweden batho ba etsang tsona ketso tsena baneng ke batho ba baholo ba neng ba bashimane hlokomelang bana ba lona ba bashimane mo batho bana ba ba kopang ditshwantsho gore bana bana ba bashimane ba ba bontse disanthao tsa bona ba ba bontse eng ba etseng ba etseng ba kopa ba ke lutlo lutlo rona batho ba etsang baneng ga le rureketse ngwana gao fonofono ne bohlale mo a kgonang a bue le batho ba etsejwa tlhokomela ntho e kareng eo ba ba kopa wena mpontse disanthao tsao mpontse e botona ba gao mpontse eng etsang o tla mona o sa re wa bona ke a utlwa mphe tšhelete kana ba bitsa sextortion o sona le mabitso re tla me o batla mabitso a sesotho jwale a re tla o fa bona motho motho re tla ba tla o finyana re tla o fa hore na ha ba bua ka sextortion ba bua ka eng re tla ba tla re tla o fa bona re tla o fa bona re bo hlale hampe rona ba sotho re tla o fa ra o betsa ka lebitso leno o tsebo re jwale mono ha ba bua jwalo ke eng re metsotsenga mashoma mabedi le metso mine ka mora go ra ya bobedi ha o le mmileng hona jwale ganna ntle kolo ya o high chart letsatsi letsatsi Afrika bora ho shwa batho ka bakala dikotsi tsa mebileng letsatsi le letsatsi batho ba shwa ka bakala dikotsi tsa mebileng letsatsi le letsatsi Afrika borwa ho tshwara batho ba etsang overload ka makoloi a bona khotso mothemotle dumela ngwaneso dumela re ya kaena hana kwa rona ye metsena hona le mo re tla mang re tle re yeteng le wena joang ka patjwang me khatlwa di taxi hona jwale e qadile ho buisana le melata e ganna mo gore melata e tsamaye e lo lukisa dipampiri gore ba tsamaye ba ilo lukisa dipampiri tsa bona me ke bona le santako le yona ke bona le bonta tema lelele bona ba se ba kupile hore melata e lukise dipampiri tsa bona pele ba tloganna di taxi mona mamela motho motho ba o tshwara o le monga thepa ho ganna motho ya tswang ka ntle wa Afrika Borwa tšhelete ba enyong lo tshona jwale ke gola ya o diketetse mashome a mana ke sa fose ha ke sa fose ke ka o ke ipetang ka magetlo a mararo ebile hape lona ba o kwalla 6 months jwale gona jwale batho ba ipelaetsang ka gore melata e tsamaye ba lela ba re mmuso re bona ka ga leetse letho ba tlalela mmuso ba ipelaetse ba lela ba tlalela mmuso gore maane re bona go na le bakganni ba 20 ba sa tsweng Aforika Borwa ba ganna batho bao ba na le di-special skills na batho bao ba na le tsebo e ikgethang na ke eng o sa hiri bana ba Aforika Borwa e be bona ba gannang ditekesi tse o tsebe gape ore ka mona di inspector le tsona di tseleng diatla ba tla tla dikantorong tsa lona mono ba tlo sheba bakganni ba lona ba tla ba gana go iriwe ba bakae 10,000 a di-inspector ba tla mme ba ya gona mane di-industryng tsena tseo ba tsebang gore di hira batho ba tswang ka ntle wa Aforika Borwa jale ke bone he mekgatlho ya ditekesi gona jwale e re lona ba tswang ka ntle ba re gannelang e fumanang dipampiri tsa lona fumanang ditokomane tsa lona mme ditokomane tsa lona ha di nepahale tokomane tsa lona ha di nepahale go na le ba bang ba re ai rona re tlang de re ganne ka bona batho ba na re tswele pele ka bona a se taba ya rona eno ke taba ya mmuso jwale ha e kena he ka taba ya mmuso ha ba e tshwara taxi ba tshwara monga thepa ma mmata ditšhelete tse kana-kana Eish. Bunda temalele ke gona aba bua le mekgatlo ya bona ba ba duetsa re ba nna hlokomela ntwe ka ring bo Santhako mane ho bontate mali mane ho Santhako ke khola le bona ba kopa e be mbathe pa ba nna etsang ho ya ka mo molao o kopang ka teng tla ke ke motshware le yena ntate mali ke buisane le yena

Ward 27. Ward 27. Ba re se tshaba ka mono se re se emetse sepetho. Ward 27 se tshaba se emetse sepetho se petho se se tswa humang. Ward 27. Motho motle ke thuso motaung ke thaba morobane. Ba ola ka letsang bo mamedi bo monate o tloa hona jwale. Metsotso nge metlano ka mora go raya boraro. Re nya boraro tla mamela ditaba. Athe o teng Thabo Mokone o tsamaya le skim sa hae. Ba tla o fa lenana o le monate. Banyana banyana a ba bile le hlonolo maobane. A ba bile le hlonolo ha ke tsebe rona ha di ya pele. Ba tla gona na a ba bile le hlonolo ba a a ke so e bone ntwe tsena ke ha ba bapale jwalo ka bane ba bapala pele hana ke tsebe rona bothata bo kae. A ke tsebe rona bothata bo kae top la ma 7 ke kgola la ba shebella maobane ha ba bapala ho ya ka mo re ba tsebang ka teng lwa ndlunkulu.

0: ditaba tsena tsa ra ya boraro di fella mona mamela ditaba tse ding ha o ra e tla beile ya bone re a tella afternoon drive
1: ke le ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamidi e tsipile metsotso re furaletse gora ya boraro. Go na le ntho e sa tsamayeng gantle, ke a utlwa ke bua e tla ka morago, e tla ka morago. Go na le mo ba lokelang ba kgwathe teng ge ba sebetse mmogo le rona, fela re tla e tlhopha, re tla e lokisa. Mamidi motla dumelatlhe go ne le gaufi mo leng gona teng o dumedisa tsona ke the bundle of joy Thabo Mokone. Ke re dumela dumela dumela tsietse mogaladi, re o lebohile ka ditaba tsa gora ya boraro. Re lebohile malomo wa mafatlha Thuso Motaung, re a o leboa ka nnete kana ne o le monate. Jale ke nako a tsheditse jalo ke the soul provider, ba tla bana ba gutlape o sane ba re go wena jale ke nako. Re tla re potlake ge re shapepere jalo ka o santse o utlwa le wena mo mamedi gore re sentse re kene ka laboraro wa tseba ke laboraro la boitekolo. Dumela mamedi motla ka tlhompo e kgolo, ga ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le top lama 7. Top lama 7
2: ga ko leboa golo tibla mmogo le moamedi supile metsotso ka morago gora ena ya boraro. Ke ratelela afternoon drive ke la boraro ke boitekolo e tsa bonete ba go se fete ke tse go tshwagatseng tsona gotlhe mo mametseng teng ke re kgotsotlhe topi topi wa dumedisa ga o file nakwano teng ga isela motho ke bua jalo ka Bongani Tshabalala ke Mshengo.
3: Ke lebile haholo kgaitsadi yaka, ke a leboga le wena tibla tibla mabadi wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng le teng. Nna le wena re tla kopana ka dipapadi ka gare go lenaneo la re ya thelela kwano go lesedi FM mane metsotsong ya mashome a mararo ka morago gora ya boraro, e mashome a mararo ka morago gora ya bone, le mashome a mararo ka morago gora ya botlhano. Dumela
4: lenaneo ke la re ya thelela afternoon drive show.
5: Thabo Mokone le Lebo Mawena go raga ile ya boraro fitlha go reng ya botshelela thapama Manta o fitlha ka labohlano go lesedi FM fela ke Molelwa.
6: Ackermans Winter Sale jwale e kgolohadi le ho feta. Re theola ditheko ho ya ho 75% dinthong tse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng. Boloka ho 2-pack track tops ho tloha ka 79 le di-jacket ho tloha ka 89 fela. Jwale ke nako ya ho kapola mme o boloke. Reka ka lebenkeleng kapa online ha Ackermans fela.
7: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta. Ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nesprey e ofa ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Now, ngwana wa hao se a se hlokang mone Nestle Nesprey, always giving more.
8: Tell.

0: Nobody can tell that Holo Citizen LS, Sarafella Jalo, Hotle Kiliso, to Elishman Mitsuru Mitsu, Kamara Horena, Ya Puraro, Rambinkiling.
1: Ha ke sa hopola dithoi tseo ke neng ke dikopa empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morago ya lesiphume sa boroko di-voice note tse neng di re o ntetsetse ga o fitlha mo ya ngwanaka o qetile bophelo botlhe ba gao ntshireleditse le ga o seo le seo lefatsheng tshireletso ya gao yona ke ntse ke utlwa ke a leboga mme
2: tshepela go Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshio tsotlhe tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong Now we could only show Nolo. Becha hona joali. Hona le melawana di dipehelo. Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso wa Becha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumello Becha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Na go ntsa tahlehelo bophelong. Mohau. E ka pama tsi di swa maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho latlelwa ke monka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa.

0: LKG Mawuz, A2MSN, Sammy K, Rafael Jalo Tando, yee! I remember how Mrs. Gomorrah, who I ever had.
1: Okay. Tando?
0: Yee! Mama, we need to sing English. We need to learn to play the piano. We need to learn to cook. We need to learn to play the guitar.
1: 0876 0003 084 0797 585 0666. Hona le motshaleng a re qokela ka boemo bo fitileng ho bona ati a ke di chopiki fela tsegetsa le tsona ge di behe re qokisane ka tsona a ke tsebe le hore ke kale ke tse mhlala ka nna ke se ka tsa mhlala ka nna kholong ya hao hona le kelebo kholong ya hao hona le ntho le ngwa e bona ntso le morwetsana ka pauso le ausia ya tileng wa bona ka mahlo a hao yetsahala me ya o soqocile motho ka nthwiyo na kwa gololenyane le boholong ba hao ka jeno so le mme o so na le lapa o so fitile gale nthongiwe ena lo etela nthwiyo le ngwa e bona ena lo ba e tlekele leng ya hore wa hopola ke tsa la mfuta o je e o le ngwa e bona
0: le lapa le letle ka pa heno ha sa le ho tsejwa le lapa le mofuthu me batho ha batswedi ba ga batswela ka ntle ba hlontshwa ba gatwa empa o kile wa bona mo ntate wa gawaneng a o tla mme wa gago mme ha e tlowe ntho ka kelellong goba batho mona ntate o tlhale motho a ratwang ya etsang dintho tse ntle fela wena o tseba gore go na le letlhakore le leng la ntate wa ka le tsena le nkileng ka le bona
1: thula ka yona wa feta ya fela nako nngwe o na le go ba le ntho ene ba reng ke di-flashbacks tsa yona ke tsalo eo o ile wa bona motho a bolawa ka setlhogo o le ngwana o feta o ipapalela ka lebaka la letswalo le o tshaba wa ithulela wa gae a ke dikene wa tloa fela boholong ba gago ka jeno ntho e na le otla kelelong re wa opola wena ka 1993 o kile wa bona ntho etse o ne o bone motho a tlhagiswa ka koloi hit and run wa bona mmala a koloi wa ithola wa gae a ke dikene wa sheba kwa ya fela ntho e wa tlhokala motho o ga fela ya fela taba eo fela boholo ba nako nako e kgolelenyane e na le o tla ntho eo re e mono wa opola o kile a bona ketsalo etse
0: Mama di ngata di ntotsetsa etse ntshetse dinga ke keng ga fana mehlala ka yona ho ba re batlebe wena e buang hona ntotsa ngata tse longwe di etsa hetse ka malapeng tse ding di etsa hetse ulu investing di etsa la baithuti ba bang tse ding di etsa hetse o le sekolong boarding school di etsa la baithuti ba bang ka pa di etsa la lwena yetsa la hoena empa wa rena taba ke tla ithula e tla ba pinyane empa ke pinyane leng hore edulantse e tla hangata ke lelong o ikhawanetse sna letho fela o be le ntweni wa hore wa hopola hore ka 1997 ho ile ho etsa la jene ebe wa tshwantsho seno se ya khutla hape ho wena
1: ha ba tla ba mo hloka lebitse o ka nna ba mo hloka lebitse mo mamedi
2: Atabi papadi horiatella libongani chabalala
3: ke le bile a holo bana beso mo mamadi wa tsebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng ere ko dumedise hape ke bele ko fetsa pele tsa dipapadi bile ka jeno ha ile antle kwa no nanong la riatella re dipela ka tsa papadi ya cricket molola papadi wa kwa no Africa borwa eleng sphelele gasa o libile mane na henya England mo alo tsa maisa tseding tsa dipapadi khulisanong ya the 100 jolo ka ha ile karolo ya programa ya papanyetsa no le tsebelisano mo ho dipakeng tsa cricket SA le mekhatlo e la olang papadi ena mane England le na henga ya le simola la papadi yona he ya tloetse mo sebetsa holo di tlhubisanong tsa Betway SA20 ya qalile mo sebetsi yona e ka ke nthofele ya ntsha mbudutu ka yona ha ile mafolo a beke o tla ba ya laola di papadi mabaleng a maholo mane Lords the Oval le mane Southampton ibile hona le nako engwe mo ile ngore o tlo fuwa mo sebetsi wa ba motsamaisi wa bone wa papadi Commissioner ya SA 20 ileng Croyam Smith e ka sana jwalo le setho se ka sehlohong o tlhulisanong ya the 100 ileng Vikram Benji ba hlalositse ha ile re programa ina hem e thehetswe le rerelwa tabeng ya ho hudisa maemo le tsela e o papadi ya cricket e laolwang ka teng lefatsheng ga sa ena hem o dumela hore tshebetso ya ha imane tlhulisanong ya SA 20 e meile maemong a matle haholo le o molukisa bakeng sa leo tulena la hae me ore o qetile nako e ngata a itukisa monahanong le ho itlwaetsa melao e tlabeng e sebediswa tlhulisanong eo ya the 100 eo e leng hore hangata ha e tlwaela tlhulisanong ena eo a e ngahlole a sebetsa ho yona kwano.

0: developing ya Betway SA 20. Hotsa Commonwealth bana besuta bena ke ga bua kana na go nye fitileng ke na iphita hape. Sepolisa sa mane na henya Scotland. Senate faritse ha ile matlete a mmalwa a ile ngore a tlale we a nyametse a sakang a gutlela haye di dihlopha tsa ona ka mora hore ho tshwaga dipapadi tsa Commonwealth mo ba bile le kabelo teng ka nnete dipapadi tse fihlileng mafelongana a rotswang hona a beke tseneng di swaretswe mane toropong ya Glasgow. Ditlalo di re dipapadi tse nne kaofela tsa sehlopha sa Uganda sa ditebele e leng Nuhu Bate, Angel Katushabe, Ibrahim Kemis le Emily Nakalema di ne di le siyo sefofaneng se gutlelang lapeng, mme sebapadi mmogo le bona se ile sa bolelela mekgatlho ya ditaba gore e ka e ne le batho ba ikemiseditseng go ingodisetsa bodulo mane United Kingdom. Sebapadi se seng se sakang sa kena sefofaneng se gutlelang lapeng ke sa mane Pakistan se bapalang ditebele le sona e leng Kutratula, mme ena he go utlwala ha e le gore le ena hayo ga o tse jornabe o go kae. Sepolesa he se ntse se sebetsana le taba ya ho fumana banna bana nka tlhakare maatlete ana le o ba gotisetsa morao lapeng mme ba sebetsa mmogo haholo le kantoro e shebane le ditaba tsa selegae mane naheng ya Scotland. Ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo dintho di aritle dikagre di ampefala ka re go mogatlho o mogolo o laolang papadi ena wa FIFA jalo ka e le gore moporesidente Gianni Infantino o bitsitse kopano e potlakileng bona ba e sale mane Morocco mona ba ileng gore go bona le ka ditho tse ngata tsa megatlho laolang papadi ya bolo go phatlhalela le lefatshe di bona le ka gadisana tshepo go yena, mme go gang fela e kare dikeke tsa mokgetha bakeng sa o beela a dula setulong gape nakong e go tshwarang dikgetho tsa boetapele selemong se tlang. Infantino go utlwala ehle kare go na le ba bang ba batho ba seng a bile a ba letseditse mona ke ditho tsena tse e leng gore di a kgetha nakong e go tshwarang dikgetho tswa megatlhong e fapaneng e laolang papadi ya bolo e le gore a tle a ba qeke le go ba tshepisa go itseng gore batle ba mokgethe nakong e e tlang. Monne a laolang ya eteletseng pele mokgatlho laolang papadi ya bolo mane naheng ya Jordan e leng Ali Al Hasim o re yena ebile ka o le leng o sa tswa go tshosetswa ke moporesidente Infantino, athe ka o le leng general secretary ka re FIFA e leng Matthias Grafstrom e ka tsena jalo le Arsene Wenger bona ba tlhalositse ga e le gore ga ba thabela tsela eo dintho di seng di tsamaiswa ka teng go fitlhela ga jwale. Mongadi Infantino o tlhoka di-vote tse ka ba ntse le golo le metso tsheletseng gore a nna ko tsomale se maratswana, mme ga o bona le ka o tla e fumana palo ena ya di-vote tse a di tlhokang jalo ka e le gore megatlho e laolang papadi ya bolo e kenyeletsang ya mane England le Wales le emenyeme e mengatanyana mane kontinenteng ya Europa e bonagale ga etlhile e se e sena tshepo go yena. Selemong se tlang ka la 18 kgweding ya Tlhakubele go tla tshwara seboka sa bo 77 tsa dikgetho tsa boetapele ba FIFA mane naheng ya Morocco Rabat, mme re tla bona gore na ebe ka nnete monghadi Infantino ka maga dikgetho tseo o tla nne a tswele pele sokotso mala setulo se maratswana kapa che. Nakong e fetileng wa gopola ke ile ka o bolelela gore e ka mogatlho wa CAF ona a se palo ha we le palo ya megatlho e batlang e tlhoka tshepo mo presidente wa FIFA jalo ka e le gore e ka gona le tsepedi tse tharo tse wa ileng a ba tshepisa tsona, mme ditshepisong tsa ileng a di etsa nakong e fetileng e ka bogolo ba tsona bo ile a diphethatsa e leng se tlisang tshepo gore ba tla nne ba mokgethe gape jalo ka ha e le gore o ile a tshepisa go tla eketsa ditlhopha tsa kwano Aforika e leng tshepiso a ileng a beela e etsa gape nakong ena gore tla beela a eketsa ditlhopha tsa kwano Aforika tse bale le kabelo thulusanang ya gopo lefatshe le o tshietsa papadi ya bolo ka kakaretso. Re tla bona gore nabe taba tseno di tla felela kae. Mamadi e ne le tsa pele tsa bobedi di metsotsong ya 30 ka mora gorra ya bone ke tsa dipapadi ka gare ure ya thelela bana beso.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
2: hona le ntho e nkileng le fase ka sefifo hona jwale. Now so ho hlokometse pina e tshisang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o tsantsa etsa challenge ka yona a e jai fela. O bone motho e mong le e mong a tsantsa a bina le yona. O ka moso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Waka jeno le wa hona jwale ho summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka half past 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale.

0: Cito Samino.
1: Menyetla e mengwe bona e satla hole e meng ke menyane e ka ba batho boitiko le thabo ha di kopane di ka fetoha di makatso e ka ba tshusumetso e sa lebaleheng e mading tshusumetso e kgonwang ke wena o le mole tshusumetso ena ke ya hao Northwest University it all starts here
2: Momedi o jalo fela ko le botibla mohole bongzito re kena ka mona ka N1 southbound ka morao ho Olifant Fontein Road hone hona le kolo ye neng le ka ro mila ehle kilo ha jalo se phala ha mona cha na se pitipiti re fetere ka mane ka N1 southbound pele fela jalo Rigel Avenue molo ba reng o kwetso ka mokhana ga kelo hlokona le kolo e emeng bile ke traka momedi e emeng ka hare ho mila ke le go tshwara tsona tsana tse pedi hore ngena e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke Tibos _ mkone at lima wala 1x
0: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM. Mabidi raro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le bonyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 14 million. Ena ke tshelete ka fetola mbopelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ke tsa halo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho. Laboraro lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC. O ka ba emong wa borra di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Di milione tse ngata. Hopola. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
3: Tshebeletso e ratwa.

0: Oring ite mnatia holi aso metrics, katapila basi, baganye kumbula, ili shumele mitso emiraru mitso tupila kafita orenyane, yaboneke TLB, mera sanzo nkama ikutuwa hao he, ho hashtag wite kulo.
1: Chibo chulo yana, ausile wimo, kialgume di chabana besu. Labua, topic emu ebi maaono, na chibo si, mtwe esa kore mutu akele lomiaka, na le mtswalle wa ka re re dilwa le bona di place ha le a etela nkhono wa hae wa le ile mo sa bone tibosi ana nyamile ene na le mnyana o le tibosi nyamile na na le 24 tibosi till today ha ba tsebo ana kae ana qetelo a nkwa ke banana ba ya tamineng ba monga ha nkhono wa hae a till today ha so fumane tibosi ke ntwe bhlokwa ho Kale dula isa tso ke le long yakho ke nahana le mwa ha e tshosa hey
2: dumela skimi TLB le YouTube se bo zito go pa ba mhloka le bitso na ka siaka le di bona motho a otlwa ke le zulu aba hlokala hang hang so mphiu yo yintse ke bene le tshabo le tsolo yo ke tshaba le tsolo ka pilo ka kaofela gore ha e tlowe nthwini because bophelong ba ka ke ne ke qala o bona nthwini jwalo o motho a otlwa ke le tsolo ebile a hlokala hang hang gore yo bafitho hai ntho tse di lokisa botlhoko ha di tlowe motho danki bafitho
3: ka jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Hey, go tsong bana besho. Go tsong skim za try. Bana besho ona le ntho ke sa ile baleng. Ntho ke sa ile baleng, o philong back. Ke a bona thokolosi. Yo. Ntheo. Philong back a ke ile bale. Ke ne ke bone mohlolo ka bona thokolosi. Yo tibos. Le lebo. Ai a ke ile bale ntweni o philong back. Ke tla be ke itshwelle le yona haleluya
7: jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo hey
8: ona le devotion o ditse re di beletseng ka thoko ya ona le tse re di beletseng ka thoko ayeyeye ngwana se wa ka e gurule voice note o re beletse ka thoko my sister
0: e bo hlokwa ho le buima Go tlo kana mang khotsa?
9: Ke bla touch le mawela.
0: Ntatele tsie.
9: Ha mona tele ga bana be.
0: Ke teng da twak.
9: Hey, re ka le ka potse ya pele. The process in the thing sa sa dile le le le. Na one way or another. Yang am. Ida go tla go nna straight ka mpo, motho nye mongwe ke motsebang ka mpo batho ba bambe ke ba tseba. Ga le ye le ka tang bua ka yona. Yona e bima le go feta gonne goba monyenyaneng ba ka kile ke ka bona peto maka ke sa utlwisise gore ke yona e ntseng ja lehana jalo gobane ga ke gopola ke go kona dieketsagalo tseo tse ne di etsagale mothong eo di tlang gantle di tlakang gore motho ena o na betwa ene kile ke ka utlwa motho e mong a bua gore a motho ena o kilang jetsa gore o kila re twa bo nyane ka tsaba lo re tene mo go wa tsaba ke a hopola ke bona ke tse o ba thaki tse lo re na ke mo khontsanta lwa go ke mo hopota lwa e buima go nne ke bona go ke tlabe ke lo itshella inteng ja bana ba se
7: yo ei da telitsi
9: ke bo ba di tala ke bla touch
7: thank you that
9: le ma wena ai e la lo le la ei
7: yo
9: ei ba tsiya ba gata ba ai kho
7: e da to gatwa ke go
9: Ei, ta tsene ke re ga rena ne le ka le ditse a tlhabolle ka tsatsi le le. Ha ho. pele alo ana tangi hello
8: tangi daddy yo monna ka pa go bitsa ke ska ka go bitsa ka le bitso mo na le motho a nthumetse molaitsa inbox mona re e bana le bua tabe bohloko are ke ntate wa ka hantle yo le bua ketang bua ka yena mohlala wa nne
0: moyeng khotso
10: o ne bo mawela
0: ntumelang
9: Okay, ne ke le mo di plus mona gore ntho eno gore ke di ya wele bala. Wa bona kana go tsela ta okay yo no go di ena. Ya o ka se go kubella maruile. Go tla ga ntho tseng tse go ka fela tsone. Kana go ya sholana. Re tsa maya mane, re lo tsuma tswa di no. Go wa tswa he plus ina go tswa jwa. Ha ke le mo. Ke se re bona le go le letsoa, le go le lena ha letsoa go go ditlhagatsana ya. Ke ke magasiana ditlhagana. A se fuela di mo aitsa spaitso ke sugutana se.
8: Eh.
9: Ha ke se ba fase. Ke bona go neman, o nna le kulube ke.
8: Mm.
9: O le bena. Ke ne etse we. Hai, ngwana mme. Ke le a ke se ma tsole mona le jenga le jo ana ma khorikanyana. Ke bitsa le jo le ne mona ke utla. Wa tla bona mona nye ma tsole mo. Kuka eh. Au. Ke re, wa di ntho e e sa re, wa. Why is that way? What is wrong? Well, Brazil is who that got a car, Maga, Simia, Mono, and who entered the house and the Unemo. I get you don't hang a man among a rat at Domo. You want to for Samo to us.
0: Hela.
9: I got a room out of the way. I was just a I just see that last year, man. The one I wanted to do, I'm I got to get some movies.
0: Ask a movie center.
9: I'm going to get a movie. O sa eme pela monya go jwala o shele yo ba tlhabisa ditlhong a ma ntlhona ke le bale
0: go
8: dadie
9: ke bona kulube ke le ke bona kulube ke o tla ga le jwele tsone
0: batho
9: e ha o re we
0: Hi, it's Maria.
11: Hello,
0: Maria.

ke o lebohile lebum ba mamedi kgotsong. Motlatsi wa hlooho ya sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya beeletsweng ka thoko nakwana mosebetsing wa hae Julius Mkhwanazi le batho ba bang ba bane ba tshwaretswe polao ya Emmanuel Mbenze e bileng ka selemo sa 2022. Ho tlalewa ha Mbenze a ile a otwa ho fihlela timela Brakpan pele setopo sa hae se lahlelwa ka letamong. Ho tshwarwa ha bona ho tla ka mora ditlaleho tse hlaletseng ka pele ho komishini ya Matlanga tse amahanyang sepolesa le khampani ya private ya tshireletso le lefu la hae. Moqolotsi wa ditaba

0: rene re re utlwise fela gore ka jane re dutse le Zoe Modiga re atlha.
1: Durban e malalalaotswe. Dinaga tsa borwa ba Aforika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Aforika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga, ntshetsopeleng ya di-industeri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe. Ga dinaga tsa borwa ba Aforika di tshwarane ka matsogo, kgwebo e a ntlafala, matsete a gola, mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e e tlhagang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang.
2: Tshebeletso e ratwang.

0: Lokolla bokhetse ke ba hao jo loka mo pay le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka di hlahiswa tse jo loka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Lo Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg Sunlight hand washing powder assorted ka $79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Outibo selebu ke nako e le gospel re moruta tao chaisa ke tsore ba cup of coffee ke tsomamela nako ile ke khwesta from Petersburg matopuro hai ke so
3: tibo selebza bana beso ke nako ya ne ke gatang ha ga be ke la bogago yana ko ya mino wa sedumetse ke dutse flat ho fihlela ho nyao qetela thoro o lememetse le ka mona ka Zamzela sa Solbeck thank you skim sa drive
4: dumelang dumelang ski maile la bararo tjenae ka mora 5 fela mino kwa gospel ke kena le lona bana beso ka mona ka welcome ke puleng ke leboha ka mino monate
5: Gospel Wednesday.

0: Yo, I top number 7. O alutlwa lentswe lena mo mamedi la Mewandile Moloi. Re bine sepina sepeditse monate haholo. Mme sentse ke bona melaetsa ke ena ka bongata. E le ha batho ba gotsa le ho leboha lentswe la hae le monate le molodi.
1: Go jalo fela a thibula mmogo le Moamedi, re tla ba benkeleng Moamedi, mme re tla tswela pele gape le Mme Wandile Moloi.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Gospel Wednesday.
4: Hey! Aliyo, libito lele itle jwalo ka libito la Jesu. Tau ya leloko la Juda. Konyane ntle ntle ya lehodi. Ai!
5: Dumelang, bana beso. Oh, makele ke tla mo Windbeck. A sa le ba tima metsi go tse pedi. Yo le bie ho.
6: Melas lebo a tithabo. Hai, ha o se bina ha monate, bina ha monate ka nete, ka tla le mahlonono, ka le ntsule la ile monate le. Ka lebo wa. Tanko, ka le mole feka go depot.
7: This is a song of revival. And if you need a revival in your life, this is a song you need to sing on a daily basis.

0: Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng ho tla lala phoka ho senga ntle le mole hore mo le tla hlaka ho phole empa ho futhumale ka lebo ya le hole Mpumalanga le tla hlaka ho phole ho fitlala ho futhumala Northwest le Free State ho Tswana le hodimo le tla hlaka ho phole Northern Cape le tla hlaka ka leboya ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha diba ka ho phole ho fitlala ho futhumala ka bophirima Western Cape le tla kwaela ho bate ho fitlala ho phola ka mafafatsane a ijadileng a di aduma ka borwa bophirima ka golonye ka botshabela ya Eastern Cape le tla hlaka ho phole KwaZulu-Natal le tla hlaka ho phole ho fitlala ho futhumala ka mafafatsane a ijadileng a di aduma Ditaba tsena tsa hora ya botshelela le bolipi di fella mona ke gotla hape ka gaso ya ditaba tsa hora ya bosupa le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo
1: re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng

0: Go setse matsatsi a mararo fela pele go phatlalatswa ga letsatsi la dikgetho tsa magotla metse, mme komišene ya dikgetho e ipiletsa go botlhe ba nang le tokelo ya go kgetha gore ba sebedise nako ena go ingodisa kapa go ntšhafatsa dintlha tsa bona tsa ngodiso ka labohlano la la supa phato selemong se godimo letona la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena Monghadi Velenkosini Hlabisa o tla phatlalatsa letsatsi la dikgetho. Hang ha letsatsi leo le phatlaladitswe ngodiso ya bagethi e tla kwalwa bosiu ba letsatsi leo go qala mahato o latelang wa lenane la dikgetho. Lenane leo la dikgetho le tla hlakisa mehato ya bohlokwa e kang netefatso ya lenane la bagethi, go bulwa ha o kgetha ha bonkgetheng, go tsebiswa ha melao ya boitshwaro le ditshebeletso tse ding tsa molao. Re ntshetsa taba ena pele ka go buisana le Mme Mathabo Rasengane, yena ke motsamaisi wa dikgokaganyo go tswa IEC. Mme Rasengane wa moetsi wa matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ke a leboga o ke bone ke kopa o dumedisa le bamamedi ba rona ba Lesedi FM.
0: Mme re na le matsatsi a seng makae fela pele go phatlhalatswa ga letsatsi la dikgetho. Ke gobaneng ga o le botlhokwa gore batho ba potlakele go ingodisa gona jwale?
1: Ke a leboga go botlhokwa golo gore batho ba potlakele go ingodisa kapa go lokisa dintlha tsa bona lenaneng la rona la bagethi. Gobane hang fela ka morago ga gore ntate Hlabisa a phatlhalatswe letsatsi lena la dikgetho bosing bona bou ere kere ka 12 midnight, voters rolo kapa lenane la rona la bagethi le tlo kwalwa, and then he e bulela dintlha tse eketsegileng tseo di tla etsagalang ka morago ga go kwala ga lenane lena la bagethi.
0: Ke ditsela dife tse fumanegang gore motho a tla ingodise kapa a ntšhafatse dintlha tsa gae?
1: Di-office tsa rona ntse di butswe, wena ngwaneso, motho a ka tla ofising ya rona bakeng sa gore re mo thuse. Re boetse re na le dintlha tse mmalwanyana tse motho a ka di sebedisang jalo ka website ya rona. O kena go registertovote.elections.org.za, ebe mo he o kgona go lukisa dintlha tsa gago. And then ye nngwe re sebedisang e le motšha o motšha o re o sebedisang ke WhatsApp registration service ya rona. Yona o kena go nomoro ena ya 060-088-0000, ebe o re hi, and then he o tla latela ditsela tseo o bolelelwang gore o tsamaise dintho ka yone. So metšha eo ke yona e leng gore re a e sebedisa. Gape re boetse gore motho a ka kena websiteng ya rona kapa a kena go maps.elections.org.za, ebe o etsa voting station finder, then o kgona go tlhokomela gore dintlha tsa ga e dilokisitswe moo.
0: O boetse o tlhalesotse tabena ya go ingodisa mane sethaleng sena sa internet. Re ka re boingodiso bona ba go sebedisa mokgwa wa internete bo bolokeile go lokae?
1: Bo bolokeile ya golo wena ngwaneso. Re tlhokomela gore system ya rona kapa IT system ya rona ke e leng gore e bolokeile ya golo. Ga gona dintlha tsa motho tse di tla tswelang ka ntle kapa tse di ka fumanegang ntle le ga e bane di sebediswa ke komišene e ikemetseng ya dikgetho. So re ka re go bamamedi ba rona lokologang gobane system ya rona e bolokeile ya golo.
0: Ke mathata feng ao le atisang go ba teng ga batho ba leka gore ba ingodise mme le a rarolola jwang?
1: Mathata a e leng gore a ba teng ke motlhomong ga e bane re kopa gore motho a shoote ID ya gae photo ka motlhala ga etsa online registration jwalo-jwalo, e be ge batho ba banka bo di-selfie jwalo, ke ntlha e leng gore ya tlhaloswa le mono gore re amogela di-photo tse jwang. Ka nako nngwe ka baka la system network ya rona o tla fumana e lefatshe e tla o bolelela he gore e leke gape ka mora nako e itseng. Re boetse re na le di-SMS tse di tlabeng di gopotsa batho ka di-process tseo di tlabeng di tswela pele bakeng sa gore re kgone go lokisa bothata bo motlhomo motho a kopaneng le bona ka nako e leng gore o ne a tlamehile a ingodise ka yona.
0: Ke karolo efe eo manane a IC a thuto a e bapalang e le o netefatsa gore batho ba fitlhelela botlhe ga gologolo re shebile dibakeng tsa magaeng?
1: Manane a rona thusa golo, re na le batho ba gore ba bitsang the municipal outreach coordinators ba e leng gore ba ya fatshe bakeng sa gore ba khone ho rupella ba mamedi ba rona ka ba gitsi ba rona ha holo holo hona mahae mo mo re tla bona hore mo re khona ho ba finyella teng re ya teng ho bona re dula re ba rupella le ho ba hopotsa ka dinhlatsena tse bohloko so e ya thusa ha holo ho bana kana ko ngwe motho o tla ba a yutlile mohlomong se ya le moyeng ebe hana hlakisetso empa ha rena le batho ba leng fatshe ba gona ho dula ntse ba ba hopotsa mohlomong le ho ba rupella hore ke ka tsela e seng re ka gonang ho imodise kapa ho nka karolo dikgetong e etsa hore ho be le keketseho ya ba mamedi ba rena kapa bakgethi ba rona
0: kamara hore ngodiso e kwalwe ke mehato e fela telang eo setšhaba se lokelang hore se ka e lebella
1: kamora ha hore ngodiso ya rona e kwale re tlotlala ka ho certify voters roll ya rona re tla be re itsebisa hore e certified ke yona ka tsela eo batho ba leng ka yona ho yona kamora ha mo ibe re tla bitsa ba batho hore ba tlo inspect voters roll ho itsheba hore na ibe ka nnete wena o ngodisitse mo kamora ha mo ha bana hona le di objections kapa di ganetso ibe he re tla dimamela ibe re lukisa boemo bo jwalo kamora ha mo hape he re bulela le ntho e re bitsang candidate nomination ya rona mo batho ba batlang ho nka karolo di kgethong jwalo ka ba kgethuwa ba tla kgonang hore ba nominatewe ho yona and then ntle ho mo timetable ya rona kapa lenane la rona la dikgetho le tla ba official jwalo ka ha ho ile ho phatlalatswa hore mongwa rona ntate Mosuthu Moyopia o batla ho kopana le batho ba ditaba bakeng sa gore ho phatlalatswe timetable ena ya di-election e tla fanang ka matsatsi a dintho tse tla etsahala ho fitlhela letsatsing la dikgetho
0: ha re phethela ka bogotshwane molaetsa wa lona wa o qetela go maAforika Borwa mabapi le bohlokwa ba ingodisa le go nka karolo dikgethong ke ofeng
1: well jalo ka ha re nna ntse re gopotsa batho ba rona gore go bohlokwa haholo bakeng sa gore o kgone go nka karolo dikgethong tsena gobane lentswe la gago ke lona le tlhokang gore le utlwagale so ha e bane o sa ingodisa bakeng sa go nka karolo dikgethong ga o ne o kgona go fumana monyetla wa go nka karolo dikgethong tsena ka kgwedi ya November ntlha e nngwe gape ke gore ga e bane mohlomong o ile wa ingodisa addresseng e sele yeo o sa duleng go yona kapa mohlomong o fetotse address ya gago go tla ba thata ha e bane o sa ilukisa bakeng sa gore o nke karolo dikgethong so re kgothaletsa bakgethi ba rona gore tle sebedisa metšha yane re buileng ka yona bakeng sa gore le nke karolo o ingodiseng kapa go hlakiseng dintlha tsa lona e be ka morago ga mo le nka karolo dikgethong tsena tsa mmuso
0: mme rasengane re lebotse nako ya gago gagolo tsatsing la kajeno ka o buisana le rona
1: ke a leboga wena waneso ke leboga le bamamedi ba rona ba lesedi FM
0: Mamedi ne robisana lena ke me Mathabo Rasengani yena ke motsamaisi wa dikgokahanyo go tswa IEC re nako ya rona ha e memona re fetele ho moketemonyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhabang.

Kiena he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi metso tsudula hantle fela ho ye supileng le sekoto ka mora hora ena ya busupa tshebeletso ke lesedi lena no lena le hore ke nangolo na kila dipapadi he mo mamedi meka jeno ke laboraro bekenya ho di aphatwa hlola matsatsi a mahlano selemo ke sene he sa ke ditsepedi mashoma mabedi a metso tsiletseng lena le hore ke nangolo na ka dipapadi le tla wena manta o isa labohlano bakeng tsa hora ya busupa le hora ya borobedi. Meka jeno he mamedi nana la dipapadi he le ha swa ka kotloho mane mo ile ngo rotla bo tshwere lotho e kholo ya MTN 8 mise khale he ke tla o gaitse dia motho sibidi mo le feba keng sa hore re te rutlo rena ebe ke difetse tsa langa jolo ka tibelo le hore metso tsonye mashuma mararo ka mora hora ina ya bo shupa hem re tla be rutlwa antle rena ebe mafelo ngana beke tsena tsa MTN 8 ditlahle ditsamae ka tsela efe nala ka lebitso ke thabiso mafereka jolo ka ke bontsha he ka jeno re bararo ke nna ke sibidi molefe mo ho le mahlaiswa lena neo ke bua ka DK re tlo fata batsena tsa MTN 8.

0: ya dula hantle fela ha metsotso ho ye robong le sekoto ka morago ra ena ya busupa tsebeletsong ena ya lesedi jolo ka ke hlalosa he mo mamedi re ditaba boholo ke taba tsena tse amanang le MTN 8 ke nako ya wafa wafa re tla di bona mafelong a na beke he hore na di tlahleding ka nkana jwang fela boholo ba ditaba nete ya sala o tla lutlwa ho tswa ho kgaitsedi ya motho chocolate girl CBD Molefe o tsamaya le mohlophisi wa lenaneo e leng ya DK e se gale he mo mamedi ke tla le ba bona fela he ntumelle ke rekise e re hang fela ka mora mabenkele re bona ona re tena jwang le CBD Molefe mohole DK nako ya dumela
1: o kadimenditse behleng Ackerman Super Sale e fihlile ke ya pheta Ackerman Super Sale e fihlile retailer ditheko ka ho ya ho 75% dinthontse kgethuweng ka ditaele tse ntjha tse kenyeleditsweng reka ka lebenkeleng kapa online Ackerman's fail.
2: Nna ebe ntho ya sebetsa.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kien he mo mamedi metso tsudula ntla fela ho ye le showme ka morago ra ena ya busupa. E re go fe ditaba ke tsena he. Ke nako ya laboraro wa jackpot ya loto. Laboraro ona. Monyetla e ka ba wa hao wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 14 million. Yena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho. Ka jeno ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC fela. O ka ba e mong wa bo radimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ei, ke re wena. Loto ya naha. Di bapadi tse ngata di ipeha monyetleng wa hore nnete di bone dimilione tse ngata. Di bapadi di tshwanetse ho ba ka hodimo ho dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
4: Sadi papadi o lesedi FM.
0: Ke ene hae mo mamedi metso tsi lwa ntla fela ho ye le shomele motsolo mong re furaletse ho ra ya bushupa ntso mametse sebeletso ya lesedi na no ke la dipapadi ke itse ka jeno ke laboraro he mo mamedi ka re ke tsamale DK mohole gaitsedi ya motho chocolate girl la sibidi molefe e re ke kopane le bona re utlwa rena e be na kong ena ya wafa wafa MTN 8 ke di feta batsetsa langa ka mona ka Gauteng maboneng ya chocolate girl. Hello Chogi.
5: Ra motho le ka wena ngwane
0: se. Re petse petse.
5: Tough guy.
0: Hello Cheki.
5: Ke ga wa tsoa tse ke teng man.
0: A ke ga ona hana. Ke ona hana o le batho.
5: Oh, thanks. Ke taba ene mo na ya o re lentso ngwane so. Tlabele imata hanya le maemo a agenang kana go eo.
0: Ke ona hana. Wa ikokobetsa.
5: Oh, what is okay ikokobetsa hle ka mehla yohle.
0: Ha o ke tse o gaitse dimpona metse tsonye mashomo a mabedi ka morao ra bo super he.
5: Khaitsela botho e re ke le bona ngwana so ke ngetsena di thapo ke dumedisa mama dia motle wa sebeletso ya le tsedi FM la no lena la tsadi papadi la ba robe ke ngwa medi ha jo le re ka kwano ka Randburg multi choice ke te mogile nteng ha jo le mo teng he mo mamedi ho gakolwang mohope wa MTN8 ya ka nnete tsa re fitla fela ga bona magabane ra bona batsietsi ra bona dibapadi setting tsa ditlhopha ra bona botsamaisi ka nnete tlamaile motho e tempelo ko etshore bana ba MTN ba tsa ba amohela baiti ba utlwisisa bohlokwa ba hore ba keke ba tlo tlosa diphaposeng tsa gaso Auckland Park re tisa mona ebe ba re tlisetsa papadi mo mamedi ha jwale tsena he re kwano ka kotlolo hona la ka lebitso ke CBD Molefe ke sa malomo tlo PC dikeledi madikedi ke le letsire me he bo sumane mamedi o ka lebala ho tsedintsa diketsa halo re tlo buisana le tsedintsa di bapadi re shebile mohope ngwana wa MTN 80 selemong sena sa odimo re a tseba ka nnete ore e se e tswile lotho re bone ore di tla kolokotshana jwang mafelong ana beke mo teng he bahlophisi bana ba ileng ba tlhaba tsebisa le ditekete se ntse di buletse ore di ka rekiswa ha jwale ha ko hopotsa fela he momamedi re shebile hle ore di tla thagwa ka la gobedi kgoding ene odimo ya phato horeng ya boraro thapama mo teng he sehlopha sa Orlando Pirates e leng bona ba tshireletsa mohope ona tla amohela Durban City Orlando Amstel Arena Soweto o ka opolo ga hemo medi sale mo hope ona o no thagolwe Orlando Pirates e tla be e lwana itse ka go bonyane le monsana ha itsireletsa empe gone re e hape mo hope ona na le kgetlo la bo le shumele metse mehlano ka lebaka la baneng ha tshole tsena ba se ba hapile mohope ona makgetlo a leshome le metsomene kaofela gona jalo o e sheba he tafolena ya mehope na MTN 80 le ore ke ditlhopha dife tseo boholo di seng di letsa hapa mohope ona a makgosi Kaizer Chiefs ke yona he e ka pelepele eo e leng gore e eteletse mohope ona ka makgetlo a leshome le metsomehlano jale Orlando Pirates bosong bona e shebile ore e tle itwanele ka ore ga ba fitlha kwano tlhe ba utlwisa ore fela ba le motšheng wa gore ba tshireletse mohope ona ka opologa hema medi wila thagwa ka lemosane sa 1972 me le monsana sa odimo e tlabele lekgetlo la bo mashome a mahlano le metso medi mohope ona o ntse o bapalo so ile wa gelelwa ka bo BP top 80 wa nyolowa ka bo SAA super 80 jwalo jwalo mme bana ba MTN 80 ba ile ba kena le bona ba ga ha o se tsena he wa tla re hle re kene re le bontshe hore dintho di sebesebetse ya ka tsela efeng mamedi ya kopotsa fela ka bogotshwanyane he hore tsedintsa dipapadi tse tla thagola mohope ona mafelong a beke re shebile hle engwe ya dipapadi sehlopha sa Mamelodi Sundowns se tla amohela Polokwane City mme eo papadi e tla bapala Lucas Masterpieces Moripe Stadium Pretoria horeng ya botshelela mantsiboya mme ntle le tshwenyana o ka jole tjena se ntse kena sehlopheng sa Polokwane City ke kopane le kgaitsedi yaka o teng he Puleng Tlolane ge ke moamoele o santsana le nna he bosong bona me ere ke bone e ka re nthotsa ka dihloka retse tjena ere ke bone gaitse dia motho o nkana le DK fela ka bogotshwanyane go utlo re maemo a ditaba ke afe re tla re tsebe ho kena sloping sena he mamedi sa Polokwane City a ho tla dube mamedi mafelong ana beke ire re bone he o re nthotsa gona dieme ka tsela efe ke tlo kopana le gaitse di aka na ko esa dumetse tsena go tlo gona e be bona pa pheile dife sehlopheng sena sa Polokwane City mafelong ana beke ho dikota finale tsa MTN 8 re ke mamo le hleo santsa le tenhle Puleng Marema gaitse re motho ke o dumetse salomo la hle tsebeletseng ya lesedi le kae ngwaneso hepe repetswa na ngwaneso repetse me ke wa motse tsebeletseng ya lesedi o motle ntate wa bona la gore o manana la o tso selemo sa dipapadi ke sena MTN 80 ke ena ya kokota kgaitse di ya motho mare ntlo ke ya jwang ngwana ngwaneso ha ile mona o le kwano bosiung ba kajeno ho gakolwa MTN 80 dumedisa momamedi he o bo sontse o mo kenya motlakase wa ga utlwa go etsalang se bona bane ke a dumela batshetsi ba Polokwane City ba batla o tlhoba fentho eno ya gore hai le a lwana mafelong a beke Le nyore tso tlolo ntate. O pele re tsagara le bona e tsala e. Ke no re e go ja ona le ba shimane re le game sheet. E go le ga le re tsagara le bona re sa go mo pumelela. So re tla lega, ka mo ka go ka tla di be le re. Re tswele le re nya ke wa semi final. Le batla semi final ntate. Ha o tla bona bosung bona chairman o itseng wena ona ngwane so bane ke a dumela gore ena tournament ona mohope ha o tlo qala fela moqebelo e hlakile go sontse o qala ona joele tjena ke ka ho di radio tse kgolo tsa SABC di le tebusung bona ho tlo utlwa gore le pheile eng moya o rena nka kampong ke ofe ha joele tjena ho lukisetsa papadi yena
2: ba felore tswa semifinal ke sebaka ya ene ke a tshepa le bona ke khale ba sa e buile sofie maybe ba enyaka
5: ya
2: le rena mara nya go tswela pele
5: le batla tsela pele da gaitse ya motho ehe empa hona jole he di bapadi jolo kha ile mona bile selmo sa di papadi sa tswa thagwa tsena na le felletse ka bo sontso na le bo dikotsi nyana jolo jolo tsebe ke tsedinsa dintho sa bohlokwa tse welong le batsetsi ba batla o ditseba empa pele mo gaitse dak e re feta fela ka mabenkeleng ha re gutla o tlotla o re fa se tswantso sekeneletseng go maemo a ditaba ke a fem kampong ya Polokwane City ha jole ke le bulena go ne swa fela jwa mamedi e re feta ka mona han fela he re tswela pe
6: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywoods. Kgetha dinomoro le thathamo la dikete-kete tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba di lemotse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: When it okay
8: start. Reka sehlaiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ho ikgapela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho di 500 gram tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Fetties and Monies ka 30 randa. Di 1.5 liter tsa mefutafuta ya Clover Crush 100% fruit juice ka 39.99. Le di 2 kg tsa mefutafuta ya Sunlight 5-in-1 hand washing powder ka 54.99. Di solo di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Difumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le bengele ba o ka batapang. Gete ka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le 6 packet tse pedi tsa di 500 ml tsa di kotkoti tsa biria Vintook Premium Draft ka 195 randa. Difumane o fihlela ka di 10 tsa August. A o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Sadi papa oli seria fans
0: Choki
5: ke le buile holo tle gaitsira motho tough guy mabiri motle re botsa ba mola hape hlentse go tsola pele ni ha jole tsena re buisana le galala ya slopa sa Polokwane City puleng marema me ri le mabenkeleng le re he re batla ke re faolong yena mabiri ke bone le bona ba teke nne bonneteng ke bone ka mogelongwane jolo jwalo he empa reng ke mmotsa fela tla kongana di bapadi ngwane so ri le mabenkeleng e le hore ne ke batla go go fea holwanyane fela go di bapadi le felletse mafelong a beke bane ke a tsebo re ile ha le bangata ba tle mbusumbona jwele ke a ipotsa ga iska be le tshaba lo sho fela ga a ga fella tsena dikotsi se di le teng le monate le felletse di ba padi di felletse ona ngwaneso jwele o tshepisa eng wa medi wa tshebeletso le Sedi FM lo mogati wa setlopa sa Polokwane City na go ngena le tlatana le setlopa sa Mamelodi Sundowns show so tsholo go le ipatla di semi final empa jwele ke batla go renta tegeteke di taba tafuleng ha ke teke taba tafuleng le nyolwa ka tse ga di ntlhagatana le Mamelodi Sundowns mafelo ga beke lwana ngaitse ya motho re le buila go le hlae kana go ya ha busu bona mesantse ga ka tlo le mahlonolo e se ka le ka e bona di semi final la bala kena lo magaola kgang ba ne tshe ha o letho le ka le thibelang ke le buila go le hlae. Thank you Maneso. Mamedi puleng marema tsebeletsong ya lesedi yena he ke sopadisa setlhopha sa Polokwane City ba malala laotso he mamedi ba ipatla di semi final eng o sontso ikutlwetse o bola hle mamedi o re le monsana Saudi mo mohopona wa MTN 80 o nyuluile hlakoreng la meputso re bone hle o re setlhopha se tla e hapa MTN 8 setlahle se hape chelete e ka loka 10 million rands mehe se hlopha se tlatswa e ho tlwa mane di quarter finaling e hantso ntshano jwale he hlopha se se le se seng setswang se tla fuwa 1 million rands e nyulwile he e papisong le lemo se fitile mo teng he re neng re tseba hore inele 800,000 jole he nyulwile nthodi monate mo mamedi ga lo tsena ere kena stopping sa mamelodi Sundowns sibile monate re kopana le gaitsedi ya ka Aubrey Modiba tsena ga sa tswa buisana le puleng a ke go tlhoga yana maikutlo jwa ngwanetse ngwanetse ke re buisana bo la hletse le tsegele se efa le ka Aubrey shaps shaps in tomane sai ka bona o kena ka mafolofolo ntate ha ona tshe se gaitsedi ya motho a go re buisana mamedi wa sebeletswa le sedia FM lapeng. Ah, second star. Wana fela dad. Ayaya. Bona ga gono ka e ba le ya tabeno one so nthole yenseng e kgolo e me ka nete ga le tholetsa le le Mamelodi Sundowns. A go go jetsa ho lenyane sa le sekena jena sena sa bobedi e ena na lady ya bobedi. O jwa mfela la o tsamaya man. Ka bona wa qhosha man. Hai man. Yes. Yeah. Ga itse da motho ga le boela ngwaneso a ke re shebe he ke mona na he letswa off seasoning o jwa mogathala e jwang excitement ya na hore hey abuti le nyulule ka star sa bobedi ke a dumela hore na le di khatello tsa yona empa jolo kha ile mona selemo sa dipapa di 2026-2027 se thagwile o so batla o tswile mogathala na ga tlo bona Mamelodi Sundowns ya le mo se fitile le kala mo le qetetseng kapo hey le etsa jwang bo ntate le monse. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. E bile ne ke re ke tla bo ga itse da motho ga e ne ntse le balela le monsana na ka ga di ntwa di fetuile bo neteng na ebe re le bona le phamisa ka po mohlomo batho nko kenya ka tlasa gatello ga itse da ka go feta ba hore kampong le reng kampong ngwana ra ya. Ke se ba tsa bona ba expecting so o fule the season ke season ya rena and re tsa tswela pele re dira jwalo because supporters tsa rena le bona ba expecting so o fule re ba re ba dira pao. Ha re bua ka mvala mfete e ga tsoma go kotse ya ha ile ya moduba man hona jwale o joang nthenya hore ke mongwa di senior players me ga tsoma go experience ya ha e na le bo bolembo bo kae re sentse re shebile papadi ena mafelo a beke ka sa ba ngata ba shebile hore mo kwetlisi joang ka pa joang tlamela ka motutse fela ka yona papadi ya
7: ntwe time sha ka yona gore o khone o bua o khone o thoma presence ya rena go se because kala jule sebaka se tsile go nna ke thabela go bona sale party ya team a gona go ina le a gona o ipotsa go coach gore ya no ready gore a ga gona go compete and yeah this season ke sure ke mo ise tsa ra ska ba le di jar tse di ntse a gona re thusa go se ramotsewe
5: yeah
7: because yeah re tlhoka e go tsentsa go re wa jima go tlhile presidential shop
5: Ga itse motho ga thaba tle utlwa gore tsotlhe di ntse di tsama hantle setlopheng le ntlhengena Jaden Adams ne ke itse ke tlotla yona empa ga le bona ngwana segola hla ema bane ke a tseba ke nngwe ya dintho tse ileng tsa ama ma Afrika Borwa mme ha ba ikutlwela go tswa molomong wa gao o le kampong ya Mamelodi Sundowns o le mong wa dibapadi tseo e leng digalala tsa setlhopha ke a dumela gore ba gothala bua le masanda wana ngwane so ge mafelong a beke bona taka ntho ena tafoleng ge ketwa ona jwale tena le betsa polokwane se di ka tseka ha e be ya ba betsa ke ke re ha ba dumela la le makolobetse ntle le mo ba tla le kolobetse o ba kolobetsa ka tseka ke
7: tsepa re makolobetse
5: ya ya Ga itse ramo re le buile ho lohle mme sentse re ka tlo le mahlono o hopole tshebeletsong ya le CD FM le nane o le nala tsa dipapadi CD di mo lefe o re ha ba dumela le ba kolobe ha le ke ke bela ba kolobe tsa ba tla kolobe tsa e ke le buile ho lohle o bremo di ba tshebeletsong ya le CD FM bo subo mona tengwane so Thank you, Khaitsadiaka. Mabedi motle ke khalala ba Mamelodi Sundowns o Bremodima. O sontso ikutlwetse he hore ntho di monaneng wa botshelela dikopane we so ha o sonyu di le bo shupi tjena ka kapatse kgolo ha o tse ntho di monate ga le bo ntate ga le boa e di fihlile le di jeresi tsa Mamelodi Sundowns ka nnete ga itebohela ga ikokobetsa ke ile ka fumana ya Orlando Pirates pele ka gongkonke ke batutse fela ke ba opotswa ela le tlanyane letsa ba ba ke ke be ga tlofitwa ho sengwana qeta ho ibea yena Orlando Pirates mamedi status sa ka mane ka o kena mihala ba re jwa le wetsa bang ke ha ke tsietse le ha ile stopa se le seng empa fela ke re ke le bua ke re ke bona ba pele ba tlisitseng ka nnete ba hopolang hore tshebeletsong ya lesedi bona 2 o'clock e ka ba hotla re thotse mehala btibeni ya ga sibidi sa gel teng ke tsena na tsalona ka nnete ola Mamelodi Sundowns me ka le ba ka le re ya le bua hle mo mamedi ke tshebedisa no mo entle e teng pa ke ntsa gona le bona ga itse motho tough guy ngwana e sona ko ngena metsotso e dilang ho mashuma mabedi le metse go bonga pele ho ra ya borobedi ke ko ba re khaitsedi ya ka o kotla otle tse peditse tharo fela ka mo re bona re bana beso a re to ba lukilukisa jwang go baneng re fumane ditlalo tsa hore ha re a hlaka mona le mane hona le mo ilong re hele ba itiba ka ho hang ba ne ba sa utlwa hale mme ba re tshintshela motšhini ngwaneso re tla o tsebisa hang dintho a se di lukile ka lebaka leo ke kopa o re he o no tsweletswe le pele ka mo ngwaneso ke a leboga
9: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho. Lesedi FM ke molelwa. Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa

0: Elan, Nesu, o sabi lo ken?
1: Ke a mo swa, o sa swa ile wa mo.
0: Mathale ona khotsi, mathale ona.
1: O sa swa ile ke a sa, o sa ni mo nyako kwa na, o mo tsebe na ha, na kwa tsha ile o tsebe ba ba tough guy.
0: Tse ke re nna o sa ntsana na tefetsu ke di studio tse ntsha, tsa tough guy.
1: Then men ke mo tsebe fela ha ha sa bolo, tshe ke mo no ma gra mo mo, na bene ka o boetsa le nna ne o khala yene.
0: Ke mo tsebe net nesu. Ke le mo ne ka se tswe ntla ke re.
1: Ah, ke le buile ho le tsebe di sina ke fela nka mo.
0: Thank you wana wana so haibe khotso hle.
1: Ha se mo he. Mami di ha ke tloa ho se bidi mo le fe jwalo ke fitele ho moifo wa monyaka bakeng sa gaolwa dikete tse tharo magolo a supileng le motse o robong ya monyaka nthabiseng ko fa sebaka le moifo wa hao wohle le re fe tshwantshiso.

0: gona jale jena ke maketse fela gore ka mora ntho e kana-kana e e tsaetseng e bontsha ntlho ya letse ke sebetse
1: a ke letlhono o lebele
2: mogotsi ga re tshepe gore ga a phege ntho e se ka ka letho a ntse a thotse tu
0: nka se maaka le kojetse gobane matsatsing a ke re thongwe lengwe e fanye e batla wa mofa
2: mpolokeng e sale a le jalo motho o ke mmamenyetla mogotsi
0: fela mpho bue nnetetlhe hai le nna ga ke tse gorena ke ne ke kenwe ke eng ka o ya mofa fane ande ke sa batle o ya
2: modi a kompolelema wa tseba ke bone ntho e nngwe le e nngwe empa fela ga ke tsebe gore dintho di qadile go kae wa bo
0: tšhomitlhe nna ga ke sa batle o bua ka tabena kore le o e nagana fela ya nswabisa
2: tšhomi we listen we don't judge
0: a sa ke ntho ke tlo jetsa gore fela ke gore nna ke nagana gore ke ne ke tšhetswe legana ya ba nna ka bothoto a tseba ke bapalela gantle matsogong a sega
2: ha e modie ke o fa taba mpho ore ntho e kao fela e ne e le trap
0: eya go ya ka mokgwa dintho di etsaetseng ka pele ka teng ke a o bolelela a o se se ipati o ntrapile mpho ga ke tlo bolešano e etsa sense ntho nako fela ga ke ena
2: botle pele modie iketle o ka setle mona o tlo mpolelela gore a o thiane e wena o neng o tsamaya le yona o rometswe ke seipati wena
0: okay mpho wa tseba ke ntho ke tlo tlhalosetsa yone fela ke gore okay sharpo ke nna ke bileng domo because that guy o tlile le nna empa mare ke mamphileng advice eo a ke re ke yena seipati and-e nna ga ke mo mamela ka tla le motho
2: ke a bona jwa
0: o ne ntse a tseba gantle gore ga ke tla le motho monana kapa nka tla le motho wa ntate fela ntho e tlotsa gore thabiso le ntate wa gae ba kwate ke yone ntho ne e batla kemofile ntho ne e batla gantle tsen
2: le wena tšhomi
0: aa se ka re le wena tšhomi a ke go itse o ilesson we don't judge jale ke
2: golokile ke leka o tlhalosa gore gobaneng wena o sa tla le motswalle wa gago wa mosadi ga ba o ne o tlhile o batla go ya moo gobaneng o ya le moshimane le wena
0: le wena o etsa gore dintho di be wese obvious mpho ke ne ke sa nagana gore ntho ene ka fela e tla fitlha moo aa ke a tsa mpho ga nkgolo ke kopa nkgolo tle tšhomi ke bua nnete
2: ga o jalo modieng
0: hai a sa le nna mare ene ke bone ga ke kala go fitlha moo gore thabiso yone sentse a acta fanenyana mare kae ka dula go ja ka tla ka tsamaya gona itse ke bona etsa jalo because ntho yone sentse e bua go na le ntho e kgolo e tlang hai le nna
1: hei le wena modiei tle mogotsi wa
0: kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jwang mara ke sna control ya next impo ma bona ntongwe e ke hlokometseng ka bona video e la iswa live hantle nako nye lengwe go se ipatile fane ba gutla ka tlong ka maneng o kile bona ntho ya mpelaetsa tshomi why video ile live ka nako ya ba gutla ka tlong e ntho ena e hlalosa gore ntho tsena ka ofela ke tsa seipati ke ena ne ntse a tshela fane moya
2: maga kore le wena o se o bapalela
0: mayampho le wena tle tlele o nne o ntse gore le wena le wena ke go bona gore ke fila barrel ready tshomi ya kobe motswalle wa ka o tlele o nne o ntse
2: omblamesa sekese mokgotsi yaka maga wa sala ke wena fela baby mama ngwana ntsa le teng ntata o fanetse a tlo o tla wena a tlo bona ngwana
3: mema mokwena kannete ga ke na mantswe a lekaneng go leboga mme wa ka mesebetsi ya gago ke a e bona
0: ke a leboa ga e ba o kgotsofaletse tshebiso yaka
3: e re a tlola mme re a tlola ga kana ke a bona mo reyang
0: gape le motho eno yo o kodisanang letlhokwa lena o etsetsa mosebetsi ona wa gago gore o be bobele
3: mo bua nnete ka nnete mme wa empa ga ke bate renkele mosebetsi wa rona fatshe fane o tlena a ja diphoso tsena ke go bale o tshwile difotlhe mme o utlwa dika ka morage ka ga a nagane straight mo wa teng oa
0: ke a leboagasemo
3: jale ebe mme o ne a ratile gang ka mo thusa ka eng kgetlong le
0: wa tseba ga ke tseba eba ke tlabe ke etele ditababele kapa motlho mo tla ra ke na mamelelo
3: e ka ba keng bua fela mme o etsala jwang bua fela
0: maamo a ke tswa kopano manene le ntate potlaki ko tlile a mpolelela gore
3: tloele sentse ke utlwa gore nao ya kae nne bona ga o batla go bua le mogale phuthuloa ke o jetsa ka metlha gore kore mogale ke maemo ga se le bitso fela se ka tshaba go bua le nna ga o tlhoka tshegetso ka manyanenyana mme waka wa tseba nna ne ke lebeleletse gore he ke tla go putsa mafelo a kgwedi empa ga o e tlhoka motlhomong ka tlasa mabaka ga wa tsejwang ke wena nka o lokisetsa ao
0: šone basadi o tlabe o nthusitse wa se bomale botekeng ke sebedisitse tšhelete ga ka go pheta mesebetsinyana e mennyana jenana jale ke ne ke sa kgone go manelelatle
3: bona pele letsatsi lena le tikela e tabe e kene akhaontong yago wena bela fela notification mme waka ya o tshepisa yatlhe
0: basadi we basadi ka tla ka thaba e basadi mogale ke one fela o le mogale wa
3: nnetengmatlhotlhee
0: ka nnete a o mokatapei a o le matlho a o swane le bobeijena
3: mamukwena wena a re tla bua tsherelena kao fela tsamaya gantle ke na le kopano
0: ke ne ke sa tsebo gore ka o tshaba o phunya sesogo setso boladi o santse o bona gona ke
3: batlaoutlwa fela o batla senokonoko batla senokonoko mamukwena tle iketle ke na le kopano mme waka re tla bua re tla bua o sane wena dula o lebeleletse fela twintwin highlige twintwin o tsebe mogale
0: fetilejalo ntate a tle a mo moyane
3: ke a leboa tle mme waka
1: e mogale ke mangyana a tla dumela gore e tlabe ke nna yo gape ka ntlong ya gago
3: ke ntlo ya gao loela ena pule
1: wa tseba ga o ka ba nkara bapotse e lekileng ka o botsa yone ka botlalo gantlhe-gantlhe o entse ka bomo gore re be mona gape obane o batla gore re be le date engwe ake
3: ei wena he e be ka re botho o lebetse ga o lebalene
1: nke se lebale ntho e jalo mogale nka rabe he ke ne enwa mona ko mametse ka tsebetse pedi tse lethoetho ke eng ntse le thata go wena le gona jwa lepotso eo
3: ga e thata ga e thata bule wa tseba bona o e tsaetse ntho tse ngata gampe ka nako e gotshwane bule ke ile ka kula le teng ke kula ka tshoanyetso ke kulela lefu ke ile ka leka gona le wane go fitlhela wena o mphalele ga ke gotla sepetlele e ne sa tlhotse le nna ke ne ke tshogile ke ne ke tshoile ke tshaba ke bona e kare nka se tlhole ke gotletse setlwaeding ke o etseditse diphoso
1: mogale
3: ke o foseditse puleng ke o utlwisitse botlhoko bo sa tsweng madi go feta-feta moo ke a tseba gore ke o phoqile and you didn't deserve this
1: ke a utlwa o a bua mara ga ke utlwisise gantle go na le ntho e sankeneng o na le ntho e sampheng tlhogo mogale
3: wa tseba rato laka ga ke ne ke kopa tshwarelo go wena jalo ka ga ke etsa gona jale ne se fela gobane ke o foseditse
1: e ne le gobaneng
3: ke kopa tshwarelo gobane ke bakile puleng ke ipone molato ke itukisitse ebile ke nagana gore gona jale ke iphumane ke tseba mo pelo le maikutlo a ka di batlang go phomola teng puleng ke fubesa gao pule ga ke batle letho gape bona ke na le ditšhelete ke na le tsotlhe empa thabo yaka ke fumana go wena pule
1: batsa mogale ke ka magetlho o bua mantswana wa buang ga se ya pele ebile ke nagana gore ga se la o qetela o njwetsa mantswana kore se ebile le pina ya tshwene tsebeng tsaka empa ke tshepe jwang gore o ipone diphoso tsa go mogale
3: no wa tseba ke a utlwisisa ga o e beya ka tsela o e beyang ka yone empa ke a tseba gore ke fositse puleng mme ga gona letho le nka ka le etsang go bontsha gore ka nnete ke gotlile megweng ke tla sebetsa tsatsi le leng le leng ka
1: nnetegore
3: ke fumane trust ya gago gape o bone gore ke fela ke o rata puleng
1: mogale ke o tseba o le jena wa tseba o la nna tshoje wa gutla wa nketsa motshwaro wa gago ka ntlong ya gago
3: utlwileng ha re tloeletse fitilentse ke kopa o mplelle o ka thabela hanga ka o yetsetsa eng ho bontsha hore ka nnete bophelo ba ka bo fetolike pe puleng ke phelela wena ke o jotsitse ka re tsohle tse ke nang le tsona ha di mfe thabo e wena o mfanyo mplelle hore na ke o yetsetse eng ke yetse eng
1: o ka ba jwang ha re ka qala ka ho mphatsento ketseng ke tse bo bona go fetole le ka nnete
3: pe puli Ya, no, ke a utlwa. Fela seo se batlang seo ke karohano. Mme nna ke re, ha re dule hae mona, bona. E re ke ntshe mahlana ba tsamaya ba lo lata diphahlo tsa hao mane. O so le ka tlong, ha o hlokehe hore o ka tsamaya.
1: Hai bo bohale.
4: Ine se se sakalo kajeno, le kamoso, ke ntse le letsatsi.
5: Mamedi ke metsotso e le shumele metso e tsiletseng ka morago ga ya borobedi sentse ke ho a madumeme ba mametse sia le moya sa lesedi o le hona teng ke lebuile haholo kgaitsedi ya ka Thabiso Mafrika sibidi molefe Mathabo Letsiri ine le moifo o entse ntla mathata wa lenano la dipapadi utlwile he bile batswile bo sibidi ha ba matsatsi ana huwa batho huwa batho ke a tseba ha ke bona thavu ka efela ka mona ka dipapusing sibidi tshantse a bantsa debutebuka matshweleng kwana a ba sebeditse le ho sasa ke letsatsi etsa bonnete ba hore ha o fete ke tse bang ba di tlophisitse pakeng sa lenano leno la dipapadi ebile kgaolo ya monyaka ya dikete tse tharo makgolo a supileng le motso robong le ho sasa etsa bonnete ba go mamela kgaolo ya dikete tse tharo makgolo a supileng le leshome ya monyaka ho monate monyake mmona monate fela he re tla di utlwa di hle di sutiletswa ho kae madume ha fele

0: Lesedi FM ke molelo
1: niti ya makoma lesedi FM ke molelo mamedi kitlo fetela mabengkele metsotsong ena e mashuma mabedi ka mora rena ya brobedi ibe he ke qala dintho tsa ka bakeng sa tshebetso la borago lena fela he la borago lena ha ke tlo tsamaya ke le mo ke tla be ke na le molebo hentshwane bakeng sa tsane tsa Wafcon ili ho Egypt le Nigeria di tsana di mo le tlase a buele a nna re fedi ntla di diketsa halo tsa Malawi ha moho le Zambia e lebu tshwane o teng bakeng sa busiu bona me mphoma hlaole ke yena ya ntseng a tshwere tekhiniki le hlakogo le ntaba tseno ka ofela ditlakala mane ho renyane ya le shume mo kitabe ke neletsa mo lebu hentshwane a re fedi ntla di diketsa halo tsa papadi ya Egypt le Nigeria ha moho le Malawi ha moho Malawi le Zambia le Egypt le Nigeria mo lebu hentshwane o tla ba tengwane no weso ke nne re neletsane ri adimisane tshepi yena ho fitlela ho renya le shumele nang le metse mmidi mamedi e ge ke boele ke hlae ka mane ka mabenkeleng ha ke khutla ke tsebe o tlo gopa dintho tsa ka semmuso tshebeletsong ena le sedi le nanong lena la re mmoho kyaka
2: Bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana motsotsong o mong mila o ka bana hala hantle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa kganna ka ho tshapa seo o nahanang hore se ka pela hao kganna fela haeba pono ya hao e hlakile haeba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa koloi ya hao ka polokeho sebakeng se haufi sa ho emisa ditraka dula o fadimehile dula o phela lekola sebaka seo e leng ho sona o hlabe ba bang malotsana bona mme o bona hale ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
3: Tebeletso e ratwa Lesedi FM.

Mohlang a tswantshwana mantata a iswa ha ha bo moholola penga fitla ri qi motlokwa ba go gopo dimpe ngwana mpesi wa tshabeha. Tswana dipatisano ba ne ke se bata phamola go ya di gammaka mogotlane molodi wa phala semamele le mosadi ha ngala ha ngalanga le motsheo ba ne ha kangala ha ha bo batla mosesetsa e bo fanya le ona mokubetso ke taka di mane mollo taitaila ka bele ka hodima pere ke mollo o mona wa di hogo ha ke hogo ke fate se sebe sefe ya maeba le ha ka sefe ya maeba ke se mona se se tona ke nna mohalakane wo motho.

jwalo ka mau jwalo ka busifu nka kwala ka mo dula ka mona ehe le rato mpopo ke le buile ha holo o hlopisitse mmino Kenny Modupi o ntsa ga balla ditaba tsa hora le hora Mabidi sona di ngata bakeng sa lenaneo lena la re mojolo ka kisekile ka supa hore ebile o renya leshome re na le dipapadi tsena tsa WAFCON Egypt le Nigeria Malawi le Zambia molebogeng tshwane o tla nna re neletse ditaba tsene kaofela ntswa ke nna monga lebitso dumela tle.

0: Mabedi re ke batshware ke motho wa mabengeng ke tsamaile phoka hlabeng tsa bothabothe ya re nonyana so di re ke kopane le Dr. Uteng ka kwano bakeng sa nako ena e lefeletswe.
1: Bamedise ke a dumedisa hohle mo leng hona teng ge ga le ntate mona reng hela monna moetlo wa tseba saiswa tsena tsa eno di nthusitse hona hona ho ho le nna ke tlhokang go thusa bana beso ka saiswa tsena ntate wa nkukwa ha go ukwe mona ntate o bontshitse ga o batla go rekisa saiswa sena sa moetlo seo tweng ke hlatswa ntate hlatswa yo o thusitse boemo ba ditaba le bofe
2: Aero
1: o nona le botlhata ba seso se sengata se itaolang.
2: Se di ka tle makatsa.
1: A e bondadi.
2: Rwali. Ka re tla rata le nye, ke ne ri ana yana ya teng ya mahlala e number 4.
1: Oho, tsane tsa meliko tsa khombo mo mahlala 3 mo mahlala 4.
2: Eh, a bitso la bani. Ke tsebe ke ba tsa le phone ela ke shilo wa lo kare. Ha ke le phone ela ke wa speaking jalo ka ha. Mahlala 4 ke bone hore o sene tsa shuho ke ka sama ho tu ile na e ka go di tempo sa se ka kang ka tiki di kopanya ntse di ke ile no ja le mali mo ke kenya mafura ke kenya mahlaba fo e tempo
1: ha ha u go mona ntate o bontshitse ha hlatswa e boetse e fana ka matla o i ukwa wa ngantso e sebedisa ntate mo tlhomong le motho a sa jing gena le batho ba sa jing ha ntle ntate o i ukwa wa hlatswa ntso e sebedisa
2: ha ile ma ho lutisa ya nene ho na le monna mo lo e ba yena ape am president hore ke ke qetelle ka tsela e banki mneke yona ara ha go founele banna ba lo no re tota e tla hore ke ne hlatswa ina then ha re qetela rona re go direction ba ha ba fika mona ke phila ke ba jete fela hore hlatswa ke ina na ke monna ke ane ne ka tlase o e hotile le sotu jale go bi ma hole hotile sotu le hile ka ho bona e jwa
1: ha go ukwe ntate o ho kae mo batlang batho ba tlo nwa hlatswa ntate o ho kae mo mote a ntate hlatswa e tata mo mo teng he mma medise ke rata mona mo ntate hlatswa e mothusitseng ha e kata mo thusa ra e monna hlatswa e ke hloka mo riana ona ke tlo rekisa le nna hlaiswa sa se nthusitse hona hona hona ho ana le bothata ba seso wena mmamedi sa ne se itaolang hlaiswa tsena ke ke dingata ho lo bo one wa seso o na le thabe o na le sokolo wena mmamedi sebedisa khombo ena ya moetlo bo hona wa seso ke boetse kana le tsena tsa meleko he e le mbo mahlaba 3 mahlaba 4 bonda mari hela monna mahlaba 4 wana a ga nthusa ke sa robale hantle ke hatwa ke di sita hlwana a tla le ka kwano he ka blue fountain wena mmamedi batho mono he o tla thola hlaiswa tsena tsa moetlo bo ka man ka belcom minis mono he container ke tsena tse pedi he le mo t-shop mo hole he le ria fola mo t-shop ka man ka cross at he African Herbal Leona Haya Salam Rao. Come on, let's stop here. Hlaiswa tsena di fumane African Herbal. Come on, come on, fikeng ga lela le batla hlatswa le batla khombo. Come on here. Ka Postrum o Masengel hlatswa ya fumane. Athe come on here ka Pretoria. Mara ba start mono a rula ga le batla hlatswa gene ga mono maobane he. Christiana hlatswa le come on ka Rustenburg he. Black Motu le tla tshola hlatswa binoni. Ga ka mono ka Alexa Square a thika mona he ka fengeng taxido hlatswa ya fumaneya a thika ba toni kukile re hlatswa e fedile he ke itse hlaiswa sena se ya fela wena mmamedi no ha hlatswa re ka hlatswa botlo tse 1000 ne o no nwa la penjo ibe ke he ke man park central a thika mona ka Soweto re mono touch life remedy sa stole he gena le ndade tshepa makoti motho shop ka man ka Maritzburg Durban bi sentse tsa Soweto spray ka tlong moetlo ba shooting a thika mona ka tlokoleni me matshepo re hela moetlo ha mpitsi ka mona monna hlatswa ya fela ha ba tle ba to re ka hlatswa he ka mona ka tlokoleni putha tshepa mona ite a thika mona ka qwaqwa he Dr. Richard u ye memo na le dimolo mono a thika mona ka Senegal he mana mona le mosha ga gale hlaiswa sena di teng a thika mona ka Ritzheba store moetlo o teng Frankfurt ka mo tshwanang ke Bethlehem he ke se gele dem Baxmo gale le lla le batla hlatswa Baxmo le tla ithola le tla thola khombo ena ya mahlonolo ntotsa ha u di tsamae hantle a thika mona he ka Hebron my le yena gale re hela monna batho ba batla hlatswa ka mona Roodport thanda bantu ine le siyo e se le teng he Prince Hopisi Ranfonden he station mall malodi mall he gitelo na batho ba matatiele malodi mall he ne riteng naijali gena le ntate mofukeng no moro tsa moetlo di bohlokwa wena mamedi ri jwetsena ho kae go thuse ka hlaiswa tsena 078 331 20 ibe 82 078 331 20 ibe 82 o ka kena le mane wa tsapong he go jwetsena mo teng o thola hlaiswa tsa moetlo wa basotho ho kae 078 331 20 ibe 82 ke tsona di nomoro tsa moetlo wa basotho mentsa ke ya hlokomela rao ne di sale metsotso se jile mabedi o sa na ba lore ka hlatswa le seiso me bophilo ke bo
0: Dr. Tantsikile bo ile ha holo be le busi bo botle ha holo
1: ke utaba
0: ha se mo he mabedi e ke be sentse ke pota ka
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: Lesedi FM ke molelo le metsotso e le shumele na le metso e robong pele ho hora ya borobong e ge ke epineng ha ke khutla mona ke tlo boela ke kena kgwebong ke tlo kopana le bana ba di gabane herbalist ha bo di gabane bono wa tseba bana le megiana ya bana le ya batho ba baholo o go tlo ukwana ba tshwere difeng bakeng sa se bona ke late laicha se laicha fela kwa poho toga e wile

0: Torai wile ke pinemonate binwang ke laitsha wa poho ke metsotso le tshimele metsi mihlano pele ho hora ya borobontswa ke ke sentse ke kena ho ba di gabane ba list o santsa le tenta de semana makakwano ntate semana madumela wa moetsi sebeletsong ya lesedi
1: khotso wa hlemantswa ke le mamedi wa lesedi wena mamedi ya motle hle go tshwaretse ditaba tse hlabosang go hlaka ka mona ka habo di gabane ha ba list go tshwaretse moriana o matlamatla moriana o bitswang segele di super healthcare moriana o ke ke re ka mehla o entswe ka lego la ditlamatlama tsa tlhole wena mamedi ya motle hona ho matlafatsa masole a hao a mmele re dula a kwenne ka dinako tsotlhe moriana o tla o thusa ka bothata bana ba tswekere le high blood tse dulang di le di sa laole o tla di beya tlasa taolo wena mamedi ya motle segele di super healthcare se tlo o thusa ka mathata a pelo mathata a stroke ka pa ona modikwakwang se betse se tlo o thusa ka pelo yane e tetebelang o tla mfatsi ya botlhoko segeledi se hlatswa diphio se tshatla majana diphio ka sitana le ya senya ka ga senya ka mona na mamedi ya motla ona le bothata ba mosisi wa no ke go o piteletsa ke re di prostate tsena di go guile se be di sa mogano wa segeledi super health care mo tsono o mo sehla e tla ba pale ya maobane wena mo mamedi ya motla hlo yeno yo pang ha botlhoko methapo eno dzingi sataletse e tla ba pale ya maobane ke be go ya sejiso thabe e ka sitana le di alsa wena mo mamedi ya motla segeledi super health care ke pe go ya se game se masapong manonyeletso mangole le misifa ya ne hulehang sebedisa segele di super health ke o tlotlanyo go le seso melengwa o mono wana mamedi ya motlo ba le sebetse se hlatswa pelo se tlotlale leta wana mamedi ya motlo sebetse se tla o thusa ha o na le bothata ba maqebane ke ke ga ana o fola ke ba ke lena le itsimme fela ha le fole o na le leqeba o ile wa o pagetjwa le le fodile ka ntle ka ga ga le a fola sebedisa segele di super health se tla o thusa mo mamedi ya motlo ka bona le bothata ba botsinyana magopo di hloba ke tseno ka bothung ka mono le go le no le kitse di tshelisa ke tseno re utswile ha o tsebena o nka ngwe kopanya le ngona le mongko o se monate ka mono ka botlhong segele di super health care se tla o thusa ke mampuri wa pheko e kgethanya le fulena la mofetse ka me futa yo hlwana mamedi ya motho se boetse se hlatswa mali se hlatswa letlalo la ha o lile le boreletsana bo botle wana mamedi ya motho se tla o thusa hape ha o na le bothata ba hlala ya popelo bothata ba silumi ke bua ka di period pain o hlatswa halelele o ya dina go ngusa kete ka pa ha o sa bona dina go tsa hao o batla le sia sebedisa segele di super health care o khata tswa go hola ka wa thola miscarriage ke jole ha o thole le sia sebedisa segele di super health care se tla o thusa se phekola le banta magopo di so e ka sitana le mathopa melengwa ha o mona segele di sena se tla o thusa ho fa matla wana ma media motho re bua ka segele tsana sa bana mogiana o matla fatsa masole a ngwana ngwane mmolo mogiana o ntsha le leta le be se tsilana e ka sitana le ho etsa ho ngwane no a je le ho ithuma hantle ka dina go tsohle mogiana o a segele tsana sa bana o bola ha manyua ngwane mmolo na ma media motle o phekola le badi ditlapedi diso e ka sitana le magopo le letsoja le ngwane mmona bana mamedi ya motho lo la ola motheso lo ngwane o wa tsha ya dule o tla hantle ka dina go tsohle re bua ka letswa ilane la meka le mehlolo letswa ila di maka tsole tla ile tla o thusa ke re o qetile dilemo o sa thole mosebetsi ra mamedi ya motho sebedisa letswa ile na o hlatsa senyama mmelengwe ha o mono sebedisa letswa ile na ho leleka ditogo tse tlang ka bobedi ditogo tse mona tsa bo spiritual husband ditogo yo ya dijo ditogo yo logang o ja ditogo yo logang o phaphatheya sebedisa letswa ile tla tlo le tao thusa ke re o rikile tsohle ka mahlale ha o di relationship ha di last wana mamedi ya motho letswa ile tsela tsheo le tla o thusa ngwana o se ke re o ngaka di customer ga ha o sa di bona ba kudi ba sa kena ke re le ditogo di se di fella masamo letswa ile tla tsho ke mabusetsa le buisetsa meloko ho be le sebedise ngwaneso wa sekolo ke ge ga o sebetse gantle fela motho ya bohlale ka tlholego sebedisa letswa ila tsela tso di tla o thula o leleka meleko eno e o setisang gore di thuto tsa gao di tsamaye gantle o ke o pase sekolong ke ge o na le kgwebo ga e sebetse gantle ga e sebetse gantle go ganya ke kitlela o sobile o gaga o e kwala letswa ila tsela tho o di tla o thusa mofufutso ono wa bogale e tla ba pale ya maobane wona mamedi ya motle ke ge nka dinomogo tsa gona o tlogele ditlhabiswa tsena tsa gona di fumane ya dibakeng tse ngata gagolo ka gago go south africa nka dinomogo tsa gona o tlogeletsetse 072 020 2371 di na le WhatsApp 072 020 2371 +26662120662 ditlhaiswa tsa gona o ka di fumana ka gago jobeke mane begam tracing di se di le teng o ka di fumana ka stoko o tla boela o tla olo di fumana mane China Cation jege ke mo o ka di tholang ka stoko ke nka bongata bo hlollang ke re Freestata o tla dithola matatiela o tla dithola Eastern Cape o tla dithola North West yona mamedi ya motle nka dinomogo tlo go diletsele dibaka tsena ke tena ke sa dibitsi jwale dingata gagolo nka dinomogo tsa gona 072 020 2371 072 020-2371. Mme Ntswaki, ke a leboha.
0: Ntate semana makile buile haholo ha ke boele re tseana hape bekeng e tlang.
1: Dikgomo.
0: Le manamane ya tsone. Mamedi e re ke etse tjena.

Ha ke o lebue roika te mo mamedi ke o dumedisa. Mo tsamaisi wa dipuisano parlamenteng a thoko di diza. O ekeditse hape nako ya tshebetso ya komiti ya nakwana ya palamente e fuputsang dingongoreo tse tibileng mabapi le tshireletso ya naga go fitlhelela magareng a kgwedi ya Lwetse. Komiti ena e theilwe ka morago re mokomišenara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi,

Pelo ya ka ke thopetse kgang ke mantshadi metsotso e le shume ka mora hora ya borobong mamedi metsotso nge le shume le metsotso e mehlano ka mora rena ya borobong ke tabe ke buela ke kena kgwebong wa tseba he ke bua kgwebo ke bua tshelete mono he bana ba magona tsohle se ga sa disiki magopo la batho ba tla be ba le teng ka kwano ka diphapusing tsa gaso hle ke le tsatsi la tswalo la sana e ke mantsopa sana mofokeng ka mono ka dipolasing tsa bohlokong birthday ha o tswa fela ka o tloa mona e mo le mona wa ditlabeng fela o go thusha le ho ya kwana ke dipolasi bo mahla go re mona ngwana na polasi yeno ya lona ke mpa ke le betsi le bitswa go holela hle ga tua hola mofokeng hola ngwana nkgono letsatsi la ha o ya tshepa bile le monate o bile bo le qetelle ha monate hona ho ke ngwana yena a sa itlwaeleng a mokgwa ha ipaile ho hang ka tsela empi a o tseba ho itumedisa le hatso gapu gapu ya mahlono no nana le botle ba kitikang modimo ke ke ge a lefetse o le di hlokang ho feta zelo na di batla yena ya o pata mahlong a di ga ha hona ho e o tla o pata a o lwaneletse di ntsa di ntwa fela di ga itlodi ntse di ite go ga ho gona hale fela ntwe ke itse ba hona le tsa o lwanela ntsona di ntwa ntso sa ditsebe bohloko ke motho o monate ha o tseba sega o bohloko ha o sa setse bo bana nako o ka nna nana motho ke motswalle ya ntsatsi ya pele o monate ke yena sega se seholo ke yena modula studio ka ga kopano e re ga ntlwa ya ha o fela he ha o fe ka mo le fatshe le kekeng la o fa ka teng sana ha o fe ka mo le fatshe le kekeng la o fa go holelela la ho la o botlole kana la o sintswa ke o o tsebe rona ga tsegile thaka tsa rona dimokwallo kwana he ke kutlo ba re aska a go goba ke batla go hula o fitela mono bo nna o tsietswe ha o so tsietswa o tsebeng o dile ho lekane modimo o fiye dile motsengata jwale he le bohle ba ketekang ka o fela tsatsing lena pina ya lona ke na setumo sa matshega phaila no mogonya ya boga go ha ketika e be se leng ka malebela he

0: Tumelang ke morena sohla thopi tse gang o monetsentswa ke mpesi go ikate le seria fa
1: le seria fa me ke mollela mamedi ge ke hopotse mola moditaba hore hore nya le shome o hopole rena le papadi ya bolo go tsena tsa Wafcon ke di papadi tsa basadi e le Egypt ha moho le Nigeria e repeta etla kulukutshana mono le Nigeria e be ka le hlakogeng le Malawi e botsane dipotso le Zambia taba tsena ka ofela o tlabe o ntobe wa sehlohlolontsa sa tsona ke molebohentshwane simbona nna re neletsetsentseng dietsahala bakeng sa tshebetso o fitlela hore nyane ya le shumele mtsimedi nna lena ke tlahle re lo palle jwalo ho fitlela hore nyeno ya ho qetela re ke latepine monnate haholo ke kwaqwa le sotho ba sotho ka bokhutshwanyane ba ipitsa fela QL beer Q for kwaqwa L for Lesotho B for Basotho bomme batswadi ka mogoli na lewetsa ntho tse phoqa ka mogoli na lewetsa ntho tse itheolang le ngwana na lo phanda ha hona se shebo ngwana ka ka tlunga mona jwale o no ga itseba ka mantsu a mangatla a tshwere di plastic ya sa hletse matswa go ha mona.

ngwanaka mphakisane ngwanela. Ibile ka bua ka mphakisane jwalo maobane re thabile motlou. Au basadi sitlolo sa nkhono mathepuiso basadi. Lindatele jo. Ke setlogolo motho eo, ke setlogolo sa rona motho eo batho ba modimo. O tse ke a ke nkhono fe. Re thabile motlong a ona keteka maobane kutlwile ebile o na kopanetse letsatsi la gae la tswalo le Malefane Mokwena wa diapole. Malefane Mokwena wa diapole mmono o gela ga ukwa ditaba di letsa fitlha ka July Motaung. Kgaitsedi ya dikomo le motsheo. Ngwana Majuju. Jwale ebile ke tliswa ke ntlheng ena ya QLB bo letlosi motho. Ngwana Majuju. Nka. Ke ntata Mafatlha. Jemana Basadi lona le ntshebe fela o bane re tla kopana le ngope. Ba re le letlwa ke ngwale etele le khutshwanyane ka wena. Ha ke fitlile wa habo di fuli ka moleke ke bone bana nyana le basadi ba khutla ba shibile dithubitha ka matso. Di ba ine. Ano go go tsena di tsama di phutwa fatshe.

0: ke metsotso e mashume a mabedi metse mi raro pele ho hora ya le shume ntswaki cha cha
1: tsasa tsasa tsasa tsasa ricate tsasa ricate 8.4 kletlo for so ba la pizza e mona mo pizza wa mathebula
2: ao sentswaki ha bo je bo re ke mema mtlo ha bo che bo re ke me wa ka ao ke gena le wena me wa ka ro ma meso fitlela ka hore ya le shumole motse mmedi ao ao swaka o ndoba tsa ka thoko o mosamo o nkhopotsa ha iso free start ke no se so maloka ka mona ka zone 6 extension 3 siboke
3: ao sentswaki we ntse ke na le wena ka mona ka qwaqwa mangawu ngila ka je mudupi ka ri ka o re nyalo shuma le mutsumme di ara ba gene ho no to then
0: cha ya ba gene nka
4: ai roy
0: hala
4: ai aro betseng ke bohlaswe ba hai bona ke mi ga mautu
0: o zwanetse
4: ka sa kirituna ye e manga mautu pirituna ye manga mautu ke sana mofukeng ka mona ka Pretoria ha e ke mani Pretoria na Hilbroni roy shapa
5: tumela tuli yo tuli ho tla ba bua mo taba bo me bana
0: ntse ke bane mono ke bane mono okay
5: ntse ke dumela
0: hala
5: ko mametse ke le ka mona ka le thabong ke Esther ke mametse mino ha ntse a ke ha re ye ho renya le shume le metsume ya usi bole tamantse ke na mona dipakeng a usi
0: thank you lala thank you my lala ka go pula mama we need tipe my lala e ke ke fitisa ba benkele metsotsong yena e mashume a mabedi pele ho hora ya le shume ke atla
6: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style mahlo ka ofela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August win a car e qadile hona jwale build it fela
7: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: Tshebeletso ke ratwang ke nna le wena. Tshebeletso ya lesedi. Ausaga mashia ka mono ka matlatsane. Ka Klerksdorp. A re ke ntse ke mametse ntswa kana mohatsa ntate le jodi. Mantiti Mosebo ke a leboa hle gaitsedi ya butika mohelo Mosebo a re ke na le wena nana o fitela hore nya o qetela le magotso le tshaba motho wa ka mana ka Bryston o mametse tshebeletso ya lesedi o re ke ntse ke na le wena ntswa ke male ga toga tshiwa re tswang ha ka ke a foka ya ntate Tebo siputla ke leboile haholo le ngwanena wa Teboho Masangane o mametse tshebeletso ya lesedi a le ka mane ka Allington Allington matsi ye ke le buile hle ga tuwa ke le buile haholo Thabo Ntamani are I enjoy listening to your show yelele ke ke ke bona pele ka mona na ke tsebe ho ya pineng dumela o sentjwa ke ntse ke o mametse ke le ka mona ka moemaneng ka mmakhwat ke tseko ngkhatho hi roy roy lishiya za ke morero thubela ka mona ka Zamdela ka Sasolburg hi ntswa kana ke morutile ka te ka mona ka Kroonstad ntswa ke dumela ke na le wena ke goshi thagosha motsa maiphirito na Heilbronn le ka mana ka Potchefstroom tsebeletswa le sedi mametswe ke morex mokwena o re lapeng ke mane te bangkwaqwa ka mo ka ga mmulutse fusion se go ne mabitso ke le buile go bone wena ngwane so o mametse tsebeletswa le sedi mentswa ke dumela hle di go mo mentswa ke popi mogothu mohapi le bohang ba mametsi ofitela o reng ya ho qetela ka mane ka mmozolo la o hlabaluka masetšhaba dia le Melody Virginia Dumela Mentswaki ke na le wena ke fani ke nna fani le thole ka mona ka Velcom ke mametsi Dumela Ntswaki ke o mametsi hle ho hola mapule motlong ke a usiwa ka first born ya lapeng nna ke last born o di la se bona mofeng o tla kwata ke tlo patlotsa pere ko japi ke yena mongata batsena o re o mametse tshebeletso ya lesedi la usiwa ya holang N3 e ngwane na o se go dima yona ke tebo le busa tsa ma hantle gaitsedi ya ka popo tshwantse ke tlo hatsetsa ke le ka ga tiraka a giketse balo hi vangile o philile mina ngiphilile saka aha ndindula lele sisonke kuze kuyovala ku ubani lo u SK Hlongwane e Everton SK u bua le vangile ntombazana msuthu ha ke fitla ka Natala ka mani ba go ubani lo uvangile lo untombazana msuthu evangile wa msuthu ke mamuthena kulukutu masiu ke lebuile hle kulukutu masiu dumela ntswaki metsotso le shemele metsitsi le tsempelo ga le shumere ke bone fela ke nka ba babedi ke etloela sidwell nyamatana sidwell nyamatana ka mokatsa strone dumela wena ngwana eso ke na le wena ba ga ntswaki ke na le wena ke nna mokete khumalo mtu wo ngwalo mtungwa itjo mogadi wa mpesi go mametse ha ke tse mang bila ba ithalose ke fete boloka monna poswa sia lengolo selo thabiso ke le buile hlezile ka mono ka Jameson dumelang ka mo ka Jameson le phezi handle ke a tshepa Splint Ishmael ku ke khothule okay khothule o sentse ke dumela ke na le wena ntswakana banana le bashanyana ke ntate Tedipuza ka mona ka maputse ha o Tedipuza ibile ke hopola cho ntate forere Tedipuza re ke se tsena
8: la tsagin besiwe
0: we
8: kotla
0: ei
8: otla ta kwana ho re nyane
0: otla
8: ya ngwana a thaba
0: ei
8: a bo tshetsella kwa
0: ei
8: ha di otla
0: cha

di la hlele mahlo ke ile ka nyoloa le jimana ka di a hlaba di tjotjela mammalo ya ba le bitswa la pipi ahu mammalo mama lo ba chaba hole oho ho ke sa ilo bona chaba na hole Mochaisi wa motho a feta mo no wa matheputhepuni a re mammalo machaba yena isa tswa tlo mona kipina ya mahuwe a re we halalela Jehova ya mahutla ga o ya tshwana le wena ka me hauye

ha ke boele ke o lebue roika te mo mamedi ke o dumedisa Sito sa komiti ya naha ya phethatso e leng NEC ka bogotshwane ya ANC Ronald Lamola se ipileditse ho Dr. Nkosazana Dlamini Zuma hore a hule phatlalatsa ditlaleho tseo a di entseng kgatlhano le yena kapa a tobane le mehato ya molao. Lamola o ngotse lengolo phatlalatsa le yang ho Dlamini Zuma moo a latolang ditlaleho tsa ho reka dikgetho sebokeng sa bo 54 sa naha sa ANC. Lenaneong la Renaissance podcast le hasitsweng ka Mantaha, Dlamini Zuma o boletse hore ho phatlaladitswe molaetsa wa kgatiso ya lentswe le ho tlelewang e le Lamola a reka dikgetho. O boetse a bolela hore tshebediso ya tšhelete e bapetse karolo e kgolo dibokeng tse ding tsa naha tsa ANC, mme mohlomong di amme diphetho tsa dikgetho tsa boetapele. Lamola o ipileditse ho Dlamini Zuma hore a tlaleye tabena ka hare ho mokga.

0: ba re ke bambile ke bambile o o ke le dumeise nta nta de sthembele
1: se thembele o ba jwetse se thembele
0: e ka mane ka hajane ke a hopola o hle ke ga machine ya kotsikotsi yela sthembele ke kutlwe go komo utlwe dipineng tsa ngata wa hla sthembele ba re letsa pinya sthembele Fo na pina bi ma u ko mile motho age ha ke a thola fela lona ei beng ka loka ke bone ko ga ke nahane ya ibile a ke loge jwalo ene ile le pina e monate ya motso tuwa special number 3 le rato ke le jwa motso tuwa special ke special sa e mashe mane ka nnete hono le monnati bo mme ba kopane mono bo saule wa sono saule ha ba molaule hona ya ka saule saule we saule saule we ha ba molaule hona ya ka
2: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena Wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapa.

0: 086-000-3084.
1: Tswa in crazy bana ba ka di a jega di a seto ha di le mo wa hola o be o se hloya o se khodi a thepe monong wa ha bona taba di ka ho sele ke fotiswa tshutshuke ka ha ma fura ma fi ke ne wa ka ho khoya ina mela nte ka te ka ni wa ma ka wa ma shano thagisa ka pele u ro bolela o bolela mo rena bo hata mo shano ke ko ha ma ta tiele le tlampona ke khwaela ke tloga ke bile ke holokela go tsamaya ke fetile kgotla ga nnete ka fofela matheku a dutse go tla a ntsha dikoma tsa bona tsa magogoma ga tsa tsuba a tala go botsana matheku le digole tsa botsana di dinotsi ba re o mokae morasabasa ba seemong morasabasa ba gao motho a teng le ka matlho ka motlhola godimong go mpa go tumme lebitso ke mpa a gantsha go garametsa a bidi a gantsha go tswela pele fa a tshelena ke mmama bidibidikwe le gabaka o etsa diphetho-phetho sephioko potapota letsadi e le lephetha le mosefele tseleng ya lona re bona mesolo re bona go feteletsa dinako mengwaga e phathae ba e setsa la dibito ga dirwa ka selemo e re retsa diapese naga e gabe ka botalana mebala gabo sa dithotamereto tseleng ya lona re bona letlhabula motlhang dijo e le meruo go batho poloko go botsa senkgwa gantle godimo le gaba ka didimela le kgantshanela la o swabulwa le maruona bolwa le ntse le fapakanya meaparo badisa ba eso ba fuswa ke marufako ditlhola di ba sotlhoka ba le daneng mariga a pere ko bobosweng a tla nne a rese dithaba mekgakano kana dihomeshabula le tlale di fete ditlhetsa tsa lowatlhe mariga letlhabula o ganyetsana lo tsetsa botlhakwa nako di fete tlhabula le ne ke morena dinako maria gana ya ratola tangi gaitsedi
0: hala la moga sabasaba e re kutlwe ka monana 086-000-3084 le sedi
2: gaitsedi yaka
0: abuti o kwalle radio
2: ae se ke lokisitse maemo gaitsedi se ke lokisitse maemo
0: halala
2: ke shapile disanoki gaitsedi ya motho o ka ba bota o ka tshisa nke ke ena ka baka sala lekgwa lepalama nna
0: molabua le gashe ga o phame
2: monamoa le gase ya ga o phagame gaitsedi madi a rutse diphogogo
0: eleele
2: e re ke kekege banna molwadi wa phala o letswa ke mang molwadi wa phala wa letswa ke ntswaki ke bua ka setshwana se di kwatumagameng kwa dimafa modi ya masadi a motshwanela betsa fela ka gaga setudio ntswaki o thulang ya dikganeke ka diphatla banna ga o pope di ipogo ke nna fela mona nke ke beka baka bua kgale ke ya bua ga ke gata mona goduma kwana pogo monna wa kabegea banna wa goa setlolane sa monna wa goa namane e phetlha ke bua ka masoba monna wa thabatshou ke bua ka noko e tlabang ka magotlhe wa go tsaya tshepo wa ka naledi ke bua ka gadimpe tsa masutu tsa mogolo wa dikgomo wa ka tladi sepati o ntse a tsaya ntho le mmamolelelabolelele bo ka godimo go mago sebata se ntse seeme ka naledi ka mona se ntse se banka banna godimo letlase se ba kopantse tsa mabaka gata a fela motlong ya motona keekekege ga ke gata mona godimo kwana jale ka tšheka madumela ya bakentse ke konya dikganeke kgafetsa-kgafetsa ga ke gotla moo ke tšhatšhela morago santke ke jalo ka pogo ke be ke ditlhatsetsa ka moo ka mmabomo ke tla di raranya malemekgale ke tsena poo monna wa ka bege ya sekutonyana sa dipodi masoto ntate sepogaka jane monna wa ka naledi banna setsokotsane sa tloa porotea saofo se ntse se ipopile itsa ga se fitlha porotea nofo sa feta mogaloso itsa ga se fitlha naledi sa phatlalela ke mo setlalang so motho ona ka o fela ke bua ka phiri kapa mapetlatla tladi le molesane sepogo bua fela motlong e motona ka ukwa gogowa ntate nto tatekoa ke bua ka motšhesi wa mmaneo monna wa koloyetshweu Wahua pafa muna wakano lika muna toli mamuja nene wale kaema hudumane kalla lano lika ilesa panaya wakia ulesa muloli. Bwantate nivomleka wana vashahe na matoto siya jise bwantate mwakele mkwa kwa toho hai nivomleka nishagele mudidi ya sani huwa sapile na ashini sapile ni hulul sapile madimwana. Wafala muto nye muto na ninsa nivusa kila kaema gai hai suki muna. Hamwa kati mukana musi mota sataba. Tupa kubuha matuna na bana hamuka tamu kwenye makudiate kibwa kama musi mota kama fika. Bana mafika ni suwe nza ya tangwanje bana mafika ni suwe nza ya minza ya miriti kibwa bana tachika haile mukana shona ni shona ni shona kama bolae. Sipawa kula sana mutonya mutuna jinsa ki watama makata wana tama makata yeke ingi hauli haini busiu huwa haki nshaba jege kiboni hula. Kina kina siti kaika wana mutuna timi ya yesu ine kuwa mo yesu sisafi lene nile lene ingi hoki na waka ukwa huwa sasanya ni muna wa hamaja kaditabeng. Sipawa unzwe pamsela wana muna wakabaki ya ina hakintate kisa hakimusanya na kintate basa beri le bampitsa se boko sa madimwana banna ke mphatla ka le pari ka kwa ke makna mo ka ba wona le zwala mo ga maphofu ke thilwa ka ntena le ka ntena na haona monna ka ba ntshwa le khala ho ba a ka fetwa maso ya na khaitsani
3: e la petit sport la petit sport
2: ni se wa ka se ka ka ke se se fuwa se na khaitsani
3: o ba se fo
2: ya ke ra ka sala ho ani eta ire ke ta ka ke ba se na ba ke ba ho monna ma ka ge ya na ha se ke ma ni ho ma ke se mo gene sa putlang na se ba ta le se se ta se ba ta fena ha u ka fela mo tlo nge mo tuna nda ta ga ni ka fi ha e fele. Banyak yang banyak kuda sama si cakap mekai, kamu hantar golong sama anda. Jangan jauh jauh sangkan anda bawa sana. Jangan naji di masa sebiji di masa tutup. Haulah musangkan anda bawa insan kahne. Kisah bawa kahne bawa yang ini waktu sama injala sokono allah. Kita langka aga jemak nama. Kita cuma semino memisahmu. Kita bawa sangkan anda lekan sana. Sebab?
3: Sebab?
2: Aisyah jangan. Nukusakan kau.
3: Chai!

0: Ntswa ke ma shoma ma bedi metse medi pele ho hora ya le shumele motsolo mong le sedi hala.
1: Ntes.
0: Ndade.
1: O vile.
0: Ke vile, e bile ke lo robala.
1: Ntes.
0: Hala.
1: Eh. A bo re nge ke itwa ke.
0: Ke wa ngwana nkhono.
1: Nna bo ntate. Bo ntate ke a le dumedisa. Kale ke tseso. Ke re ke moloruwe moloruwe o gothela o thebe nalana o nda de ba di geleke o go bua ala lwa la ke sa dumedisa ke ke na go le ka thuso mo dau di tso ke ne mona na ke mo haba batho o sa tla ne o ke le metseng ke botho ba bang moloruwe o thebe nalana nna ne ke ke ja po go le go le go tlopedi mola mona go phela bana ba thata Fana boisa ka mashongwane ntata mukidi mojezo madi yako yona sa ithweletse o ho mukidi mututwe ngo mpong tshagale ke ha pari fela khale ke ke den ha u fiana nena ke bona ntata ba shapanya na tupa ba shapanya na tupa le fatse ntata ba ba ka nsola na gare ke ipote ke bon tate le tansola wa mbon tate go bana di fere ke di betsang ke dingile go tlong bon tate khutla Bontate, bontate ba di geleke, ha ke yang ka ditaba, ditaba bebeleng, bontate ke ntho thata, ke moruoruo, ke o thebe nalana, maobane mona maobanyana, ke ne ntse ke huetsa, ena kgaitsedi ya masepo ke re maakele, motho otoe, o tholetseng monna, gobane ga ke se tsenana, ke tsena ka ntsene ka ntsenana, banna mpesi.
0: Ee, la salele.
1: Ke yena ngwana wa ntetheamo ka pedi.
0: Petu ya lekana molala ta u mona ha o magena magata morena ke hlalele vela he la zibata
1: a re le bua ga tsedi ya ta u o tsya ka u
0: ke le se bile kampane ke bile ke ba mo ta u ke le bile ga itsedi ya ka hle
1: a re le bua mbezi
0: a simo he
1: amen
0: bontate ke bua le lona Bontate, nna ke motaung, motaung wa ntetse, ntetse ya mo gapedi, petu ya lekana molala. Aleo, disedi.
2: Manza gilme.
0: Nda, te nkwale radio fela pa?
2: Ago kwenye kise ka perengena mtswa. Ogwe.
0: Ke a leboa, ke a leboa. Ke batlile ke tshwara ke letswe jana.
2: E butle, nna ke ne ke re noka e batlile ntshwara ka posogolo.
0: Ga ke ke lerata le nketsetsa letswe jana. Theo wa theosa ka poanyolosa.
2: Butle, ke santsane ke nyolola ka godimo ka mona ke ata ka thabaneng ka mona.
0: Tloo, tloo, nyoloa, nyoloa.
2: O tlo utlwe. Ga ke le mo go ke tsutsuro wa tho ke nna ga ke ri a bana na ke thaka ba tsana ba ka puthong le bo thaka ke bulele ba tswala ke mpa fara ke bola ba ba la tele ya mo sa ke zwire nda da mara fane ke dinna ka le sa ba ke dire pana ri go mole ya masimo le tele bona ha mo di mo thara ke di wa na jeng kwa na ha mo di tsana botong ke kwa na ha ma ja tsoka go tla ka pele ka go ya fatse ke ne bile ke le sa khanyana sa ma go mo wa le go bua kana mma ba tsanyana mara mi ke na go itse matsogong ha di go ke se baka go hona o se se tsebe ke se ka fela ka hona o se tse ba dina jeng kwa na ha mo di tsane mo la bodimo di mo tamasa ka o ya mabele teng ke ntse ke go hlona bana ba botong ha le a bulu tsa mo tsanyana le go bitse monna monna a tsikela ga go na ha ke se mme ke go tla kwa na ke ga me se thaone kwa na go di mari hlaba ke tswa PE fa tsenane la makhosa la makhalate ka nyoa ka pele ka go tla ka pele ke nentse ke mathabo se pukeng ba kwa kwana ke go tla ka pele ke boda gauteng gauteng mona ma bone mo leng ho ka nete go ntse go sotla mmantsa di
0: nda
2: ke ne ke le ke ne ke ga ja khane mara sala ba thwana ju gwanga ka ba ntse ba ithoka e go fara wa tse ba boka se di boko mo
0: o tla go ka thu
2: boko mona gona ga ithoka mo ga di go go bona ke ba se di bega ka no jeng ka mona di a kha tete le lo go tsana tete le lo boka tsena di kha ba mangwana go tsana di
0: ja bu ja bu ja bu ja
2: ke ntse ke go holona mola mo kile ka o betsa sala ba ke go tso go betsa ka tsa ka ma ja ke ntse ke le tsa ditina mona ga uteng maboneng haji dojo ho mane jiremo telele je mo khutanya la wadi poni ma shodon da dama re fane le halem pona jile tsena la ntan di modise tsama sabe ntanya ne mono je mono jin jutela mo ga ba ga ba ding le mo modise te ke jala ka ho di mo thabane mo no hamme ma mana kwane le haji feta teng ke ntse ke bona ba tsenyana ba ntse ba ntse tsa ka maje ti wan sala le ti wo ka mono ka hale bua di ka thola ka mpoma di mo mono le bitse le di modise tsama lo ne le tlo mo jwe te go phela wana je ntse ke phela le haji phela ka thata ke phela mona di tsi ma khomoreng me ha so a jana la sa jintse ke phela ke mpasala ke bona bona ho hautsa ho dirisa ga thata le fatseng le ka kwalo e o la di bandu ho motlwa lang ho nna le sha banna na ja lo sa di ho mona na nna ntse ja lo se di tena di di go folo di ba tega pa se ke ntse ke hala ma go a matlomola go tso
0: o di me di se je ke jela
2: ka di mo a
0: e ke ke etse tsena ke tsebe o tlo le ba ka ho lebu hello le se di hello Dumela.
3: Nemmo
0: ke. Ke ba tle ke feta le kae ntate?
3: Ke teng le kae me?
0: Ke teng khabane o ka ha ga tsona
3: di. Ke go emelle ka thukwa a neng ke tsuka go go mo ja.
0: Tsenyana ke putheno ka e gale.
3: Ke be ke tle ka pela motho a putse magomo a malota a wele. O ene di mpu ho ene di pudi magabane ke phako ya silo mo sa thaba le jolo. Ke le ho di mola bo komo le modumo. E se khomu ha di kae ba tshoge ba ngata e se melo mo ha e kae polelo di ngata mo shanyana le le u bisa bana go tsa o diata mo shanyana hala e tsaya komi go ba komeng ha si bala ba ba re ke go nwa go tsena magabane ke mo tsha wa mo hlankana wa go mahlapi le mathakala ha di etela monyako ga ba ka mo hlologa le ba tsasi bana ba tsa di ba bitana ka melodi bana ba ba futana a so fwela ke go mola ta sa halolela la thaba se ga phabolo mo go tshuke madi a mathepu mo teng ho no kala nna le tuma ke kala hampe ke kala ke ntse ke tsheya ho ba ke motho wa di ba setho sa o tswelwa ka meso ngwana mama hlatse le ho le ho ba nna phiri mabotho e itse ke ke ya la di jota ba tsa setu a tsenya ke mathibu di la e se ona o tshela hlama fela bananyana ba high school metsi ba so ba hantsa ho ka ebe jwale ba lomotsa
0: Ha!
3: Ni tsana tedi e mona ya bahlanka le bahlana ba motho a go dumole kaka e go kwaetla motsodi ba o ntse ntse go ka tsimala e ri a tsana ke le tsa mola madi mo kgubung men ko
0: ntate we we
3: ke le swale mona a bo mathatse le matakala hona teng kwa metsi ma a tsotla ka thaba le jo motho
0: a o tsana ka yo a o ka itouta metsi ma a tsho ka itouta metsi ma a tsho man
3: kannete e me tswile
0: ke lebuile leswala bo matlakala le mahlapi
3: kannete le motong ngwana a kgolokwane banna
0: ke lebuile mofokeng
3: kannete mme
0: ga se mooge go tsho ena ga se nna go tsho ena ore ke lesoa ga o iketweng banana wa iketwa

0: metsotso e leshome le metso e meraro pele ho hora ya dula le leshome le metso e mmedi pele ho hora ya eno ya leshome le na le motsolomong ke tlo fitisa kgwebo fela hona jwale e bebe sentse ke fitela ka ho molebohentshwane bakeng sa hore a phethele karolo ena ya pele ya papadi eno e ntse re ke beile borele Malawi le Zambia le Egepeta le Nigeria rona ntho di ntse di tle di fupefupege le o nkgisetsana mahafi o tseya lese le kang swantse re ukwena le bodila ke lefelo hafi o se o bona hetse fela he molebogeng tshwane o tla itoloka tabe ena ka makgethe ya naga samamedi e re ke fetise kgwebo fela ga ke tloa hebe se ntse ke leba ka mane ka go molebogeng tshwane bakeng sa gore a re fetse o tletse tsaetseng karolong eno ya pele ya papadi ka letlhakoreng leno e re ke kgope mona
1: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style matlo ka ofela a le wena o le boso ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha e le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao kenela kajeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August winner car e qadile hona jwale build it fela
2: bomamputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso Jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
3: na go ntsa tahlehelo bophelong Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso e robong pele ho hora ya leshome le motsolomong e re ke boele ke kopane le molebogeng tshwane molebogeng
4: ausi ntswaki
0: rato la ka re fe tsona ha e le mono ebile di bonahala di ile kgefutso
4: ya re ka nnete ko fe tsona gobane ha e le Egypt le Nigeria di ntse di soka di akgefutsong e ka re moletsa phala o tlo check-a gore o lo tlhokomela mane gore checking possible penalty ka nna ba panel ya bona ka mane Egypt re ka bole jalo moletsa phala a santse a sekaseka le bathusi ba hae ke fetele go yane ya Malawi le Zambia mo re leng ra bona he metsotsong ya masome a mabedi e na le metso mehlano Sabina Thoma ya hlabile ntlha he a tswa kamane ha tlaba ntlha o ntshwareletle Sabina Thoma o tswile karolong eno ya pele ya papadi gwa kena I kamane asi asimenye siwaka kena ya kene ng hutule na kamane Sabina Thoma ha o le ka ha o sheba he bana ba Malawi ka nete karolong yena ya bobedi ya papadi ha ba ya ba pala hantle ho bana Zambia ka nete ntse ba hateletse ha o sheba kamane bo bar bo ba brabanda ya hlabile ntlha karolong ya pele e ya papadi le yena kamane Prisa Chili Chilufia ya hlabile ntlha metsotsong ya masome a mararo e na le metso e tsheletseng ba ba hatelletse mane ha se ba bareng ba lebala Grace Chanda le yena ka nnete wa dinka dibolo mono ha se ba pele o fumana bo ba brabanda ba eme meemo ba ba bona kamane bo Makreta Belemu ba ntse ba bapala e tswileng matsoho he karolong ena ya pele karolonyane ya pele ya papadi ha ile bana ba malawi ka nete karolong ya bobedi ha ba gotlela baloka hore ba tle ka lewa le le tshaka nete ba buisane ho bana ka nete ha ho shaba morao mane bo Benedetta ba ya sokola mane bo Irene Khumalo ha ba buisane ha bana puisano ho ba ha ho hlokomela he le mo le city ba tiba tsa bona e le Messi sikelo o ile tsa phoso ka mane ntlenyane e kene ya barba banda ya babra banda e kene ka rolo ya pele ya papadi re ke bona he moletsa phala ka maneng a papadi nya Egypt le Nigeria e ka re o fumana karete e tshehla ka bane Alozi Michael Alozi o fumana karete e tshehla ibile moletsa phala o nkile qeto re ka nnete o tla fana ka yona he penalty ho bane ba egepeta Egypt hopole he dinhlale mane ho Nigeria dipedi e lengwe ho mane le fela Egypt ho bana re tsebe ka nnete re batla e hlabantla yena ka pa sithiba thibane o tla ipabula ka bogabane e le yena ka mane tshia maka Cynthia hopole he ntla ya bona e kene ka gift Monday ya kene ka rolo ya pele ya papadi metsotsong o hlabile ntla hae motsotsong o le mong ho ye e keditsong ho ba moletsa phalana kentse metsotso e mene o tswile he ka mane mo ntlhale yena Lamina Ashola o tswile he ya hlabile ntlha metsotsong e mashome a mabedi o nang le motso o leng mong ke yena a tswileng ka nnete e be gift Monday ha kena ka nnete le yena a re e-e le nna ke batla lebitso la ka ha lebitso a be ke ngodisitse ha re shebe he karolong ena ya bobedi ya papadi tla ba penele ya bona ka mane Egypt ntse le two Nigeria le fela ka mane Egypt o shabane le city ba thibane tshia maka Cynthia kanete o letsa phala bona hey wane kamane Egypt to Nigeria how shaba he group C ena he ya bona kamane Malawi Nigeria kanete Zambia Egypt ho batlagala ho le thata ho bana kanete bana ba Egypt hore ba gutle ba lokela hore ba hlabe dinthatse ka bang le shome le motso le mongwa ba se ba hlabile e lengwe a re tsebe he hore mokwetlisi ke mona a ema mane banking a thaba kamane ke yena he kamane na dina chazi ya hlabile ntlha he ho bona mane Egypt e fela le jolo he ba ya gefutsong e le 2 Nigeria 1 se hlopha sa Egypt le solo kamane se fedile kamane he karolo ya pele ya papadi ya Malawi le Zambia ba ile solo gefutsong e le 2 Zambia e le 1 kamane Malawi mo re boneng he Chawana sisters ka nnete ba hlahella ba iponagatsa go bana o la sebetsa Steve Thibane Natasha Hazela Tabita a ke bone o na batlile a hlabile a batlile a hlabantla karolo nyane ya pele ya papadi empa he Natasha Hazela a re ka nnete ke tletse mosebetsi mona ke tlo sebetsa le yena kamane temo wa wani ya ntseng ya iphumana karolong ya pele ya papadi re tsebe he hore ha re gutla karolong ena ya bobedi ya papadi mokwetlisi wa Malawi o tla bua le bona ka tsela e jwang hore ka nete le lokela hore le lokele le yetlo mona re yantwenga empinyana ka nete ya sna sikaja a tele me ya tele ruri re ka bona jolo he ke gutisetse dithapo mane ho o sentswaki a nna re neletse ntwe ke ntse ke etsa le nna ka bona hai khona cha tsaki
5: how ka bogomo ke a funa sela ha ile la boga botsena le
4: ei he ai u busy man ke bile ke bona hore ke lo nwa metsi
5: ha go bala motse be wa ipolona
4: ya e wa ipolona tele ka nnete
5: le
4: buta tsi
5: yana ka molonya bobedi ya khaso yeso
4: e ya o sentsha ke kile buile
5: ha se mo helpsa mabedi e mine mizutsu pilo ho hora ya le shumele mozulu ma ga ntwa e tsang ga fona sela ile ba ga go tsena ngwana o shuri ge penya bo tshumfela bo fibedi wa igise go ri yana ngwana ka ge be ile mo ne be ke tsa hlo tsena je
4: ye ke ne ke itse ke tlo ye tsetsa tshumo ngwana ka ke tshumo ya le shana le na wa ha we batle ho batla ya dimo le tselane ka nnete ke a tseba we batla kae ha o ntso ho thwe dimo ha e ja tselane ha mo qeta
6: ba mamani ba le se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ka mmoho go le se dia fam.

jamina hawo ke papa cha tumo je tala nga tang atawali tole me ri dita jana tsatsile a makiro hora se tsanse asipupile se kang ka swala sang ka hwa bana tsoko tsale ke saka le ri bela ri ya ke la mama sa le mora ko cha ne fola la ga ta ke faola ka tsomana ka se a tse tsumbi le tsale bana ka

0: Hela wena, hela wena, subela. Subela hantle di baja jwalo di nthotsa bona. Di baje di skeza baja fela di bakukune. Halao.
1: Ai mentswa ke, ai mentswa ke. Ai hadi je fas, hadi je fas, hadi je fas ho mametse ho ya khurunya le shumela mutsume. O bua le ntate mutaunga mana ka ka phamurishi ka katlo. Hela. Hadi je fas ntate. Ke na kwa ti.
0: Ntate le mo
1: ga u. A rojwalo, a robetseng bo hlatsumba. Bye, Mentswak, bye.
0: Bye, Tau.
2: Ah, me Roy Roy, Roy Roy. Ah, go betse ke bhlatswe mba hai. Checha. Inna kananelo ka mo ka nyu Canada. Tanko.
0: Tanko.
3: Halala, halala, halala motlhoko. Mme a mai bana a mabedi. Ke hai. A ntse o bogopo, a ntse o bogopo motlhoko. Le tuele le tlo le bona ka ditlhako ema o lwa le furale ditshu. Ke etsa fela
0: motlokwa, etsa fela motlokwa.
1: Oh, a sucks, sucks. Ai, a go betse nge ba hlaseng ba.
0: Yatsho.
1: Ke gapchana ka monana ka diplasing tsa mazolo.
0: Thank you, gapchana.
4: Helle, helle koriana, helle, helle, helle ka bogopo fela, helle ka bogopo fela. Alla ga bo khopo fela mentswa ke bana wi o tla etsala gwa o tla etsala gwa bana
0: ba ba ba
4: ke ntate mo le pe mo le pe wa peka alla ga dio
0: thank you motho wa peka
5: shapa mentswa ke shapa shapa shapa mentswa ke bo mametse ka mona ka pitiristine ka mama fubidu bo mametse mentswa ke ke rai le ba hisu ka mo ka Frankfurt ntse ke ba utlwa mentso a ke ha re ye mentso a ke re
6: hai nate mentso a ke ha le radio ke mametse ke le tlase go bonya boraro mentso a ke hela mentso a ke je ri ka mona ka petsana reitsi ka mona na mentso a ke ha le radio ngwaneso.
7: Notontse nne ke mo reyang teng ho sentse wa ke. Notontse nne ke mo reyang teng.
8: Hala hala.
9: Ntswa ke kwa hampe sengwe tsike ha motlou. Ke petso petse comrade Sabata Thedisi 3870 extension 5 mo nyakeng ha bo versus Brown. Ku mametse ka qhubula 89.4 Shapa Korostina onke ka ga mo nyakeng. Danko.
10: Eh we got that memory got that wa mametse. Tava mona mo plus nga fix bege ve di mo fa ma na lo era se la ho yana sulle mitu nge ya to wale to na ma ti ne
11: hela hela hela hela puka
0: wow
11: ai le koreana le koreana ka 99.8 megahertz ke le ka bona ka kimbandle ai kona puka ai dume koreana ha ile ibile ntse ba go poseng ari ho re nya le shimele tsume di puka ai dume koreana
0: ai dume mo gena ga ntiba.

0: mo terchabeng champale se ata di khagelo ke champale se ata mo gana geola ke gatile ngwanana wa se poting mo
1: ke a cha ke dikome bana ba se hole o be hantle metsotsong e mashume a mabedi metsing medi pele ho hora ya lshume le metsing medi leng ho ga nna le wena ke tlong ho arohana ka yona bakeng sa lena no lena la remoho ba ga ngwa le somonato a mamela se ya le moya go bona bona ma Stefani ka mo ka Pretoria a re ka nnete haibe ke tla be ke sa mamela ke tla be ke le le hlaswa le nala ha isale ma Karabelo ke o mametse le mosadi ma Karabelo na ke tumelo moloye tumza ke le buile hle ka mono ka Klerksdorp Stilfontein ka khuma ntate tumelo moloyo o kgaitsedi ya ka ke a o bona bane he la ontswe ya bang loi santse ke ketle ka mono ka khuma he ko tlo tlantsa maisa molaetsa a o ipheta e feta ntswaki ntswakana ke na le wena hle ka mona ka ledi bogane ka ika sokola o e bala ka bona o e sutufaditse a kae fela yo ko re ke fetise mabenkele a ke gutla mona ke bone na ntho tsa ka dimpe ya go kae bakeng sa tshebetso mabenkele a nkemetse ke atla ke a gutla
2: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: O mametse re mmoho ho lesedi FM.
1: Nnete ke yona ke lona la re mmoho motho eno a ka mono ka le dibogane ke moleboeng go ke setlogolo sa basia ga nka thelela fela nka o futsa ntswa kana. Hello Roy, ke na le wena ka mona ka Beltfontein ke ele selike ba re wa ratwa wa lelwa ntswa kilesia se ba ye mo hla fela re jembana ntata mafahla e leng botle le botlenyana ka mane ka diving ka botshabelo ke lebile haholo hle ntata mafahla selo mokwena fere yena ge mono ke lebile le wena mapalesa hla o le botshabelo a o sentse ke dumela ke Hans Habi ka mona ka Rustenburg dumela hle mohatsa ntate le Joni Thabo Sibaya o re o dumele ka mona ka Mozolo ke teng le etong le nantswa kana hle ha ke sale ke Malagato Mabale ha ka mana ka Pambrish dumela ntswaki Thapelo Moholo ka Robiki o mametse sealemoya ntswa kana hai mmogo ga matsebeng wa Tatingville ntswa ke dumela ke ogile ka SABC Plus ya rona ke a notontse nne le wena ke Wanda ka mane ka Velkomo o mametse tshebeletso ya lesedi ntswa ke dutse le wena hle le nna ke Matinki Hlatswayo ka mono ka Velkomo ene e re kopa tshwarelo ke mang. Okay, ke Tsiamo ka Carltonville. Okay, Tsiamo Tiamo, tiamo, au sintwa ki ki ntate ma kwa imo tau. Oh, uza ntate ma kwa imo tau. Ntate ma kwa imo zali ten kwa kwa naratu. Aka kere mokwase. Kwa kwa kwa kolo sing pepela, wadi lomo. Umamete sebele zwa lese di ntwa kana hi, hello, hi. Ke pele ka mona ka maboneng evening ntswa kana halala ke ntombo ka mona ka zone 17 mesimotlong me manetla ka mona ka France o ruma metsi o na le ntate mukhize a mukhize o gabazela Sam nchinkila orange fama ke le buile haholo se ke ya fela ke mathatleng tswa kana ha ke sa fitla le bitsong la hawe seng hampe ukwa matati ele motho ba tshisha dumela ntate mokete krisi mo le fe ke le buile haholo ntswa ke dumela ke nna ka mona ka Fentersburg le tshenyo o mametse re ntse re na le wena ntswa ke tshidiso monyatsi ka melodi ka Virginia madume Roy ke na le wena ke tsholo moloi ka mona ka Zastrone ka matlakeng ba ha boje bogoku ha boje bogoku e o tsetse di mo ga o kwanana mo ga o kwana thwala ka mo ka boiketlo wa le bakhani ye ke le bile ntse ke dumela ke na le wena ke ho ho la ntshotsho o ntshotsho mafatle e ka mana ka Bloemfontein base play e na ke mamulo ka mona ka polasing ha ile o ke le buile ha holo hle hashtag re mo ho ntswa kana ke mamuthi enwa ke selo rampeng ke le buile ntswa ke hi hello hi tsidi se ka ti ka le excited ke di ke le buile e dingata ho lo mabedi se ke ya le mahlofela sing ke sibeko ha lo ntswa ke na lona busibu mbona ke uduma N80 from Petersburg to Bloemfontein in Tabeling mona di ambulancing ke ntse ke tsama le ntate modutwane gena le wena bosung bona wi ababe ya mabone wi aba lusela e bila ona ona msepe dipete kana go tsena gato la ka tsamang hantle hle di sebo mokati ka Fanstan ke le buile ha ho la o sentse ke halao ke go mametse ke le Petersburg ke chali mamedi ke metso tsela shemele metso mehlano pele ho ga ya le shemele metso e mbedi ho pola he ke ntse ke tlolokela ke gutlele ho moleboheng ka mane bakeng sa Hausa ke ya batla hona ka City Fountain ka mo hona mo ke ya ke mo dulang ntate boleki be ntate boleki be ka City Fountain ka mo nqeta u saga abdiskara ke le bile ka mona ka Brownville di fotla ku di ntse ka dinne ka mo ka monontsa halao

0: Ha ke sa hopola ditloetse o keneng ke dikopa. Empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
1: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ho qadile ka seno se le seng. Emong a ka le dijo. Emong yena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng. Ka ho panya halifo.
3: Ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: metsotso e robedi pele ho hora ya leshimele nan le metsu e medi hora e o nna le wena re tlong a go ana ka yona e be ho la re qoba bosibu o kopane le kineilwe nkamane a o nke ho keng ya leshimele metsu medi o fitela mane ho reng ya bobedi mozake khatshela a di theole dikalaneng ba di se ho reng ya bohlano moifo makumane o teng ona o tla o be ho reng ya botshelela ho reng ya botshela o kopane le nana o le bitswang fela thagoha 6 to 9 o teng thwasa le bathukara le malagzine ka dipapadi bo hlahising ba John Man ba wise ho kenya bo bo be tholana moletsane o ithlabolla le wena a tsama le maletsa tsi ja ke jwalo ka mohlahisi wa lenaneo leo ba tla o be ho kenya bo bobong ho kenya bo bobo fela ho kenya le tshumele mtsumedi ntswa ke be ho kenya le tshumele mtsumedi moifo wa imatlafatse o tentise zo mokwena ntsa le teng a tsa malimo fo ha o fitela metsong ya mashuma ba raro ka mora ho rala shumele mtsubedi e be le nana o la jwale ke nako le a latela metsotsong eo e mashuma ba raro ka mora ho rala shumele mtsubedi le tsa maiswang ke thuso motaung a tsa male thaba mmogo ba nivelo ka mohlaisi ba buise ho kenya ba go kopane le youth and dala ke thabo mokoni mo le bo emawela bongane chabalala le ka khiso sibudi ba thelele wena ho renya bo ga go fitela ho renya bo tshelela moifo wa matshohlo ke lena no la di ntadi diketsalo tsa letsatsi ka leng mo o temo nena wa matshela ke di bone matshela a onkele moifo wa hae ba buise ho renya bo supa sibidi mo lefe a tsa male mo hlaisi mono ba buise ho renyane ya borobedi be lena la re mo ho hosane o tiane le dikeledi magazine o tla be a santsa le teng saucy girl ka lena la re mo ho renya borobedi futela ho renya le shumele metsimbedi mabedi ka bogutshwanyane ka mo manana rona tlang ho go gopa ka teng hang ha ga go hana mona Bloemfontein mo botshabela mosokolo wa lesandawana ke o bone wena ngwane sukile buile haholo le enjira botlalo motho wa ka mane ka diko mashaeng ke le buile haholo le poi ntabanyane ka mo ka thabong ke o lebile mabedi dingata fela mo go fitleng fitile mathanding hlapo ka Frankfurt ke le buile hleskekete mveli le wena mampone le thoba ka mono ka kanana ka okni mentsa ke dumela ke nna sem modise le Suzene Kaslovo Boxbeck ntsa ke hi mama Fubedu Peter Stene Madingane Motsima o mametse tshebeletso ya lesedi mabedi ke le buile haholo hle le ha o ile wa ngola ke sa fitla ho wena o ntshwagele nkgone nompi ka mo ka Kronstadt ke o bone le wena mogatuwa wa ka ke a bona ke la ka ke pintse ke butsi wena mona TNSN mo Thabang ma itena ke le buile haholo mamedi ke lokela ke fetele ho moleboheng tshwane ka mane ke a bona he ho utlwena ka lehlakong lena ho sebesebetse ile ka tsela ifing ke mo feta potsena pele ke panolla ka kwano moleboheng
1: au sintswaki
0: rato la ka ke ntse ke beile dintho ditlo fela ha ke wena ka re fa ntsohle ka mono re na boemong bona re boemong bofe e be papa di fedile ka pa ho etsa la banka ntlo
1: papari ya Malawi le Zambia se ferile ke batla go tlosa ba dintho tsa ka hantlo ba ka re Zambia e ka re ke yone ka reng e tla feta ha ile ka mona he ka Nigeria Nigeria le Egypt ke penele he mane ho ile ha bana le phoso e tsalang ka ra le bokoso la di 18 ha re bona he ba tla tlosa ka mane tlosa ba le icon Dihlano mane ho Nigeria Dihlano engwe mane ho Egypt re ke botla ke ka pele nyana he ke fitele ke khutela papa dinyane ya Malawi le Zambia mo ri le nra bona ntlha ya pele ya Malawi ke na mane metsotsong e ka banga mashima supileng na le metsume raro e ke na ka ena ka mane Davida Chawina elinyana he ke Chawina elinyana he mo kapoteni wa sehlopa ke ile ka bolela kare ke bona he Chawina sisters baneng bantse ba bapala hantle karolong ena ya bobedi ya papadi ba ipona hatsa ile re he karolong nyane ya pele papadi ha selo fela ba ile ba ipona pona hatsa ile nyana he ka mane Tabita Chiwanga a ileng he ana le ka sithibathibane sa Zambia ile nyana ka mane Natasha Hazel amoleka le ka nnete o mmona hore o batla dintla mo rileng ra bona he le ngwana gabo e leng yena ka mane temwa chawinga ya ileng he le ena ana a lekaleka a leka gore ba tlhabe dintla e fedile le jalo he e le 2 ka mane Zambia e le 1 ka mane Malawi ka nnete re tlo bona hantle ha papadi ena ya Nigeria le Egypt ha e fela gore dintho di ebe ka tsele jwang empa ha ne ntse ke shaba dintho tsa ka ke ile ka bolela pele ka re Zambia ke yona ene le nomorong ya pele ebe Nigeria e nomorong ya bobedi ebe Malawi nomoronga ya boraro Egypt yona e ka nnete ntse e ituletse nomorong eno ya bone e ka re re tlanka e ka re re tlo balabala mane re tlo nka re kopanye re role dieta tsa rona re kopanye mono ne re re 4 plus mamang ke bokae ha o kopanya le ena e tsa bokae gopole he mane Zambia ka nnete ba bapetse papadi e ntle haholo ba bapetse papadi e ntle ba tlile ba entse mosebetsi wa bona gore ha ba tlo kopana le bana ba Malawi gore ba lokela gore ba tlhokomele haholo de Chawinga sisters e leng bona he batho ba tlholang ba korela naga ena ya Malawi ka nnete ke bona batlhaba dintlha ba naga ena e leng yona ya Zambia ba ile ya Malawi bana ba Zambia he ba ile ba shebasheba ntho tsa bona gore ha ba tla ba tlo bapala le Malawi ba tla ba entse dintho tsa bona ka tsele jwang ke ka go he o boneng he karolong ya pele ya papadi sentse ba hlaba ntlha ya pele ba gutla ba hlaba ntlha ya bobedi bana ba batla ho hlaba dintlha tsengata empa he hona le mo city ba thibane le nyana ka mane Messi sikelo a ile ngare mona ke ya hana ka nnete le ke se hlabi dintlha tse fetang tse tharo bana he abashaba mane he ho Malawi le Zambia ba yeme papadi ena ya Nigeria le Egypt e fele ka nete ba khona ho re ba bone hore dintho tsa bona dieme ka tsela jwang e robedi metsotso e kentsweng mona he papadi ya Egypt le Nigeria e senye hileng ho bana ka nete city ba thibane sa e repeta le nyana Habiba o ile ya dula fatshe ka nete ka re ka bona mosifa ona o mon jwale ha ona mpo o mon o ile wa utlwa bohloko dihlano he Nigeria dipedi kamane Egypt dipedi Egypt gobane he ba ile ba kora ntlha bona ya bobedi ba ile ba korelwa ke era ka mane ebilele ke praisa Nadine Chazi ke yena korileng ntlha ha re gutla metsotsong e ka bang e 28 e na le motsho le mongwe Christy Onyena o ile a hlaba ntlha le yena ka mane ya ba he ntlha ya bona ya bone ntlha bona bohlano ba e hlaba gona jwale e le gore go etsetse phoso ka ra lebokosolane la di-18 o ile a ha e tsala phoso a ke tsebe jwale kapa ke potlakele go se ke bano he Malawi ka re Malawi e ke yona e fetileng ko boleletse ka re ka nnete re tlo rola dieta re kopanye Malawi e fetile fitile Malawi ka bona ba gumama ba re ka nnete o ya tshepagala Jehova gobane o itse ga re o hweletsa o le odimo magodimongwa o tla utlwa thapelo tsa rona ebile o di sekegeletsebe ka nnete ke bano ba rapela ba boela ba leboga ga ba kgole se ba tlaetseng kapa se ba e tsagalelang gona jale re batla o bona ka re Zambia ya tsamaya mona e ka re Zambia ya tsamaya mona gobane o tsebe he o sheba ka mane le dintlha gore dintlha tsenana ha dilikana re minus 2 kapa ha di le robedi tsena re minus 2 robedi mono a ke tsebe ke potlakele o sentsa ke kapa ke hle ke qetele mona re bone hore a ka nete Zambia ka ri ya ha ke ngotsi Zambia ya paka e ya paka ka nete Zambia ya ha Malawi ifiti Malawi ifiti le dutsi nomorong ya pele nomorong ya bobedi e tla ba Nigeria nomorong ya boraro e be Zambia nomorong ya bone e be Egypt ba re molebogeng o se ka na bua fela jalo o netefatse ntho tsao ke re ka nnete gopole ke ile ka bua ka re Zambia ne le nomorong ya pele dintho ha di soka di fetoga ebe Nigeria e dutse nomoro nya bobedi Malawi dutse nomoro nya boraro jwale he dintho di letsa fetoga dintho di letsa fetoga ka nnete ha re bone he ka mane ba ntse ba hlalosa Malawi mane le Zambia Women of the match arona ke ra kamane he ba Brabanda ka nnete ya ba petsenya papadi e ntle ka nnete le nane ke mongotse fatshe mona go ja ke ile ka bolela o sentswa ke wa tseba ha ke beya ke re se ya ka mona ke jwalo tla ra a molebue o se iqapela ona jwa le tsena a se yo a se yo e supile metsotso e ke ritswenga mane Nigeria le Egypt ra se re setse fela ka motsotso o le monga annete ba iputsa le bana ba Nigeria gore ka nnete be dintho ka kwana di tsamaya jwang go tseba ba tsebe gore dintho di tsamaya ka tsela e jwang ka kwana o bona o tlhokala gore

Que monate haholo, zwa jonasi. Ola seve. Or a nice time yona ya bolaya. La ga batla ge ba mra o nyana ka ntwe ga tsanga metsotso ya le shume he mo mabedi wena tshebeletso ya le sedi ya go tlamela go nthotsa gona ge di be handle ka bogabane bona ba isale re tle re ske ra iphumana ga saletse mra o ga nete ha ka re shebe mabedi re na ho etsa la jwang ka jeno ke di 6 tsa kgwedi ya borobedi a ba na ke tabatse monate ka nete ke tabatse monate ho tlotla ka kapa ena ho tlotla ka kapa ena mo mabedi a o bana outa shakes. Yeah, ke tsatsi la tswalo ka jeno mo mamedi la mo Afrika Borwa Shakes Mashaba. O hlaitse ka mona ka Soweto ka mona Jozi Maboneng. O hlaile ka di 6 tsa August 1950. O hlaitse Soweto mona Shakes Mashaba. Yeah, au banna. Ntate hle o kete ka mona a tlhegile ga bua lena bekeng tse pedi tse fitileng a tshebeletsong ya lesedi mo mamedi. Wila ya ba motsamaisi mokwetlisi hlopeng sa under 20 Afrika Borwa le under 23 lo bafana wila fitla wila ya hlopeng sa Val Reef Stars mo mamedi wila a kwetlisa hlopa sa Black Leopards ya Swaziland a kwetlisa under 23 Afrika Borwa se ke hlalositsa a kwetlisa le under 17 bafana o fitlile wila ba fitla mana le bo Witbank Spurs Shakes Mashaba da tele. Re a leboa ka nnete o keteke ga monate ke tsatsi le ga o la tswalo ka jeno tle o ile a etsa mosebetsi o motle agolo naeng ena Aforika Borwa ga re tla sedikadikweng sa papadi ya bolo a hapa re tle kofe o na le ntho e ke eng o tse mo nae haita Shakes Mashaba bomamedi o ile a ba sebapadi sa Orlando Pirates a ba sebapadi sa Moroka Salose mme o fitlheletse tsena ka selemo sa dikete tse pedi ka 2000 dipapading tsa di sa Sydney. Sydney Olympic Games ne di le ka selemo sa dikete tse pedi tsa 2000 o ne a tshwere setlhopha mono sa under 23 se bitswa a matlokotloko. O ile a sebetsa hantle mono mamedi gobane o ile a ba a shapa le setlhopha sa Brazil se neng se tshajwa haholo ya sepšhata ta Shakes Mashaba mme ka 2002 le ka 2016 o ile a hapa COSAFA. O ile a hapa COSAFA Cup. O ile a sebetsa ka nete a fumana le medal wa silvera ka 2011 ho All Africa Games e le mokwetlisi a tshwere a tsena tsa batho ba batjha ta Shakes ke te ka monate hle ntate wa rona ke a tshepa bophelo bo ntse bo ya monate ka nnete ntse ya ntle ntate ke tsatsi la ho la tswalo ka jeno ke a leboa enwa ke Ringo Rovuka Sula.

Yeah, man. Shabana go mabedi metso suki mehlano botsekeng ka mara o rapela ka re shebe fela ditaba tse pedi tse tharo hletse batlang di tlhomile pele na yena ya Afrika Borwa a se re sheba fela ka mona re sheba ka mona mabedi ha o sheba boemo ba le godimo ba hlaloso ra tlabula jwale le yakena empa kae kae le fast ka Afrika Borwa mona he mabedi botle ho tla phola phola hanyane dibakeng tse ding tse itseng empa boholo ba naha ka nete bo apara kobo e mona ya mofuthu ka nete jwale ho ba manate taba tsana tsa go bala ka nyeo ka dijeresi di a fela jwale jesi eno e beele kwana batho ba go bala ba kentse dikausung date ho hobe modu itatela molalo ona ka sekhafo a gobetse sa ba segame a go kukwa se kena molaleng mone ya fela he o tla tla loka jwale ntho di tsamaye hantle o futhufuthumale ga monate jwale o tla uka he kgwedi bekeng yane e tlang jwale go tla tloa lerole jwale e tla ba lerole le nana ga e sa le obane kgwedi ena ke a marole ke a lerole go tla ba obe a golo jwale ha re tloa mono re ya ditabeng tsa dipapadi bo Afrika Borwa ya ntseng a sebetsa hantle di-olympiceng ke bua ka Chat Leclerc go na le taba tse e se monate tse e tsaetseng sebakeng se wa dulang sona kapa mona se otlwe ke mollo se jewe ke sa otlwa ke mollo ka nete mo a neng a dula teng o thea mollo o ile a fitlha mono wa fitlha wa senya mona mo Chat Leclerc a dulang teng ka motse kapa ka mona go the taba ena e qala hang fela ha ntse a etsa mosebetsi o motle ka di-common ka nthong ka mona ka di-olympic gamesng ka mona yaba he tulo eo a dulang ho yona Cape Town e a tjha mme go the e senyeile ka nnete e sentswe ke mollo ke tsona tse e se monate tseno ka nnete mo mamedi mona ke encona

0: shabana ko mabene metsotso ke le shume bo sekeng ka morahora ya pele.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Ke metsotso e leshemele botsobong mo mabedi ka mora hora ya pele. Re tloba le setloho ha metsotso e leshemele mo semhlano ka mora hora ya pele. Kgweding ena ya basadi, kgwedi ya basadi mo mabedi. Re tlotla re qoqa hanyane fela re shebile batho bana. Ke a dumela mono mo phelang teng hona le mme, hona le mosadi eo ho ya ka wena o neng o ka mo tlotla ho ya ka mokgo a sebetsang ditaba tsa hae ka teng kapa a etsang ditaba tsa hae ka teng kapa ha re tsebe re na o etsang ko ena a tsebang mona mo o dulang teng. Ka nako nngwe ha se le mona mo o dulang teng wena o ntse o thutse fela o dutse o shebile ga a tseba mmelwa tseba mmeane. Tswa mosadi yane ho ya ka nna nkabe ke mofa gao o sota hlalosetsa gona gobaneng ga o naganne motho eno gobaneng ga o bua ka motho eno gore go ya ka wena o ne o ka mofa gao go latela tshebetso ya e kapa ka moo a etsang ditaba ka teng o tla re jwetsa mo mamedi ke mosadi o feng ya tlamehang gore go ya ka wena a tlamehang gore atle a tlotloba lefatshe le tle le motlotle kapa ga o ne o na le gona o ne o ka kgona motlotla wena ke ma mosadi eno ke ma mosadi o reng a tseba ga ne ke na le ntho e itseng ne ke tlotlotla mamang mosadi eno ka nnete nna ke dutse mona ke shebile kapa mona mo re dulang teng kapa ntse ke mo shebeletse mona kapa ke shebile ke ntse ke mamela nna go ya ka nna ne nka motlotla mosadi eno tla re fa taba tseno o bo re jetse gore na gobaneng ha o re o ne o ka tlotla motho eno.

mabedi o so utlile se hlo sa rona ka jeno hle o so utlile rona taba di tlotsa makae monanele so so boy for sure as a male king wave mine ka dula me tsetsunga le shemele mosetsile seng a kamera hora ya pele ere he tle ke bapale pina ke a tswa ntso le ka kopa kopa ya ga hlong ka bona rona o sheba rona ke ma mosadi yena e o ha onona le bohona ka po ka kopa hora tshi nang ne ke kopa ro mamang le tle le motlotle a gore fena mosadi eno re jetse bo re fela mabaka rena go baneng e ha o tshojwalo baneng ha o tshojwalo e re mona ho 0860003084 ka pa ga WhatsApp ong 0797585066 0797585066 o ka ngola ka pa wa o tla voice note ya mamedi re tla utlwa rena o bua ka mosadi ofeng hata ba tsa rena di fitla hana kwa rena e fitla

0: Yabapina monate ya mona ya the mighty OJs. We are all in this love for Tokena. Mabini mitsutsu irula hantle ho ya mashumi a mabili a metseletseng a kamera hora ya pili. Ya ke re kolka mo mabedi ka close na se o gofileng sona hle. Ke ma mosadi yelo reng ho ya ka wena. Wena o no ka motlotla mosadi yena. The mighty OJs. We are all in this together. Together. Ere re bona rena hona le ba mabedi ba seng ba outle ditaba mona re ke bona na re ke bona e ka palile la ntatela o kena re ke bona bitlepele re ke shebena rena yena o reng he re ke shebena rena yena o di bia jwang o di bia jwang ditaba ka mona. All right. We can play it like a mona, Ricky Bonegamona. Ricky, it's a china. Ricky, it's a good look like a mona, Ricky or not, Mammy Dinor.
1: That is too lowly guy.
0: A telecar.
1: Wabona henna. Motu en Enkamisa. Enkaisan Tota Huena.
0: Hey.
1: Kimatsuleli. Scout. Kimimatsuleli scout.
0: Hey.
1: Mthotse bang ke dietse tsa batho ntate nna ha ke motho e bang ha ke batlo bona batho ba sokolang ke tsama ke kena malape mona ke thusa batho ha ke bona tlhoko ya lapa leno ke inkela ho nna ke hana le mabenkeleng mona ha ke ile mabenkeleng se bile ba ntse ka bana bana ha ke qala ke kena
0: ho ba ke
1: tsa bonnete ba hore bana bana la baka ema mono empa ha ile kampeng ha o be le ntho e bang ba jile ka be kirekile bo mahobe kirekile bo di drinki baje emwe hape maobane ke bone ngwana a postwe ke mme wa hae ke amtse ba itikanela pe ke kopa mme wa hae hore ke kopa ngwaneno a tloja sapha le nna ke le ka etsa magobo ntiti kore ke le ka ya sapha hore ha atla ka lukisa le tafule yena hore re jelle tafuleng e tshweu a iphumana le lehodi mong le lenyane ka lukisa ga dula tafuleng mono kore o na sa itsebe ha tse bo bua hantle o tla bantsa khoma fela mono no stulong kore a thabile hona hona sa tsebe a iketse ngwana kore he ke yona nthwene ke re nna ke ikotla sefuba ke mosadi eo ya jwalo.
0: Taba rona e dutsi mona mo mabedi sempa ke tloeletse mme fela kere wena o bua ka motho ye monge seng wena o bue ka wena ha batho ba bue ka wena mme maskauti seng wena o bue ka wena ha ba bue ka wena batho seng wena e ha re tloseng ho rona taba ka e hlakile hore ke itse ha o dutsi o shebile ke kopare re utlwisiseng hantle gore na ke re ditaba di tsamaya jwang tle re tsebeng wetsa lenaneo le letle le tlhokileng le gore ne neng re tseba o leng ka re lekeng ya ditlhodisano mona re bona gore na re sebetsang jwang o tsebe jela ke ya re ntse lenaneo ka bokgabane tabaka e re kgwedi ena ke ya basadi kgwedi e ke ya basadi jale go na le mme mo o dulang teng hona le mme mo o dulang teng kapa hona le mme o re nga o thotse o shebile dinthotse wa dietsang o bo re motho yena ho ya ka nna ha ke ne ke na le ne nka mo etsetsa ntho itseletseng kapa nka kopa hore batho ba motlotle e seng wena ke bua ka batho ba bang e ha ke re supeng batho ba bang re se ra itshupa tabaka e mo ka jeno mo mamete tabaka e mono re bua ka batho ba bang ba etsa mesebetsi metle ha re ba shebile ka ba rutlwela ka bona e seng mesebetsi e rona e re yetsetsa batho e ha ke re tlweng ho rona re yeng batho ba bang ya gola ong kutlile jwa le mo mamete ke tshepa ong kutlile e re kutle ka
2: tsholo ho tenta tetsholo
0: ndate
2: ntate tsholo bua Lethabo mo wa mphute mo ntse ba ka chila mo frebe phumelela ntate ai nna ntate wa ka ha bang ne santsane ke ha le na le matla modimo a nkgatile sa le gale bomme ba babedi phelong ba ka mme wa pele kimme wini matigizela mandela a ne re tla buisana le tata ka baka la phela kana kotse a ne re tla buisana le tata e mo advocate thuli matonzela ke a leboa ntate
0: e mema mema digizela ha sa phela ntate mema tonzela o ntse a phela mema mema tonzela o ntse a phela advocate mema ma wini ma digizela mandela khale bile ba motlotlile khale bile ba motlotlile yena ha sa phela ka nete fela he ke a leboa e ka motho bua ntwe tata man nke kutlwe ka
1: ntate tsholo dumela dumela dumela o bua le mema moloi ka mona ka medal cop ha ke ye ka mane ka Hope House ho na le mme ene sa le mme monyenyana wa tsiba e monyane na ke mmenkiane ke mmenkiane o bokeletsa bana kore ha fumana hore batho bana ha ba kgone ho ja malapeng mona o a ba bokeletsa ho na le renke ka moo ya di-taxi a ba bokeletse moo a phehe ba je hoseng le ho hong le ho hong ba ya moo renkeng a ba phehetse le batho ba baholo ba senang bona o a ba bokeletsa mono e be ba lo ja mono a nke le bana bana ba e kang ba hloka he ba hloka ho kore tshehetso ye ntle ho na le lehae ka mona ho thwe ke Assisi Mission e be o ba isa teng ka nnete ba lo fumana tlhokomelo ye ntle kore wa bona hore ke mme wa bohlokwa mme wa bohlokwa ka nnete ke mo opela diatla ke a mo phahamisa kgweding ena ya bomme mme nke yane ka moka Hope House a ke o opela mahofi ka nnete antate tsholo ke a iteboela ke mema moloi ka medal cop tanki ntate
0: wa e beya hantle mema moloi wa e beya hantle o nkarabile mme o e beile hantle ka nnete o e beile hantle o e beile hantle o e beile hantle ke yona ntho ene ke e batle re bua ka batho ba ntseng ba phela re bua ka batho ba ntseng ba phela ba bang re ya ba tseba re se re ile ra kopana le bona ba bang ga re ba tsebe fela ga o thotse o ba shebile re bua ka batho a ke re tloseng dintho rona re di ise bathong ke a kopa re mameleng setlhoo gantle ka bokgabanetlhe mme a e sa tsamaye gantle ke tlo e gaola e re kutlwe
3: ntate tsholo nna nne ke na le maatla ke bile ke laela Maitland Mathe e wa SAPS neno ne nka mo fa gau e seng gaunyana gauhadi ke bone e le mme a sebetsang dintho ka botshepei le ga o mo shebile ga a bua o a utlwisisa go na mmeno ga beya ditaba tsae o di beya jwang ebile o itshepile ga itshoa
0: ke a leboatlheme waka ga re tle ka megaleng ka mona ene ke re keng ka mogala kwano o ntatlhela ka mokomong re keng ke mong kwano o tlantetsetsa ka monotlhengwane so ka o 086-000-3084
4: mmeena a tsamotsamaiso Free State ai go ya ka mokgwa ke mo utlwang ka teng radio mona nka dumela ke sa tsebe empanele ka taba tsa dikgetho e okwa radio mme go tso dumelang tate
0: o bua ka mang tate a ke a utlwa tsebe re kutlwe
4: mmeena ntatetshelo o fitlhela ga kanang ntatetshelo mmeena a tsamotsamaiso Free State ai go ya ka mokgwa ke mo utlwang ka teng radio mona nka dumela ke sa tsebe empanele ka taba tsa dikgetho e okwa radio mme go tso dumelang tate
0: ke a leboa ntate wa ka re ke tle ka mona
5: ebanna ntate le o ka oke ke a odie dija ke a fela ke mokana makwesi
0: ntate
5: ai ke taung ntate tsholong ne ke lebe thaba lefifimane nka re mme o teng mono thaba lefifidi na re o duke mme matiisetso matsie mme mafana sephangwala gago ntate tsholo dikwetse tse ngata ke maponesa mona ke matitšhara ke masole ke eng o thusana ka gore motho eno a ba o se o thwana le tho ka nte sekolong o tlala lokela go ya fela sebedite antle go tlhokala ye sekolong go aya ka nete gore mofu ga tswa fe motho ola ka Stenburg a mo ise Lesotho a re o bolokela Lesotho mme ene ke a ikokobetsa ke a ke mo lebile ntate tsholo
0: o mo dumedisentate re a leboa ge batla ntho tse tsena Yela khona le buang le nna. Go tsohle?
6: Hantle ka tsholo.
0: Monate.
6: O monate ke re nna mme wa eneng ka motlotlo. Ke nne dimpho mahloko. Ka 1987 ha ke kala ke le school. Monamodi Public School. Ke ntse SSA go tloa ka January. O fitlhela ka April. Ka April ka re ke lobala SSD. Ke yena motho neng ka mofa gago. Gobane ka 1987 fela bodisela ke tsela ebe wankutlwa. Ka ke etsa A ebile ke etsa B ka selemo se le seng. Go tloa moo ka ke lo etsa standard one ka omme mosusi. Ke yena motho neng ka mofumantsha gago. Goba ga ka bare go emele December di-result ditso o bone go le botlhokwa gore ka April ke fetele sesetheng se latelang. Ga ke tsebela ebe ke ebeile gante tsholo tanke ke a leboga.
0: Ke utlwa gantle le ena o na ka motlotla mare ena ntenzene le wena mona o bua ka wena ka ntho yae
6: ke bua ka nne dimpho mahloko ke ena ne ka mofumantsha gago
0: ee o mofumantsha gago gobane a ile a o kenya SSR and SSB ka lemo se le se a e tsetsa wena Eh, I said a way. Eh, I said a way.
6: What is that?
0: When?
6: Enna.
0: Eh, kiba tayo sa ba tuising when?
6: Oh, eh. Eh.
0: Kile bula holo wanamra na kare kupiye munga kuano kavunor na oring. Le sedi jumela.
7: Jumela bisulo.
0: Dade.
7: Le kaya hafe.
0: Amanati.
7: Ntate o bua le tsotse ka tumagole ka mona ka Paris.
0: Ee.
7: Ntate wa tseba nna mme ke motlotlang ntse ke motlotla le gona jale. Ke mme Salamina, Salamina. Ba mme o ne ntate o etsa ntho tse ntle. Wa tseba o etsa batho ntho tse ntle ka gotlhe ko le bana ba tlhokang. O ba phuthile ba tla go yena mone ba ya ja le wena motho ga o tla go wena go fitlha o lela gore ke na le bothatanyana motlhong ba eng ka dijo ka eng o mamela ka tsebe e gantle o a o thusa mme eno mme Salamina ke re modimo a metse gantle a dulang tsa naganela batho ba bangwe ka nnete
0: ntate ke utlwile ke a leboga e re ko utlwa ka mona
8: ntate tsholo mmela moratu
0: mme
8: mme nka motlotlang gagolo ya thusang batho ya fumanelang batho thuso ke meno a lenaneo la Wi-Fi Lokosi ke ne ke makumane kapa keng ga ke sa gopola gantle ga bona mme eo botshwari ba lenaneo leo tlo tshwantse o the phokaphoka ka nnete e sebetse ya gae ya bonagala ha o khala sebetseng pa hulu le mo seteng batho ba bangata ba tloa ba kgotsofetse le sedike ke mo haufela ke lebetse le bitso la ke le bona ke tso
0: ke mantse wa mofokeng mantse wa mofokeng ba be di shabana ko me so sudla hantle ho ema shume ama bedi pele ora ya bobedi re ke pote ka mona mabenkele ke yana anka pere
9: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
10: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
11: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
10: Master, ke fumana ho kae deal ena?
11: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
10: Ke tla etsa jwalo.
11: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Tebeletso ke a lesedi o ntseng o e mametse ha re utlwe o rona e mong o reng ka kwano. Lesedi dumela.
12: Ntate tsholo.
0: Ntate, ka ma ha o ntate le ka?
12: Ah, ke kile. O bua le ntate tsholo. Ah, ka tsholo. Ntate na go le ba nka re ya ba tsota a bona ba tsopa tsa ntate matanga a
0: Ntate ke lebile a holohle morena ka bana ba tshwere Madlanga commission ga rutle ka mo
13: ntate tsholo go tso go le mo happy ka Pretoria na Hebron ntate tsholo na neng ka motlotlang ke mme ana mhlame ke mme ya ganelang bana ba banyana bana ba ya sekolong ene o khono re a hire batho ba bontate di taxi tsena tsa ha itsena na mo a to tambana teng ba ya dikolong teng ntate wa ka gore o ntse papa malapeng a batho ba bang ntate wa ka ne kole tsene di hantle ntate wa ka mme nka nete ke motlotla haholo le yena o ntse ganna le yena ntate wa ka ke a leboha mme ana mohlamme thank you ntate wa ka
0: mme ana mohlamme ka Pretoria o ka Heilbron ya kere ee
14: o tsogotsa ntate tsholo mme ka tla mme ya bitswang mme Maisaka monyalo tsa ha isonane maputeng matshegeng gele mme no entse bana ba bangata kapa o thusitse bana ba bangata batho ba bangata ke matitjhere ke maponisa o kentse letso haholo tikolohong ya setšhaba sa ha iso sa matshega haholoholo ka ho thusa bana ho ya dikolong
0: Rogadile wa la ugata ba mena re a le bohle ha re
15: bona vetsa shapfere u tshestrata mwana mme o la gorulela la peng
0: wa ke le bona ma America 118 minutes to 2 ya hona jwale motho ntse a bua nthotsela tsantsa di bua ke ke tse tshe re ke tlekam
16: are ye o bona nna motho enka motlotlang tatu wa ka
0: hey
16: ke mme Sibongile Sonopo. O bona la naneong le la bonkgono ya maqheku ka Sontaga. Ai, o ntse go ke le gate le naneo le eno ngwanana eno ai. Ai wa otla. Wa otla. Ha?
0: Ngwanana.
16: Ke mme a le photo pili pili ya gao matatiela. Ha ke itebohele.
0: Ngwanana eno. Sbosh! O tshwentse le naneo le monate mo no wentse go mme a le mamela. E monki.
17: He na monga phofu.
0: Hey.
17: Ana nenga ka kgeta ntate tsholo le o ka oke
0: mamedi wa tseba ntho tse ding tswa ditabeng tsholo e tlotse tabena ngwanaka pina ke monate ya no guidance ebitso la pina ke different ways shebele mosetseletseng nna le wena re goreng ya bobedi
18: There's no getting you.
0: When you give a sad ruagan to the basadi, back in your namu.
18: He still wants to save it.
0: I'll say.
18: To what you leave.
0: I'll check on it.
18: It's so hard to move on.
0: Now, who come at that? I'll say, I'm going to say more.
18: To just bury your feelings.
0: I'll hold a yoga. Correct, Larry.
18: It's too hard.

babere metsotso ke meraro pele re fitla horeng ya bobedi ke ya tswa ke itahla hle nna le wena tlatiana hape ka gitla ka jeno ha etswa ile o sane ha ile ntle tsholo ya re kala tsatsi la labhlano mhm o tla kopana ona jwa le emotso moratuwa ka lana la ditheoa dikalaneng ke ka mogho taba di leng ka teng hemo ba mele ke shebile taba mona ya Afrika borwa mo ai ke itse ke tlo kwalla ka pina ya ka bomo Afro Traction the soil le Brian Temba itle bae bae bokanetse bae bokanetse ta yena o boka bokanela ka ba ka hopola budi se seng kgale kwana e ga bona la gata ona ula a utlwa rata harere e matlotlosia e ga le ne re hare o neletsa dithapo ka bona ya ba hore tsholo le ka go ye be matlotlosia ga mana re ga mo fa dithapo ke le gale e ke re le gale e gwa rata matlotlosia ke re le gale mhlomphe le gale e senka puina e sin e o ke rata ke mna isa maywalo tsa re bua ga matlotlosia ke batho ba bangata ntate ba emeng ka nqana e singa le mo ke ga butle nga nete ga la ga butle ke mo tsaka ga thuko ka mo ke re lukisa nthweni o tsiba o tla go nanle yes kabo mula Afro Traction the soil le Brian Temba plenty babies ba bangata di babies sala ga khotso mo di bukeng di ha mahlatsi di ya ka bo